0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.

0: One Radio. One Radio. 91.3.
1: Na.
2: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, titimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.

Mga naiinitan ngayong morning na to. Koy, kamay naman sa atin. Bukod sa mainit na ang o napanood nyo ba na nangyari kagabi? Sa may senaturi natin ipanalangin na, no, syempre, ang kapayapaan sa ating bayan. Well, sa likod nito, alam nyo bang kahapon na naitala ang mataas na heat index sa ating rehiyon? Sa Legazpi City ay 41 degrees Celsius. Dito naman, ano, sa may Virac, Catanduanes, sa Kawaykaway, at kamusta na kayo dyan? 40 degrees Celsius. Sa Huban, Sorsogon, 41 degrees Celsius. Sa Bate City ay 30 degrees Celsius. Pinakamainit pala dyan sa may Daet, Camarines Norte. Kamusta na kayo? Happy listening po. 46 Celsius. Dyan sa may Ginobatan, 39 degrees Celsius. At sa Marines Sur, 36 degrees Celsius. Salamat naman, ano, sa PhilHealth, sa ayon sa kanila, as temperatures rise in the Bicol region, ang Philippine Health Insurance Corporation has also assured the public that benefit packages related illnesses and other summer medicines are available for members and beneficiaries. So magtungo na kamalapit na PhilHealth office po, Digdigtabi, sa First District, ano? At isa pang pampakalma ang nanalo po sa ating talubok quiz. Walang iba kung hindi si Angel Tega. At sa indong makapaari po kayo mag-text sa 0 9 6 2 4 4 6 7.

Well, dahil nga sa sobrang init ng mga issue sa ating bayan, pati blood pressure na taas na din. At dahil dyan, narito po ang ilang pampalamig tips mula Information Agency. Tahan po natin ang ating sarili laban sa at syempre, sa init. Ito po ang ilang tips sa manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Walang air conditioning, manatili sa pinakamababang palapag na hindi nasisikatan ng araw. Ikalawa, magsuot ng magagamit colored na damit. Ang kulay ay tumutulong mag-reflect ng init ng araw. Well, nakikita nyo, parati ako lang water, no? Regular na uminom ng marami, kailangan po ng katawan na tiling malamig. Dapat ang tubig ang pinakaligtas na pag may mat at iwasan po, di ba ano tayong mga Pinoy? Kay hilig na init na nga, numpa ng alak, ano? Nagtataka pa tayo, stroke. O, inom, iwasan ang pag-inom ng alak dahil ito ay nakapagap ng katawan or dehydration. Kaya pala sa Western countries, sila ay umiinom ng alak tuwing winter, ng katawan. And lastly, ng kaunti, ngunit dalas, iwasan po yung mataas dahil maaari itong magpataas din ng init ng ating katawan. And last but not the least, kung kayo ay init na sa mga issues na inyong napapanood sa inyong social media feed,

ay magpakalma. Mag-relax. At ban mo ng social media fast kahit isang araw lamang, di ba? Para sa Talubo Tips, ako po si Cecil Amog.

0: Okay, bago ang lahat ay natin ang ating mga katalubo. Hello kay Romnick Bilaos. Sabi niya, good morning po ma'am. Kay Mine Becchio. Good morning ma'am Cecil. And hello and happy din kay Shirley Sabilia Belier. Happy, happy listening. Hello din kay Rhea Dado. At kamusta ka na? At kay Sherry Carr Borja. Okay, so, well, medyo magpapakalma muna tayo. Ano, ngayong mga panahong ito? At isang sektor nga din na umaagitna ng krisis sa Middle East. At yan po ang business sector. At makakapanayan po natin na maya-maya, ano, isang businessman slash pastor slash educator slash school administrator. At papakilala ko po, no?
1: One Radio. You're listening to One Radio. New Jam. Tindugo na. Buong Bicolandia.
0: Okay, kung kayo ay napapadpad ang ligaw, ano? At siguro nakita nyo na, no? Along the National Highway, ang kanilang napakagandang cafe. At ito po ang Tierra de Fuego Cafe. Well, it's a privilege na makasama po natin na ngayong morning na ito. Tulad ng nabanggisang entrepreneur, isa po siyang pastor, isang slash school administrator, walang iba kung hindi sa mga kaibigan namin ni Pastor Mar. Good morning kay Pastor Noli Caigas. Good morning, Pas!
2: Yes, isang privilege makasama ka ulit this morning.
0: Na-miss ko si Pas. Alam niyo magkaya, no, doon sa aming ano ba to? Involved Radio Network. Oo. Pero the time, lalanyam natin na disaster.
2: Yes. Yeah.
0: So, pero, oo, disaster response. O, yun pala, hindi ko pa nasabi. Siya rin ay involved response. O, kaway-kaway naman sa mga friends nyo na nanunood.
2: Yes. Sa mga kaibigan natin dyan, Tabaco and Lid Albay, I hope na yung iba nanunood. Ngayon, yung anak ko si Doc Cash, nanonood yan ngayon.
0: Ah, talaga? So, hello.
2: Nandiyan na siya sa, ano, I think sa clinic na niya.
0: Oh, pwede ba natin niya? Baka gusto mo magpakonsulta sa kanya.
2: Yeah, pwede po kayo pumunta dyan. Dental clinic. Yes. Diyan lang po yan sa taas nung, tapat lang.
0: Oo. Sa may, ano, pizza,
2: yes,
0: ano?
2: Yes, so, Domino ata yun.
0: Yes. Okay, sige. Ang tanggal kita pa sa nung nagkita tayo, kailan ba? Last month, ano?
2: Uh-huh.
0: Ba, nagulat po ay talaga namang, adami nyo ng business. Alam po ba ang businesses?
2: Sa ngayon lang naman, yung dalawa. Yung dalawa. School at saka itong, yung ano kasi, yung dating, ano to, swine.
0: Oo.
2: Nung dumating yung African swine flu. Ah. So
0: na
2: grabe, wow. Grabe. Pero although, bagamat di kami na inabot noon kasi dinisports ko na lahat bago pa dumating yung anong yun.
0: Ah,
2: dito sa air. So, okay naman. Kaya lang, after that, di na ako nag, di ko na binalikan yung anong yun. Adventure na yun.
0: Adventure. Ganun nyo po ba nakikita ang inyong mga business siya para sa inyo?
2: Ganun lang po. Kasi, importante doon na ikaw mismo yung ginagawa mo. Pero at the same time, yung mga risks na maaaring maka-apekto. So,
0: okay.
2: May mga measures ka din.
0: Oo. So, how long, Pastor, have you ventured going to business? You know, kasi anong naunan? Yung Pastor, kayo ay businessman.
2: Nauna po. Pagkaman yung business,

0: business, particularly yung school, bahagin ko. Okay. As a pastor.
1: Sige nga, ikwento niyo. Ang ganda nung story ni Dean. Sige pa, go ahead.
0: Aha. Naman nung nasa seminary ko. Mm. Parang isa yung ko na ministry, ang school. Kasi malaking bagay yon, particularly sa mga rural area.
1: Tagadigdig ba kayo pa sa...
0: From Iriga.
1: From Iriga.
0: From Iriga. Kaya lang, after my... na-assign na ako dito sa Albay, Langi, then Ligao.
1: So,
0: madaling sabi, dito na ako nakapagbuo, nakapag-establish sa Albay na mismo, particularly in Ligao.
1: Okay.
0: So, parang nag-migrate ako sa Ligao City.
1: Ibang-iba pa ba ang Ligao doon sa iyo lumaki?
0: Sa ting or observation ko, malaki ang difference
1: within the Bicol region.
0: And particularly sa opportunity, kasi tayo may kanya-kanya tayong mga opportunities naman na ino-open si Lord. So, kung baga yung Ligao parang isang naging bang lupa para sa amin. In terms of ministry,
1: business. So, nasa heart nyo na, you mentioned a while ago, importante na talagang na-enjoy mo, no? Yung business. So, ano po yung pangalan ng inyong school?
0: Alethea Christian Academy.
1: Alethea. Bakit po Alethea?
0: Alethea, mula compound word na absolute truth.
1: Ganda. So, sino po ang

0: ba kayo ni ano sa seminary or sa Bible school?
1: Yeah, sa Baguio.
0: Uy, maganda ang kanilang ang kanilang love story. Kwento nyo nga ng konti, Pascal.
1: Yeah, kasi bali naging school sa college. Hmm. So Ilocana.
0: Ilocana pala si ate.
1: Kaya parang parehas kami dayo sa Ligaw. Kasi ako from Iriga, layo from Pangasinan.
0: Ah, siya talagang Binalunan, ano, no? Ibang iba na ang kanyang region.
1: Yeah, so ang maganda, mayroon kaming parehas na discipline in terms of preparation sa ministry.
0: Classmates po ba kayo? Hindi naman.
1: Schoolmates.
0: Schoolmates. Uh-huh. Batchmates? Nauna kayo?
1: Mas nauna ako. Uh-huh. Kasi naman siya, bago siya pumasok doon, ano, ng thing sa secular school.
0: Uh-huh.
1: So, pagpunta niya doon, kumuha siya ng education. Actually, so mag-iba yung course namin. Kaya yun, nung lino kami, so mas naging maganda naman yung yun na, nung binubuo na namin yung school. So, hindi rapan dahil unto ano siya.
0: Mm-mm.
1: And then, ako naman, yun talaga yung isa sa mga dream ko na naming mangyari.
0: Mahalaga ba doon sa pag, di ba, love life? Sa pagbiba, pangasawa ay same time yun at dream.
1: Importante po yun. Mm-hmm. Kasi wala kayong makino kapag hindi kayo magkasundo sa isa, you know, or sa tinatakbo ninyo sa buhay, particularly sa pagbuo ng pamilya, mga din mangyayari. Pero napakahalaga, mayroon kayong magandang chemistry.
0: Wow, talaga, sige nga. Anong ibig sabihin, mystery path life na ating topic?
1: Hindi na sa lahat ng bagay nag-agree kayo. Marami kaming disagreement.
0: Talaga?
1: Porsyento yung nagkakasundo kayo at kaya ninyong gawin sa tingin ninyo advantage ng nais ninyong mangyayari.
0: Okay.
1: So, mahalaga yun.
0: Okay, sige. Hard. Nung kayo ay nagpapastor na, kailan nyo naisip school? Or was that, kumbaga, nauna yon yung inyong ng school?
1: Mm-hmm. Yeah. Since nabahagi yun ng aking dream sa ministry.
0: Yes.
1: No? Kasi lalo na, 80s, mga ganun. Kapag nag-work ka sa isang area, mahirap, no? Mahirap mag-pastor ka. Nasa rural area ka, and then iya kanino.
0: Yeah.
1: Your family is there. So, mahirap. So, iniisip ko yun. Bahagi ng sariling kumbaga, source of income. Hindi naman ako dependent ang sanong kung kanino. So, isa yun sa motive para sa akin. So, kumbaga bang long range plan mo. Pangalawa, hindi ito natin maiwasan, real talk lang to, na may mga churches na din.
0: Yes.
1: May politika.
0: Kung sa Senado, may politika.
1: Sa church mayroon din.
0: Sa church mayroon
1: din.
0: Totoo yan. No?
1: No, para sa akin, yun ang problema na kung minsan sa church, iko-control ka ng ilang powerful din dyan. May mga powerful din dyan.
0: Powerful dyan. Yung mga council, yung mga sabi, ano ba to, elder. Okay.
1: Depende sa church naman. Hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Pero meron talaga.
0: Ay,
1: ngayon, kung kontrolado ka ng leadership na yun, because dependent ka.
0: Yes.
1: Monetarily, no?
0: So,
1: medyo mahirap yun. Yun sa in-anticipate ko. Hindi ganun ka pag magiging ganun yung takbuhin sa ministry mo. So, para sa tanti na meron akong source na hindi na ako aasa muna sa ganun. So, maganda naman. Maganda naman. Pangalawa, sa halip na aasa ko doon sa, di ba, baka pwede kong makatulong sa church. Kung mayroon akong
0: source.
1: Source naman, no.
0: Happen. Talagang nangyari.
1: Nangyari naman talaga. So kung titingnan sa sobrang laki ng advantage.
0: Okay.
1: Dahil sa halip na iisipin kanila, ikaw ngayon yung mag-iisa ba ako mag-augment.
0: Yes.
1: Diba? Sa gawain ng ministry. Hindi ka doon limited. So, malaking bagay yun.
0: So, ngayon, ilan na ang ang Alithea?
1: 2 decades na rin po kami.
0: Wow! Congratulations!
1: Getting stronger.
0: Getting stronger. Kaway-kaway naman sa inyong mga staff.
1: Yeah, sa mga teachers sa Alithea. Good morning sa inyo lahat dyan.
0: Naka-summer break po ba sila?
1: Actually, patapos sila. Ano eh, ngayon?
0: Summer school.
1: School nila.
0: Okay, sige po. Mm-hmm. So fast naman kayo nag-isip na magtayo ng isang cafe. And by the way, ang sasarap ng kanilang coffee, ano pa ba ang mga nandun?

0: yung nachos, si oh, go ahead pa. So, paano nyo naitayo ng isang cafe? Kasi mer so successful na, no? Yung inyong school, no? Yung unang business. So, paano siya nag-branch ngayon na naging nag-venture kayo into a cafe?
1: Hindi, sabi ko nga kanina, importante yung ginagawa mo.
0: Ah, mahilig kayo sa kape?
1: Ako, adik ako sa kape.
0: Ah, talaga?
1: sabi nga ng iba kong friend, bakit wala? Diba? Kasi yung contemporary ko, marami ng uban eh. Ako mayroon pa naman, pero konti pa lang. Eh, sabi ko, kape. Kape lang yan. So, ganito po yun. Since na yung place namin dyan sa Sabloyan, medyo maganda yung location niya.
0: Ay, oo. Mm-hmm. Naman. Diyan kami magka-camp.
1: Yeah. And then, nakakatuwa. Nung gumawa kasi, una kasi mayroon akong kubo dito sa Along the Road lang.
0: Oo.
1: May kubo doon. Rahan ko nung kapatid. Yung pagkaka-design ko noon, yung pagkakal na kainan. Pero maliit. May tigil doon, may kape po. Pero hindi siya kapehan. Bahay nga siya eh.
0: Asan bahay? So bahay siya, wala, hindi siya karinderya, hindi siya kantin.
1: Hindi.
0: So bahay lang talaga. Ang ganda ng lokasyon. Uh-huh. No?
1: Tapos, time na yung place na yon, hindi ko na tinatamnan ng kung ano, like gulay or mais kasi yon ang mga tanim dyan. So, nagtanim na ako ng mga fruit-bearing trees. So, ganun. And then, nagtayo kami ng panibagong coop. Yun nga nung nagbababuyan ako doon para imbakan ng feeds, ganun.
0: So, same area, itong yung swine business.
1: Doon po.
0: Okay.
1: Doon po.
0: Malaki-laki, eh, no? Ilang hectares pa?
1: Walang ko lang 1 hectare yan.
0: One hectare. Pero malaki niya. Siya.
1: So yun, nagtayo ako nung kubo na yun para tirhan nung mga tao ko doon and then yung feeds na kinukuha ko. And then, nag-stay doon kasi mas maganda eh. Mas malamig yung place.
0: Ah, so eventually, doon na kayo tumira?
1: Ako lang yun. In fact, sabi nga nung anak ko, itong kung dentist na ngayon, sabi niya pa, ayaw kong tumira doon. Time nung inayos ko na yon ng room doon, nagpagawa ko ng kitchen, nagpagawa na ako ng maayos na CR. So, minsan nila, nung wife ko at saka nung anak ko ngayon, sama nga kami sa iyo pa at makituto. Eventually, nagustuhan nila.
0: Ay, kasi talaga namang in fairness, maganda naman talaga.
1: Sabi nung anak ko, pa, gawan mo na rin ako ng isang room dito. So, napagawa ko ng isang room sa may bandang likod. So, doon na nagsimula na nung pandemic. Nandoon kami.
0: Ang galing.
1: Nandoon kami nung pandemic. So, kahit sobra yung, di ba, yung panahon ng pandemic, sobrang pressure, ano? Dahil hindi ka makagalaw.
0: Tsaka ilang years din yun. Kamusta yung school niya nun, Pas?
1: Yun talaga yung ang medyo kinabahan ako doon.
0: Ah, talaga? So, nung pandemic, umabot na ilan na lang yung inyong enrollees?
1: Nag-drop kami ng 50%.
0: 50%?
1: 50%,
0: okay. So, kinabahan na kayo nun?
1: Kinabahan ako nun. Remember yung estudyante namin ng mga 280 pupils? Pumatak na lang kami ng mga 140 ganyan and less.
0: Pero buti nga naka 140 pa kayo. Di ba?
1: Malaking bagay pa rin 'yon. Kaya nang pag tiningnan mo yung operational expense mo during that time. Siyempre may mga teachers ka na kinakailan mong pasahurin. And then kumuha kami noon ng tatlong parang ng Zoom para online
0: classes,
1: learning, online classes nila. So, binabayaran mo yon.
0: Grabe, no?
1: So, ang maganda naman, naging magayos yung agreement, sir, kung paano namin ilalarga yung school, yung programa. So, yun, kumbaga, naging maayos naman yung mga pangyayari until such time na bumalik at konti-konting nag-normal na yung takbo. So, unti-unti namang bumalik yung number of pupils
0: talaga
1: namin.
0: So, bumalik. So, ngayon, ano yung max ng studentry? Ilang mga estudyante ngayon? Sabi yun, nag 240 eh, no?
1: So, ngayon, back to normal.
0: 240.
1: Parang lumampas na uli kami.
0: Wow! Ang galing! Okay. So, yung nabanggit nyo, nakita na, no? Yung ni wifey, no, at ni Doc yung tirahan doon. Sabi gusto na rin nila doon. Tapos
1: ayun, yun na yun, after several years na nandoon kami during pandemic and after nung pandemic nag-isip tayo ng na house na kasi yung kubo na yun matibay yun.

0: Kasi dinesign namin yung nakapan sa yung mga lakas na 200 kph na lakas ng hangin.
1: Yun po yung kubo yung standing ngayon?
0: Yes, ilang bagyo na dumaan doon. Talagang hindi nagbigiba yun.
1: Meron ganun pala, no?
0: Oo, kaya lang, ang problema namin doon pagka may bagyo, yung tubig. Kasi hindi siya ganun ka-close. Yung pader. So, as kami, umalis kami, kinakailangan namin mag-check-in or somewhere para palampasin yung bagyo. So, nagpagawa kami ng medyo maayos-ayos na bahay sa likod na kumpleto para talagang secured ka doon, bagyo. Sabi ko dito sa gawing yung cover.
1: Pero si Dokpe?
0: Hindi ko siyang magkape. Alam mo na yung mga ano ngayon, yung generation ngayon.
1: Ay, oo. Talagang coffee drink.
0: Matcha. Mga ganun.
1: At ang sarap ng matcha nila.
0: so sabi ko, gawin natin coffee shop.
1: Wow.
0: So,
1: pero yung concoction nun, Pas, kasi iba may flavors. Ano yung nag-aral kayo? Pinag-aral nyo? Or?
0: Itong anak ko, si Dukesh, mahilig lang talaga siyang
1: experiment. Ganun naman kasi din ang mga millennials, ngayon at Gen Z's.
0: Yeah, kaya nung nag-decide siya, sabi niya pa, buksan na natin yung coffee shop.
1: Wow.
0: Sabi mo, sigurado ka. Kasi ang nangyari, after na pumasa siya sa board exam ng dentistry, yun ang binanggit niya sa akin. Akala ko, klinik ang itatayo mo. Bakit coffee shop? O diba? Bakit coffee shop? Pero sabi ko, okay yun. Go. So, kinonceptualize. Binuuna namin yung
1: tsaka concept. In fairness kasi, bagay din sa personality nyo, Pas. Ganun business din sa personality ng owner?
0: Malaking factor siguro yun.
1: Diba? Kasi go ahead.
0: Unang-una nga, kung ikaw yung may business, important, alam mo, kahit pa paano mayroon kang konting know-how. Kasi yung other technicalities dyan na pwede kang kumuha ng other to help you.
1: Oo, tsaka sabi nila yung business daw, usually parang aki mo na rin yan no? Kaya...
0: Kaya siyempre, mas pabor yun sa akin kasi pe. May kape na doon.
1: Libre kayo, Pas.
0: Paya din ako.
1: So, totoo ba yun? So, yung mga owners nagbabae, siyempre, ayaw mo malugi.
0: Ganun talaga. Sa negosyo-negosyo. Yeah. Halimbawa, kami, yung anak ko. Pagka umorder ako ng pagkain, kasi halimbawa, tinatamad kaming magluto. Kami nagpagkain. Nagbabayad kami.
1: Ganda.
0: Ay, sabi ko, ikaw magbabayad. Mabayad ka.
1: Bakit si Ate Pearl lang
0: yan? Yun ang manager eh.
1: At si Ate Pearl lang manager.
0: Manager sa bahay. Sabi ko, ako driver lang eh.
1: Okay. So, nung nag-okay na si Doc, una niyong ginawa? Name muna or medyo matagal-tagal pa yun?
0: Yung namin, existing siya.
1: Existing?
0: Yung Tierra de Fuego. Parang ipinangalan ko talaga yun doon sa place na.
1: Endeavor. Uh-huh. Ang is Tierra de Fuego. So, kinala sa Ligaw yung Tierra de Fuego. Okay. Sige pa, go
0: kasi,
1: ahead.
0: Kasi nangyari nung nasa training kami ng... responders dito sa Albay sa Bicol University which is programa yun ng provincial government. Meron kaming mga code name. Kumbaga aliases, no. So ako yung code name ko is Fuego.
1: Fuego.
0: Fire.
1: Diba? Fire.
0: Parang yung cleansing fire.
1: Wow, ganyan ganda.
0: Yung connotation noon. So nang ako doon sa place na yun, para sabi ko pangalanan ko nga itong So sabi ko parang tierra, kasi farm, diba? Parang yun ang idea doon. So, binuo ko yun.
1: Okay.
0: So, nung nabuna namin yung concept ng kape, sana ko, babaguhin mo ba yung name? Kasi sa akin naman, okay lang kung may other name siya na gusto niyang ilagay doon sa business. Pero sabi niya pa, okay na yan.
1: So, partners kayo ni Doc? Ni Doc Cash.
0: Sa akin yung place. Sa inyo yung puhunan.
1: Matalino ka, Pas. Uy, mahal kaya ng place. Di ba, hindi na siya nagre-rent? Di ba?
0: Nag-per square meter tayo. Ang laki ng occupied mo na place ko, ha? Kasi pati yung ground, di po ba? Nung pumunta kayo doon, pati yung ground occupied yun.
1: Sabi ni Christina Cobilia, good morning at nakaka-good vibes po. Ay, naku, pag pumunta kayo talaga sa mamaya, papakita natin yung place ni Napas para na ating mga
0: tagapakinig. Sure, in-invite natin yung mga friends natin.

0: natin, mga listeners natin. Yes. Tumagawi kayo dyan. Halimbawa, mamasyal kayo dyan sa yung mga pasyalan dyan sa Ligaw.
1: Ligaw.
0: Oo, like yung Hobbit Hill, yung campsite.
1: Dami.
0: O, siguro din yung dumaan kayo sa Tierra del Fuego Cafe. Kasi along the road lang yan, Tabaco, Ligaw Tabaco Road.
1: Yes.
0: So, hindi kayo mawawala dyan. I-Google nyo lang.
1: Oo.
0: Dadalhin
1: kayo. Actually, nasa Google Maps na siya.
0: Dadalhin kayo sa Tierra del Fuego Cafe.
1: Okay. So, ano naman yung goal? Kasi kung kanina, no, doon sa inyong school sa Aletheia, syempre, yun na eh, kumbaga parang lifelong dream nyo eh, no?
0: Uh-huh.
1: Diba? Yes. No? In other words, yung your ano ba to career and yung calling ninyo as a pastor, nandun na yun sa heart ninyo. Ngayon, itong tira po or itong cafe, ano yung goal ninyo sa pagtatatag nyo no, ng cafe na ini?
0: Well, kasi ang sa amin yung laging nasa isip namin, when we do something, it is always related to ministry.
1: Okay.
0: Baga, gagawa ka ng isang bagay, para sa akin, ano yon, given yon, kinakailan makasa, ginagawa mo. Iba. So, kumbaga, mayroon ka na, nakakapagbigay ka ng saya sa iba.
1: Mm.
0: At the same time, nabubost mo pa yung vision.
1: Mm-hmm.
0: And kapag may ganun ka, yung limitado sa galaw mo.
1: Totoo naman.
0: Kasi ikaw mismo, mayroon kang resources. Totoo.
1: Yeah.
0: Sabi ko nga kung minsan, mas maganda na yung ano, ikaw yung nag-iisip kung paano ka tutulong kaysa ikaw yung naghihintay ng tulong.
1: At saka ano no, over and over nakita natin ano, kung ang mindset natin talaga, di ba, Pastor, no? Kasi kami, nasa religious work din, ano? Ang mindset natin talaga, ano, tumuli talaga, naubusan ng resources sa Lord. Napansin nyo through the year, nakailang businesses na rin kayo. So, yun yung pinaka-goal ninyo, no, sa pagtatatag ng sarili nyong negosyo. Mm-hmm. Ngayon, matanong ko kayo, yun ang Tierra del Fuego, no? Is it affected ng global economics ng oil crisis na nararanasan natin? Food business yan,
0: apo,
1: ano?
0: Apo. Well, actually, inisip ko rin yan nung unang sumirit yung presyo ng fuel. Natin,
1: yes.
0: Ano.
1: Oh, ay LPG. Sipin
0: kasi
1: mo.
0: Sabi ko, definitely, magtataasan. Mm-mm. Magtataasan ang prime commodities. No?
1: Oo.
0: Pero, buti naman, parang ano lang, parang gradual lang naman.
1: Mm.
0: At yung iba hindi naman masyado. Pero kahit may mga, sabihin na natin, konting galaw doon sa mga presyohan, pero still, sinustain namin yung dating presyohan sa mga ano natin, mga products.
1: So hindi nyo tinaasan?
0: Hindi tinaasan, no. The same pa.
1: Pero in fairness, ha, talagang affordable yung ano nila. Matcha talaga na naman. Okay. Sabi dito ni Nathan, baka pumunta na si Nathan. Sabi niya, may parking space po. Ay, naku, kayo na sumagot.
0: Kahit,
1: may parking
0: kahit
1: space.
0: Kahit po helicopter dalhin nyo. May space po kayo doon.
1: alam mo, Nathan, doon nga kami magka-camp ngayon. Sipin mo, magiging campsite na ata siya pa dahil sa amin.
0: Oh, may
1: eventually,
0: parking
1: diba?
0: Space. So, wala may, problema.
1: May malawak talaga. Oo, may oras. Pwede ba nga kayo humingi ng tinim joke? Hello din kay Cherry Carra Borja at pa-shoutout po sa mga taga-Labnig, Malinaw. Hello kay Ma'am Alice at po yung mga rapis na niya. Good morning. More power to your program. And greet ko po lahat ng batch 83 ng DPMCF. Oo, ng Peña College. Okay, sige po pa. So, medyo na apekto, no? Maari kayo apektuhan nitong crisis na. So, anong do para pwede bang ma-shield? Or ano yung maaring gawin para ma-sustain ano, during the crisis?
0: So, para sa akin, sobrang importante kung paano kayo nagtatrabaho. Mm-hmm. Particularly yung mga tao mo. Uh-huh. Kasi, doon sa panahon ng krisis, hindi lahat pera ang kailangan mo.
1: Galing.
0: Pero yung logistic mo, yung tao mo, sobrang importante doon. Kasi mula doon, pinag-uusapan ninyo, ano yung gagawin natin? Di ba kasi kung minsan, survival ang laban eh. Para
1: tama.
0: Maitawid mo lang. Mm-hmm. Just like nung pandemic. Ano? Anong time na yon talagang sabi ko, ano ba nga gawin natin? Baka pwede tayong mag-close muna. Di ba?
1: Sabi ni Ate Pearl.
0: Etche kabado rin eh. Pero ang sabi ko,

0: wag po kayong mag-close.
1: Ay, ganda.
0: Kasi pag nag-close kayo, from step the start, one.
1: Oh. Pasyon, maganda yun. Ito po ba, maganda rin na talagang meron na governments at yung kanilang mga, di ba kasi may mga helps din naman na binibigay, no, ang ating gobyerno. Bawa, sabi niyo sa DepEd naman, nag-consult din kayo, no? No, yung binigay sa inyo ng DepEd.
0: Tama po yun, kasi halimbawa kami, siyempre, recognize naman kami ng DepEd. So, may mga meetings din yan, yung mga school administrators, lalo na sa mga panahon ng crisis talaga, no, yung mga po pwedeng gawin. So, para sa amin, particularly nung pandemic na yun, paano tayo? Marami kang teachers na kinakailangan sulduhan. So, during the time, may tatlo na lumabas kasi papasok na sila sa DepEd. So, the rest na iwan. Pero doon sa naiwan, nag-usap-usap na kami ano yung pwede natin gawin. Kasi, hindi mo rin pwede may mga pamilya, pulugang motorsiklo. Paano ngayon yun? So, nag-usap-usap.
1: Actually, yun yung pinaka, kaya umiiyak eh. No, yung mga inuhulugan lang, patatanggalin mo ako sa trabaho. Go ahead.
0: So, pinag-usapan namin yun. Win-win solution. Win-win solution tayo ngayon. Alam ko na yung mangyayari, no, in terms of yung revenue, kung baga, yung collections mo.
1: Naiiyak ba kayo at that time?
0: Affected talaga eh.
1: So, pero ang ganda, no? Talagang may talagang hindi siya pera-pera lang. Di ba? Ang business. Okay, yes. Go ahead.
0: So, nag-usap-usap na kami. And then sabi nung, nagkasundo kami sa isang bagay, ano? Bababa yung kanilang para lang pagkasyahin namin sa kanila.
1: Which at that time, yung Department of Labor, ano rin naman doon, ano, amenable sila doon, kesa mag-close shop, itong mga businesses.
0: Sa inyo.
1: Did you have to consult yung Department of Labor about that, or yung DepEd na lahat ang tumulong?
0: Doon naman sa, anong yun, kasi may mga guidelines naman. Papalabas naman yung government. So, monitoring lang kami doon sa mga panahon na yun.
1: Okay.
0: So, yun ang mga pinag-usapan namin. So, doon kami nagkasundo.
1: Okay.
0: Win-win solution tayo. Walang mawawala. Pero pagkasayin natin kung anong meron tayo.
1: Yun naman kasi ang realidad. Kesa mag-close shop at mawalan ka talaga ng trabaho. No?
0: Hindi madali. Pero nangyari.
1: Okay.
0: And lahat masaya. O, diba? So, kaya nasasabi ko na hindi sa lahat ng crisis ang sagot mo ay pera.
1: Galing.
0: Pero importante na sa mga tao mo, meron kayong magandang communication. Nagkakasundo kayo sa mga bagay na sa tingin ninyo. Pwede ninyong gawin. Kasi, kung alam ng mga tao mo na importante sila sa inyo, papahalagahan din nila.
1: Ganda.
0: Yung trabaho nila.
1: Ganda.
0: And yung relationship na yun, magandang, ano yun, magandang ground yun para sa mga panahong ganon, nagkakaroon kayo ng smooth pa rin na takbuhin sa negosyo.
1: Okay. Okay. Meron po ba kayong mga, baka may mag-part 2 tayo pa sa susunod pa natanungin ko sa inyo patungkol sa manpower. Paano mo, paano ka mag-hire ng mga tamang tao? Diba?
0: Importante po yan, particularly sa school. Magsisimula ka doon sa unang-una dahil educational institution ito. Okay, dapat pasado siya sa, no, sa board exam.
1: Okay.
0: As teacher, no? Importante.
1: So, syempre, yung mga requirements ninyo. Okay.
0: Pangalawa, alamin mo rin yung kanyang working discipline. Paano ba siya? Kasi doon naman sa interview, alos lalabas yun. Ano? Pero para sa akin, hindi kasi importante yung experience. In fact, ayaw ko namang experience na teachers. Yung mga matatagal ng teachers. Ayaw ko nun. Mas gusto ko yung mga fresh graduate na may puso.
1: Okay.
0: May attitude.
1: Ay, baka maraming mag-apply sa edge pass. Dahil ito, okay.
0: Kasi sabi nga ng mga teachers, no? Ay, yung mga teachers natin dyan, ano? Yung mga matatagal na daw sa teaching, mga madudunong na.
1: Madudunong na. Okay.
0: So, ang sa akin kasi, if you are developing children na maging maayos silang mga estudyante, individual, so with the teachers.
1: Okay.
0: So, kinakailangan as administrator, mayroong ganong pananaw din. Na yung mga teachers, hindi lang yan basta tao dyan na nandyan sila para sumabay na patakbuhin yung business mo. Pero, kinakailangan mo rin silang i-empower and i-develop. So, napakahalaga nun.
1: Okay.
0: Sa isang banda, tinitrain nila yung mga bata na maging maayos.

0: utos. Ikaw din as administrator, tinitrain mo, tinutulungan mo din yung mga teachers mo para umunlad sila, mag-grow yung kanilang personality at yung kanilang profession.
1: Okay.
0: So, sobrang importante po yun.
1: Okay. Sabi ni Teen Cobidia, napakaganda po pag nakikita ng mga staff na mahal sila ng kanilang head. Kaya, maganda daw yung inyong
0: team. Tama yun. Walang substitute doon, ati si Sel, sa mga ganun. So, para sa akin, yung mga may negosyo dyan, itingnan nyo yun. Huwag nyong tratuhin yung mga empleyado nyo na katulong nyo.
1: Yes.
0: Tama, katulong. In a sense, na katulong na pinapahalagahan ninyo. Because, wala kang negosyo kung wala yung mga yan.
1: Yes.
0: So, kung successful yung negosyo mo, dahil yan sa mga tao na katulong mo.
1: Mm-mm.
0: So, napaka-importante nun kung yung mga empleyado mo, nakikita yung vision mo, then mas mabilis yung takbo niyo at mas maganda yung mararating nyo.
1: Apo.
0: So, ganun po yun.
1: Okay. Sige. So, final tips, Paz, on how to thrive sa mga businesses natin in the midst of a global economic crisis.
0: Yeah. Ayun po yun. Unang-una dito. Hindi kasi, ang dami kasing bagay around us na hindi natin kontrolado.
1: Oo nga. Diba? Tama.
0: Kung minsan masusurprise ka na lang sa mga pangyayari. Katulad yun, sino bang nag-aakala na bigla tayong makakarating sa 150 yung litro ng diesel?
1: Grabe, no?
0: Diba?
1: Oo.
0: Mula doon sa 50-something,
1: yes,
0: 60-something.
1: That's
0: diba?
1: Right.
0: Tapos bigla tayong binulaga noon. So, hindi natin kontrolado yun. Pero as a Christian, no, napaka-importante na bukod doon sa puso mo, yung lahat, isinasangguni mo talaga sa Panginoon. Kasi at the end of the day, sa Panginoon ko talaga tatakbo.
1: Totoo naman.
0: Lord, ano pang gagawin namin dito?
1: Totoo diba? Naman talaga.
0: Kahit may pera ka, kung minsan yung pera mo, wala kang mabili. O, diba? So, ang daming limitations. Pero, kapag kasi alam mo na ang Panginoon nariyan and bahagi siya ng business mo, kahit pa paano, mayroon kang peace of mind.
1: Ganda.
0: Mayroon kang peace of mind. So, di ba sabi nga ni King Solomon, delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, hindi lang yung basta natin, motivations lang natin, pero see to it na sa lahat ng ginagawa mo, kapartner mo doon si Lord. Ako, sa lahat ng aming experience, hindi naging madali yung school na yan para sa amin. Ang dami naming dinaan na dyan, Ate Cez, sabihin na natin challenges. Na we almost give up, no? O, lalo si wife. Parang ayaw na niya. Pero sabi ko, hindi. We prayed for this.
1: Wow.
0: And God gave it to us.
1: Wow.
0: Ilaban natin. Diba? Pag mahal mo, ilalaban mo.
1: What? Bumalik ka na naman sa love life.
0: Ganun talaga. Kahit sa business, pag gusto mo yun, lalong-lalo na hiniling mo yon sa Panginoon at ibinigay sa'yo, ba ilalaban mo yon?
1: Tama. Preach it, brother.
0: Oo, kasi ang point doon, hindi ka nag-iisa doon sa direction na
1: yon.
0: Kung ibinigay yon sa'yo ng Panginoon, definitely God will sustain you.
1: Yes.
0: O, diba? So,
1: ganda.
0: Ganun lang kasimple yun.
1: Parang gusto ko na rin magtatag ng coffee joke. Ay, Pans, siguro bago tayo mag-close, papakita lamang natin na yung ilang mga pictures. Okay ba, DJ Chloe? Iba talaga, no? Kapag magaling yung ano. Oh, ito na po. So, matatagpuan ang Tierra de Fuego. So, habang fina-flash ni DJ Chloe yung ilang pictures para makita nyo rin po. Saan po matatagpuan ng Tierra de Fuego?
0: Tierra de Fuego, nasa ano po ito? Purok 6. Sitio Sablo yun. Bahagi po ito ng Barangay Amtik. So, kung galing kayo ng Tabaco or Ligao or District, ito yung highest point ng Ligao Tabaco Road.
1: Oo.
0: So, pag lumagpas ka na doon sa sigsag na yon at doon ka na sa pantay at straight na highway, makikita nyo na doon yung signboard ng Tierra de Fuego Cafe.
1: Okay.
0: Pero kung naka-Waze ka or naka-Google ka, sigurado, ipapasok ka doon. Ayaw sa gusto mo.
1: Tama eh, no?
0: Dadaling ka talaga doon ni Google.
1: Ano po yung mga ini-o-offer? Ano po ang ino-offer ninyong mga products sa Tierra de Fuego?
0: Yes, hindi ko masyadong kabisado ngayon, pero nandoon yung mga coffee,
1: Yung Americano, favorite namin ni Pastor Marian. Ang sarap.
0: Yan. Mm-mm. Coffee-based drink, hot and cold.
1: Hot and
0: cold.
1: Then
0: yung matcha-matcha na yan.
1: Yung matcha-matcha. At may fruit drinks din, ano?
0: Yes, fruit drinks.
1: Oo, para sa mga, yon on the healthier side.
0: And then, siyempre, kung gusto niya man mag-lunch or breakfast naman, mayroon na... mayroon kaming mga combo doon.
1: Oo.
0: And then
1: mayroon ding combo ng lunch pass.
0: Opo, opo.
1: Ano po yung combo niyo ng lunch?
0: Mayroon ano doon yung tapa and then yung ano pa ba yung iba doon? Basta po pwede kayong ano pa ba yung iba doon? Basta po, pwede kayong mag-lunch doon.
1: sabi ni Nathan, sabi niya, maganda yung place, very Instagrammable. Na-search na daw niya, Paz.
0: Totoo po yan. talagang yung mga pumupunta doon, sabi nga nila parang sobrang layo mo ngayon sa gulo ng city.
1: So, oo, pero it's within, actually, it's within the city. Uh-huh. At saka it's within reach. Ano lang po siya, mga 10 to 15 minutes drive from Tabaco City, no?
0: Malapit lang po talaga.
1: Okay. Gusto niyo pong imbitahin na ating mga tagapakinig at pwede ba silang magkaroon ng 1% discount? Joke.
0: Okay, Matt.
1: Kapag sila ay...
0: Basta dala niyo lang yung ID ni mukha ni Ate Sis.
1: O may 1% discount daw kayo kapag sabihin nyo na listener kayo ng Talubo Tabaco. Yeah. O go ahead, Pat.
0: So, sa lahat ng mga ano natin...
1: Talubo Tabaco. Yeah. O go ahead, Pat.
0: So, sa lahat ng mga ano natin, listeners, i-experience nyo ang Tierra de Fuego Cafe.
1: Yes.
0: Napaka ganda ng ambiance doon. Mm-hmm. Habang nagkukwentuhan kayo, nagkakape-kape, kumakain.
1: May papagpa. Yeah, o, ayan, nakikita nyo naman.
0: Gusto
1: nyo
0: naka-squat lang doon sa grass.
1: Oo, na may banig pa. Ba?
0: So, pwedeng-pwede po yun. Mm-hmm. Hanggang gabi, open kami from 9 a.m. to 9 p.m.
1: Okay. Operating hours? Ano po yung days?
0: From Monday through Saturdays, the same po yung time. Pero pag Sunday, 1 to 9.
1: Kasi syempre may worship. Ano? Okay, Pas, marami salamat sa pag-google nyo ng time para mag-google namin kayo. Ang Tierra de Fuego. May God bless you as you bless many, many more. Salamat po.
0: Yeah, thank you very much, Atises, for this opportunity.
1: Okay, at syempre, ang ating Talubo quiz for the day. Ano po ang pangalan ng cafe ni Pastor Nolly? Matatagpuan po sa Ligao City. So, i-text nyo o di kaya ay i-message ang tamang sagot sa comment section ng ating FB live stream. And in the meantime, hintayin namin ang inyong tamang sagot. Narito na po ang Talubo story ni Pastor Mar.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay mula sa isang aklat na may pamagat na Expectation Corners. Meron daw isang hari na may inihandang isang lunsod para sa mga mahihirap na kanyang nasasakupan. Hindi kalayoon dito ay isang gusali na kung saan ay nakalagay ang lahat ng mga supplies para sa anumang kahilingan ng mga mamamayan. Ngunit may isang kondisyon. Ang sinumang humihiling ay kailangang laging nakahandang maghintay para sa katugunan sa kanilang kahilingan at pangangailangan. Upang kung dumating ang tagapaghatid ng hari ng katugunan para sa kanilang hinihintay, ay naroroon sila, nag-aantabay at handa sa pagtanggap ng kanilang request o kahilingan. Ang kwento ay nagpatuloy at halos lahat ay nasisiyahan sa ginawa ng hari. Lahat sila ay matiyagang naghihintay at natatanggap naman nila anuman ang kanilang kahilingan na ayon sa kanilang pangangailangan. Subalit na pag-alaman ng hari na mayroong isang tao sa kanyang nasasakupan, ang nawawala na ng pag-asa na matatanggap pa ang kanyang kahilingan. Iniisip na niya na marahil ay hindi siya karapat-dapat at hindi na nga dapat pang umasa na magkakaroon ng katugunan ang kanyang hinihingi. Isang araw ay ipinatawag ito ng hari at dinala siya ng hari sa gusali na kung saan ay nakalagay ang mga supplies para sa pangailangan ng kanyang mamamayan. At sa pagkamangha ng taong ito ay nakita niya ang kanyang pangalan sa maraming supot o balutan at meron pang kasamang pakete ng kagalakan at pagpupulot.

Ito di umano ay inihatid sa kanya, ngunit hindi siya natagpo ang naghihintay at sa tuwing ihatid sa kanya ay nakapinid ang kanyang pintuan. Well, ang kwentong ito po ay nagpapaalala sa atin na sa ating paghihintay ay dapat na naroon yung ating anticipation o yung ating pag-asa na ipagkakaloob sa atin ang ating kahilingan. Kaibigan, ikaw ba ay nakahandang maghintay para sa katugunan ng Diyos sa iyong kahilingan? O baka naman madali kang mainip at sa halip na maghihintay ay kaagad na nawawala ng pag-asa at minsan ay ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan upang matugunan ang iyong pangangailangan, subalit minsan ito rin ay hindi naaayon sa kanyang pamamaraan. Bagamat mahirap, kinakailangan nga pong tayo ay matutong maghintay. At sa ating paghihintay, dapat ay naroon ang ating pag-asa at pagtitiwala na ipagkakaloob ng Diyos ang ating kahilingan sa kanyang sariling oras o kapanahunan at sa kanyang sariling kaparaanan. Sinasabi sa Micah chapter 7 verse 7, "Ngunit sa ganang akin, kay Yahweh ako mananalig. Hihintayin ko ang Diyos na magliligtas sa akin. Ako'y kanyang diringgin." Sa Psalm 130 verse 5 to 6 ay ganito naman po ang sinasabi. "Sabi kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga." Kaibigan, ano man ang iyong hinihintay, huwag kang mag-give up. Patuloy ka lang na manalangin at magtiwala sa katuparan ng kanyang mga pangako.

Okay, at ang tamang sagot po ay Tierra de Fuego. So Nathan Kanaya Apin, ayan, ikaw po ang nanalo. Salamat sa inyong pakikinig. Thank you sa inyong pagsagot. Salamat din kay RB Dayandante and kay Margie Belhica. Thank you. At sabi dito, hello din kay Corazon Bilan at sumagot din siya. So thank you so much for joining us today. Nakapanayam natin si Pastor Nolly Caigas, ang owner ng Tierra de Fuego Cafe. And of course, thank you kay DJ Chloe sa kanyang pag-assist ngayong morning na ini. Ako po si Cecil Amog at muling nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. Bye!

0: Patayin talaga. Dito ilaw di si garote ko sundo tanong pagkunin ni San Per ang mga si Oi ang paribok at be web stab anong niya edi data pecha 14 ay so interaction what ang kita tulang bagwe alam po madali pun ka mong takit din ako water is but I'm catching to shahani mga so at manangig plus yung sini launan ni hagap ka sa main iranay lang ganyan magmadama buhon tapon hanggang alas ang gano public show niya ito ngayon ambi kitubig take that o kaya mo niya basa ito ang harina
1: ang galing okay tayo pa
0: ngati dig ngangat ngatin ko mo ganoon
2: salita ko ang
0: ani
2: ani tian manong talit kaya niyo yo hindi so manok again usang pagpunta ngat masarap
1: seram
0: ngangat ngatin ne dugon na bicola orago drama kulo ko des ini para sa imahan ani mahale amblema mo nana kag na ang bahala ni mga chika sin ipjak sa man ang sulut dey ka pang isira baka manggana oh may manok ni osang na osang na may manok oh may manok ni osang ka may man oh tindugo na ko na na ko na do din na ang mga makulo na sagkod pierne ini pa indo og maso nale am lemang ten at aga tama. Akun ba isira? As in, may pa-horoscope ako. Solusyon. Tamo, manan. Oh, may manok. May manok ni Os. Kunin na. Isira. Kasira. Kana. May isira. Kunin. Tina. Tindugo na. Kunin. Dugo na. Tinduguan na. Palantara la brain. Ang mga bay. Shoutout kay Romnick. Nakata. Sa pamangkindaan ta Siliano. Mag-order pero gusto niya diver. Santa, magbula ko ang gusto. Kampamang Santa, konsulta. Ang gusto kay ni, ang o, ang gusto niya da, ang manok ni Onda. So, ako mag-deliver. Ay, malay mo. Malay mo baga avail. Si Manay Osang nindo. Dali na tabi ako. Nakagraduate na kang pagklase ko. Tapos nakita, ano, Santa na ang pag-deliver ma siya. Is 26. Oh, tama-tama. Ano? Santa, da, hapon. Hi to pe, tabi, good morning si Imo. Richard na kanal daw. Antay na daw, da kay Vincent. Ang payoan. Siguro si Pabir. Ulito ko sa gabos. Break and break. Happy birthday. Manatama orasyon. Ini pong orasyon, ini pang pahalaba, ini. Ang umabot.

0: Ano ay abuti na rin pa. Happy birthday! Happy sa'yo! Sagaya ka! So, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ay, abutin mo ang maraming pa. Happy you!
1: Hatod sa 6 Prices, G Enterprises, sa In Happy Hood, Tagas, Tabaco City, Mimixo ang 6Gs, Deadware, Electrical Subtraction, Columbers, Gravo, Asin, Evening, 6G Enterprises, Iguanaman, Kiho, Asin, Sucks, Aracle, Mobile Phones, Asin, Home Appliance, 0-4-8-6-7, o sa 7-4-2-3-3-8, G Enterprises, try mo, barato.
0: O kapatid, ulto, 10:30 na, sa Baray Salar. Garo yao na nag-isumanap mo. Yao na pala! Kinikilig ako. Kinikilig. Mamigay ngayon eh. Gusto ko magbanak. Manggagana. Mapalad. Na makakadako. Maanangan. Kumaon mo na ang manok mo dyan sa barangay mo. Magtugan.

0: Congratulations sa mga nanggan na bagakan daw dyan sa Santo. Tanggay Santo si Antonio Barnedo, Jessica Barnedo, si ano pa ini, nag-aapod na tugduna ini, Islao, Albert Lipio, sumangaan dyan sa Baristo, Tabaco City, mga Kiao, and namanok niyo may dako lang grip Santo Cristo tabi mga nanggana ang Aldaw giraray tabi sa inyo Antonio Jessica Barnedo Slaw Albert gambaran kay Santo Cristo tabi nagdala Miyerkules kang Miyerkules nagdalagan man kita diyan sa barangay Bunbon barangay Salakay kabi kasuod na tabi na, ang pinabring me good ma para control si Amar Belhika Bunbon Tabaco City ang nanggang Tarumbilog naman ni Osa. Gana si Belhika, Kambarangay Bunbon, Tabaco. Congrats, ika ang winner kasuod ma. Naman ang gagana.
1: You people of the Philippines, yes? Barangay na naman. Bilabas na ang mga radig kayo sa 193 MP radio ninyo. Talaga yun. Hindi pa kayo makinig. Ang mga...
0: So good na nakagrad mo niyan. Gusto ko magpasalamat sa followers kang sa to. Bobier, uy, salamat. Thank you. Hello. Aristedes, Jus sa pagfa. Si Rose Buet Mohamed. Jack Bu, thank you. Nites String, Lizar. Tin, salamat sa pag. Jack Lenin Tutor, Tutor Dennis B. Serio. Si Iyo. Lando, kamo Dennis B. Serio? Si Iyo? Lando, kamo Chris? Oh, buda, si Nita Manlapat. Sally Balbin. Hey, Katito. Fran Mesba. Dina. Kent. Neri. Reed. Berkadag. Sila po sa mga word. Ang followers sa Rosana. Sa sarupang page ko. Iga, mandumers. At po sa mga bagong followers. Toms Abrienda. Danica. Anda, Emotec, Marie Kent Nava, Jodiza Barbas, Abad Bayo Jr. So, da, si Arsag, Julia Skitche, follow, si Hyacinth, Christopher B. Breck, Liat Buda, Jo Bundal, salam. Sindadabi, so mga first niya to, ha? Na Ong Bore. So, nakapot ko. Ma-five, eh. Kaya, mabago ang pics sa si my show. Iniyama, so pinakap na mag-like. Ang gagana, kisarambilog ha. Siya komprop, matulos! So pinakap-premier. Sige ito, gagagang sarambilog ko, hatod sa Indoka Studio. Thank you so much! Blue Peak Studio. Direks or one month lang ini. Tabi si ano, ayo, madurodeks pa lang, oh! Pero diretso ba ang Blue Peak? Patun ko doon sa Serge, madiretso pa ang Blue Peak. Blue Peak. Aha. Ano na ini? Cafe, shoutout na sa mga makus, taga-bakulod, pindugo na! Pajan! Ano daw kung sa akin? Na happy birthday ka, yung Josie's na itabi. Mapusog mo, pero magyan ang materino. Day lamang mak mo, Roslyn. Naka na bagas ako, Roslyn. Roslyn, ang gana ka na sa kuya sang. Okay, Mio. Nagaroon ng gana ka na. Manay Wilma, good morning. At Leonador, kas itabi sa imo. Ati, good morning, Rings. Eh? Sorry, I'm sorry. Shoutout sa mga taga-troll. Always madyo dyan, Paul. Arlene Binito. Muni na tabi man ang satuya. Barangay Salakay. Mayor Francis. Maray na ang daw ta ka-follow. Naka-follow. Tabi, amang gagana sa aga. Meron kang... Okay, pero di ka man tabi nagka-follow sa ko. Qualified. Pat naka-follow sa... Wow! Tapos sa Rosana. Ha, pangalan niya dyan. Pag hindi ko nahanap this call, ngayon pala. Ay, nakatugtog. Bago pa pa rin ni Jesus. Hi!
2: Good morning.
0: Ano nga ni Isu? Ako, kandok. Pag nantoktura, ako kamasang dyan. Nagtutugbo sa Bacolo. Kaya ka ba nakatugtog? Erickson sa Bacolo.
2: Bakit yun?
0: Ano po gamin ng
2: good? Oo, sito ba maan?
0: Ba isa na ka lamang dun. Ba yung mataga Bacolo nung ngayon manggana? Sabi ni Clea. Totlig di. Tagistina, tamahiling. Para may sa'yin kami, baigot yun. Dahil mong kaya, no? But last time na bokya si Erickson sa suway.
3: Bokya!
2: Biyernes.
0: Diyan kang Biyernes. Di, manggan. Tapos maro-request ka mo. Di. Diyan kami, di. Man. Maluwi ko. Anyway.
3: Grabe naman.
0: Wakan. Sa'yin mo niya nagtusang tabi. Ang kong... Ha? Ni Osha. Yun na, kung clue-clue. Kung hanap
2: mo. Di naman sa Bacolod. Ang barangay na ini.
0: Huru-hara ni. Oh, man. Pwede na nang talaga. Pwede ka mo mag... Para manok ni Osha.
2: Nagsisimulti.
0: Harin yung mag-ang tawa.

0: mang bakulod. Bulod. Tormidal? Pagparanas ang gusto ko ng ko, sabi ni Nathan. Isang ma-order na manok mga 70 katabi na chicken. Buda ko i-deliver. Santa sa yung katabi nag-message? Tabi, Facebook manok ni on. Paki-message daw tabi ako ta nag-order 5 pieces tabi. Manok ni on. 75. Wow. Igo nga ni Gio. Handa. So, iba kaya ta. Habo naman magparal. Habo naman magparal. Pag muna sana. Kapax kami. Inanpri. Pag sumil. Pinangaran ko sa aki kong si Primo. Mumil. Sarong chicken. Chicken ha. Taka ng gravy. Talaga. May libre ka ng gravy. May gravy ka na pa. May nakakag-unsized. May kutsara. Kapi ka naman prepare. Oh. An sa mumil peso. Nagsing ko. 70 pesos na kako ang may discount. Okay, nakulong tabi Erickson na nag-bulk na singas. So, 73, 70 pesos na lang. At pa, ni Osa. Diba? Sarang panguro. Ano ini? Salamat po. Watching ayo Alba. So, tabi kay Ana. Sabi, why? Kami igdisay sa followers ko po. Isa mo, Jean Bonobra. Ito was on. Po sa let. Baka mag-gid, tanawan. Harayo una.
1: Horror.
0: Papoon sa letter T. Letter T. Blacklisted. Kung niya. Wala akong idea. Mga katulot. Una. Sabi ni Loti. Sa barangay. Ay. Tama. Mga taga-barangan tayhi. Barangay. Yan, tabi ang masyang nagtugdot sa imo, ano, at obra, nag-follow. Tsaka si Nito ni Aisel Zo, Styles PH, bula si Anya Losa. Pep, daralagan, dyan sa tayhi, naramdan sa Indian, ikanok niya, Osang. Tabi ha, gay tayhi! Smis, magdang sa mga muko, kaya dyan sa barkada, ki amiga mo na, tayaon dyan ang manok ni Osang. O, ni, ano ko pala, anong iba pa, bring me ko. Papabring me ko ha, ipapabring me ko. Si Erickson, hapot. Diyan sa tayhi, tabi nakatindog.
1: Wow! Sa Tangay Hall?
0: Sa may Hampay Hall! Diyan ang makatog doon. Dako pala ni... pala ni Gasolina! Pot. Ani, dito nga ni. Urang, o, nang hapot. O, magdaratabi. Wow! Bri! Tuktuk!
1: Wow! Ang bida, sumagabato na raon sa inyo.
0: Bigatan tabi na tuktukan. Kahoy na. Na tigatay ki mga demanding tok na mahibog na tok magdarat sa barangay kambuntay ko si dali na oh chan
1: may mga magbabato
0: sumaibog baga sa rumpuno pa pabilo kung anong itsura basta may na tabi tadadan chopping boy board baga tabi Eric iba-ibang kulay sa bilang culinary studio. May tigasunod kami na ibaga na ang chopping na kahoy. Kasi, number one, kang kaya kasi natiriya sa mga laog-laog. Ilim. Advisable nang ngunyan, so, palo, or ibig, alamang. Pa, kachis, matata. Naghahanap pa iyan, nakarapin. Iba mo, to, sige, maghalat ka mo dyan. Hanap na ka, madali na. Ang gift certificate. Ang buda, may sarang manok niyo. Sa today, tabi ka mo. Runner up, second runner up. Ayan ha, kahoy po ang gusto ko. Become plastic. Kabi, para mas contamination. Bagang kulay kang na Erickson card, iba-ibang kulay. Ang mga itay na yan. Pag sinabing yellow, para lang iyan. 3. Manok lang dapat ang itachap mo dyan. O, pagpula ang red meat. Kang, ano?
1: Pwede may darating dyan. Pero, tataran, medyo sadik-sadik.
0: Pero, ano ang pangaran kan? Pwede. Saan kayo ni? Kang, nagtaram ng tabi. Tindog na. Ay, maray na daw po. Pasuruwa yan pa kung hi.
2: Babo. Hi po. Bab po.
0: Ang taong ka na? Kasi. Ay, nalok sa harong nindo. Si ina mo. Ang pangaral. Tabi, si Sen nagdangog sa indo sa harong. Nagdangog sa indo sa harong, si Sen nakadyo. Na, 19. Tabi, 13 years old, tabi. Si Kang Tuk mo. Ay, sa indo. Okay. Si Sen nagtagay hol. Si mama mo.
2: Si tita mo.
0: Ayan, harani ka mo sana dyan sa, ano, kay Erickson.
2: Harani sa pangalaman.

0: Kasi na, ayan, nakatutok. Ayan, sabi ko sa inyo mga tindugo, nakatindiyo. So, it's a one ano, Bob, ika ang pinakapremera. Agan, ikaw manok nilo. Congratulations.
1: Congratulations!
0: Mababatiwan ka, kita mo niyan sa one rate. Kita mo niyan sa one rate.
2: Salamat ko.
0: Oo, ang tabi, nakalala one rate.
2: Wala na po.
0: Asigusta ha, i-claim mo tabi ang sa imong sarambilog na manok. Ang asang bash sa may likod kang Mercury Drag sa CARJ. Oy, Erickson, pinanagdagaw King gift certificate. Maray na ano, tindogo na to. Si Saitabi, isa ng gana. Hello? Supang duwa lang. Kahoy tabi ang tigahanap. Tabi ako, naka, nagpupun kang padalaga. Nansin na, kahoy tabi. Ang anong ta, maging fair kita ta. Ang pagana kahoy.
3: Say po sa kahoy.
0: Hello, Tabi. Hi, Marinay. Ano pangalan mo?
4: Tabi po.
0: Manay mo. Oh, ano Tabi ang darap? Kaho.
4: Kaho.
0: Ay, anong kulay? Anong kaho?
4: Brown na po.
0: Ano, anda ko lang.
4: Ano lang, medium lang.
0: Anong tagigigidangog habang nagadangog ka sa one? Nagigibo mo sa mga oras na ito?
4: Lalaba.
0: Naglalaba. Habang naglalaba, nakatutok sa one radio. Mahiling mo niya. Tapos kang nadangog mo, mo naihun mo sa na dyan sa tayo mo.
4: Mamadali, nako.
0: Bra ka pa?
4: Opo, ma'am.
0: Bra, tapos nagdalagang ka. Aray dyan sa tayhi.
4: Nasa purong
0: umo. Ah, nagparadalagan.
4: Samita.
0: Ay, nagpara.
4: Kumagpumag pa nga niya ako, ma'am.
0: Ay, aram mo na, dalagan mo. Igwa ka tabi, man. Kipang halo-halo dyan sa choking taba. Congratulations.
4: Kami nagdadangaw.
0: Salakam pa live kitang yo.
4: Ah, binabati ko man sa harong, wala sa mga kapitbahay ko po dito sa tayhi.
0: Ayan. Congratulations. Congratulations. Oo, may panghalo-halo choking. Salamat po. Katindogo na, o, di maldo. Next time po ha, mabisaan mita. Pag sa darang bring me, satisfied po. Kasi ang bago, kahoy na chopping board. Ayan. Sa mga boss ha, katindogo na tabi, bas mga taga-tayhi, sabay-sabay kita. Basta may ano ka mo dyan.
4: Tindog.
0: Salamat. Ay, kong tabi.
5: Tindog na.
3: Ay, sarawat ako tabi.
0: An, o, dali na. Dali.
4: Hello, me. Kay Madi. Kay Mading Mona, Ate Fe, and Annabel. Kay gusto na barangay kapitan. Kap Archie, Roses Balleran.
0: Hey, hello. Kaning ka.
4: Basta wala na yung tinda.
0: Salamat, tabi. Ay, tayo. Salamat, tabi.
4: Ang sa barangay sekretary si Louis Cambare.
0: Wow. Maray na, Aldo. Huwag kang kada barangay. Ano, pag taga-shoutout kang mga taga-
3: Shout. Mabati ka na lang po. Mabasta, so, nadara niya bako kahoy.
0: Ay, ilo, alam niyo, tata. Atay, maray na, Aldo, tabi ka.
6: Ulit ako si Nan. Dito ko na,
0: ay, ang nasa tay, ano, abi tata. Ngayon, patawa ng takan, sarong pedaso tabi. Sir, sarong pedaso tabi.
6: Kung wala mo nakukuha, ang problema naman. Kasi, kung wala ako, kinaog mo.
0: Dangagun mo tabi ako, tayo. Dahil po dyan, tawon pera, igwa ka tabi duma. Sarong pedaso ha.
6: Salamat.
0: Tabing manok tabi. Supang tabi. Sabi tawon ng taka po duman. Sarong pedaso tabi. Ay, yung problema. Oo, basta po, magdumay siya. Ano, manok ni Osang, tatawa sarong pedaso. So, 50 pesos. Iya pa.
6: Para,
0: sa manok ni Osang tabi. So, 50 pesos po yan. One piece.
6: Sa may buti ka?
0: Sa may buti. Oo, yan. Sige tabi. Sarong pedaso tabi. Tabing, pag-isira ka na sa sarong tao tabi. I-clear ka sarong tao lang po. Po para,
6: may, salamat po.
0: May mabati yung sige na tabi.
6: Okay. Mabati mo kung mahal po asawa na Rinjal.
0: Anong message mo tabi sa iya?
6: Tapos sa mga office ko, mga mabati ko po siya.
0: Tabi, ikiago mo. Message mo tabi, ikiago mo. Message mo tabi, ikiago mo. Ngayon, ikiago mo tabi.
6: Awo, kumusta?
0: Oo, pero ikaw mo nag-iiba?
4: I love you,
6: ma.
0: Pirang taon na ka mo, pirang... Sabi ka. Sabi Erickson, kumusta? Yan, pirang taon na ka.
3: Huwag kang mag-ibahan. 67 po ako.
0: Taon na bahan ni Agumo.
6: Mabili na pong 40.
0: Ay, grabe naman.
6: 1983 ka niya. 1983.
0: De, pangan na ako tig-ak. Tay, salamat tabi ha. And actions tabi sa inyo.
6: Maraming pong salamat, madabusan.
0: Salamat. Oh, B. Erickson. Ito yung tabi, Erickson.
3: Ayan, tabi, at nga, babing nilibli sa barangay Tay City. Natira mo yung pigat sa isang fried chicken. Kinagad sa may chicken fillet pa. Tiyan na si Razap Donuts, Boss the Brass, Boss Herbal Capsule, may natural na pigmin, sex. Healthy ka na, sexy ka pa. Thank you very much. And butas, part one, please, bring us a fan. Permin,
0: tama, tabi, Erickson. Ang katindogon, ha? Ayan.
1: Oh, my God.

1, Tira 2, sa 1, kay ma si News Director Deos, Tira 2, sa 1, pantukar, kan mga issue kanal daw, pagtao, kikuro-kuro, asin opinion, detalyado, agresibo, yan ang Tira 2, sa 1, madadangulig di sa One Radio 91.3, asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9, Deos,

hontan do tira. Ora kalu isina rosa sakomugangkan. Bye bye Philippines. Sultan kayutan si mga tugang si Tari Jun Sirimulya. Dahil masabutan ni Trillanes mag yun na nag-rabi ni Rimulya tabing gis na baso ang ipigbyerno istaron man inirba ano pa man ho na gabi ni Lor taus ayuda kaya tatugang ta de la Rosa tangani na siya president tak mga vice president te masunod na vice president sunodunong sundaan no hindi kalino ni diba? Ano ni kaya gano'n o? Magayon pati sa mga tugang suripor anag para kill ang giduman sa dubagat driver ay kusong driver hala di buda karag karag asad dudunong ka nalilibong na ako nalilula mga tugang nanta siring kayaan tapos uminabok baga si John Big nagmeriting do tapos mga minority senator kanman sa laugan sinado nakauruli na upo ang nagkataron ang suti si Ilyar si Saint Mark Buil magtugaw ng kulong kwarto ni 14,000 ayuda hala tapo rin li Ando Manila Estrada tapo Villanueva si Senator Pasto ba iwang kairi ba si Sumaron kan si Senator matkuntutang nanakbuda si Robin Andrason kan pagtag mga katindugon ni Senador Bato de la Rosa. Posible ang abogado. Posible kaya na makaksyon is si Senador. Ito nating kaibig. Uy, yan. So alias par na tugang na subanggitan yan, Senado, si Mel or Antago. Ano na naman ini eh. Nagraluwasan. So pangaran ka na nagpatugang mag-NCC enter criminal and Pilipino na mag-entra and criminal court ngunya senador na nagtaksyon sa sarong siyang paaring ICC dahilan po sa kasas na kunyan inihong ano naling batubuda ni nalingwang against humanity nagpagiramdum or ya crime dakol ki mga naripang na ninduman kisada ay ngayon ni Rodrigo naging dalagan dakol ngayon lo ngayon mga adik-adik an aminon taman ngayon kisa dai ngayon ngayon so kan panahon presidente Rodrigo Buda PNP Chair Rosa ayo tabi aminon din kabi pagtukaw parde pakasabi na magsuri auto kay ito sa mga adik-adik kan pa mga PNP stations kay ito ka drug suresir in pitak mao ana maraso naging padalagan mga katindogs campaign pero manindo saan ba pang mga inosenteng sibilyan taradan kan natugang yung ngunyan ang nagkustisya dahil sa drugs o aberdaw ang kan mga biktima kan judicial killings kung ano ang masabuot nindo imbaw tugang mo ito dahil mapakilabot lamo sa illegal na transaction dahil nindroga dahil na initabi adik abakal binatikalanin trying to purutan ng lumak sa magadan mga tugang sa pagray daw iyan hala. Iyon on, kung hanggang ngayon, pangunas sa utos sa lahat ng PNP personnel ay on sa N-Criminal Court. Ganon ho. Hindi naman kinikon mga handang epekto ang kine-question do- yung mga sibilyan, yung mga indipay dahil po extrajudicial killings na nila sa ng War on Drug PNP hala. Sa ul na Pangulo. Nasasabutan niyo. Hala.

Nagintawad da buksan ko ang komunin ka gabos makimema ang programa. Basahon ko sa pangaran kan mang na magkabalik kita sa ICC na nagkukunkon. Ige, restoran, sabi po kan sarong matibay na si mga nang kayto sa content creator si nalingong ko hey, POV paliwanan man kasi sinabi na pag aron ka na guilty na kuman po inaresto ka proseso bagatos na

0: Bala.
1: Pestoryahan. Lahat mga chord at nagsusi na noon. Pagubat dawa. Aha, ganun pa. Pusher pa. Paano anak na nire-rape? Pig ko kung sa nagibo, Anya Gomez. Sa nagibo kan mga adik. Iyon yung point. Tulad pagkonsente sa pagpatay doon sa mga inosan. Ganun lang yun. Paano sana naging mai. Kung yan ang pa-victima rape ng mga ayo dyan. Diba?
0: Hala.
1: Diba? Sigurado kang inosente yung binibigse pa na walang wala ko ang akal intervention kaila internal court kasi atin dito sa Pilipinas ay nahan kasi pag dinara mo yan duman sa national court sa tayo pagdinig doon sa inaakuso sa Nia Gomez gaano ka kasigurado na yung lahat sa war on yun ay adik yan mo Lord, na yung Santos ang drug pusher pala mo ang inilalahan program Indokan Kaping Herbal magkarapin na in one old best and best Kapi Greens with herbal mix ba ako para magbigay sa iyo ng hindi ko naman sinabing pulis ka nais lang mention mo kung nasabi ba isig ba dito na yan mo yung sinasabi mo tima na yung adik kasi ikaw diba yan ang nag yun si Kayan de los Santos adik kasi ikaw naman nagsasabi sabi mo kanina na sinisend mo ako ng at ako bibigay niyan sa iyo buhayin sinabi yan. O ngayon, nagdi-deny ka na. Kang, para kang na rin yan. Ayun. O, sa sensor. Sa bagay sponsors na tayo. Mga sa programa gini. Oy, kaya sa inong bako lang. Pwede na hirahay sa inong mga cellphone. Yan. It's a repair shop.
0: Hala.
1: Tira. Nanggad mahirahon, day ka mo magparha din sa subyo nagpapao cellphone. Ang cellphone ang yun dyan, computer, laptop, tirahon.
0: Tira.
1: Pento ka mo na gustong ipapoto ka na Swiss repair shop, kataid lang tabi yan dali. Yan, Liz Street, Barangay San Juan, Tabaco City, Kanchino. Tato sa progi. Ispapalan ang computer repair shop. Kansiga Avenue, Bagay ni San Juan. O dyan bagatabi, bangatugang sa pinaka-danter. If I can stage para madali tabi ang paghapot, komunikasyon. At ang sweet sa repair shop. Ano kayo ni Anmaray nagibuhon sa cellphone ko? Madali lang. Cellphone and computer. Naponin doon and nasir. Tatuwang taman sa programang ini si Jean. Asit niya, kung nangangaipuan ka mo ni Jean. Para po sa sino mga kapamilya na igwapunin kamakuhanin oxygen. Ginigwa po oxygen and at least acetylene muna ba yan? Medical oxygen naman po dyan kipigpapastrial kung guwa na kami tabi pwede man kamal o mag yan malaugan iyan ng mga oxo ama and nagdi-deliver deliver yan sulaugan ama igwa dyan regulator igwa po sa LPG sa maxil oxygen acetylene trading sa barangay bun kahilera lang iyan kan bularong anapon nindo sandes
0: hala
1: itchali ang kumunapan na nindo andes
0: hala
1: madaling kahuan kaya joder ano kan sa inyong mga kaipuhan ang taman sa programang in bio shop basigalo sa Ronnie Bio Bar sa Gibo dyan rice bouquet chocolate bouquet last ka dyan tabi sa ground floor kan Blake Marine kay Suraki dyan ka mo magbaktabi tanyaon dyan tabi ang snack kan kapi man sa nang hanap nindo best kapi 8-in-1 gold buda best kapi green sexy ka pa dyan ka mo magbrayan kan Tabaco City Public Market sa Rungal Park o pag best kapi daron mo siya bumunin ba pang regalo kay kaya ka pa kaya ko siguro ha best kapi tabi ang sa mapag-ibonin burak dyan sa Ronnie Bio ba burak para po gusto na ay magpakasal gibo man burak namung kaparya na ay sa ibabaw nagigibo dyan ng simpat itcha raw flower siya i-follow sa iyang Facebook katuwang programa Balayo Gravel and Sand kun ba parato ang pinamagduwa-duwa at kumindar ko sa Indo and Sand sa Tonyo Tabaco sa natabi nindo ayo kan Balayo and big day deliver and by barato mental
0: tira.
1: Anapon nindo si Engineer Dayo Graf ang taman sa programang Ball Rinaldo Braga sa mga honorable Rob Junior pagriparo sa mga taga Premier Labulabo po sa ngunyan dahil po nendang serbisyo Siga Sir Carol Simber Vic Siga Junior Tatorabol si Loriner Burse Tandaan Kasen si Loriner Siyempre tuwang taman

0: Serbisyong barato. Serbisyong may serbisyado. Yan, Cycle Center. Cycle Center. All Center. Sa Parangahan Bon, Tabaco City. By Miss Elaine Romano. 0959. Sa Artry. Iguanip. Arukan Chukal Wiring. Engine of Eye Clean and Full Body Cleaning. Reset. And mababakal mag. Smart. Products. Jake. Socks. And Accessory. Cycle Center. Asin barato. Mas pinahiwas. Garantisado.
1: One Radio. FM. Una. All live.
2: Sa alas 11:40 ang ninod sa programa Perla Bendal maray na udto tabi. Jo butas lang magkaud. Nagso so nangyari sa Senado grabing iri. Sana drama man sana. Inibagaan pick the man apelyido uraling sarong NBI. so driver. NBI baga kanindo. Magkusog, magparak-asa. Tama kan balat. Alibungon sa mahal. Oh, okay na ito tabi.
3: Mga opinion din kasi nangyari.
2: Oh, mansa na ito?
3: Pareho, sir. Kasi kung baga isa.
2: Oo.
3: Nga na, no? Diba ko?
2: Hindi, kang camera ta, no?
3: Oo, sa ilingon mo, suko yan baga, ilingon na nagsara. Pababa. Pero dahil nag, yung mga staff lang ang nag-ano, in, sundan, mahilig PNP, my sergeant. Ito lang ko ta, okay na para ang Senado, ano. Ining group ay ba ini?
2: Ay, hindi. Marihin siya ang Presidente Marcos nagsasabi.
3: Na taon, yeah, na yun.
2: Kung baga, bako lang ng Senate, sir, naon dyan, may rains, na yun mismo dyan sa Senado.
3: Ngunit narong video to, duman ang sabi to, GSI, galing ano. Nga da, duman sa Aruke, itong Banggi, si Render. Part na ito, yaon duman na niya, ano, kaya pigilin ko, plan luwas si Bato. Kasi baga si Bato na si ano, si Iriwan. Nga ni nagka-inus ba ito, si Satugang.
2: Si Pia.
3: Ni Kayatan. Oo,
2: ngunit pala
3: kay Ikan.
2: Oo. Kayatan, no, manggiraray daw. Ano?
3: Oo, ako talaga.
2: Oo. Dahil naman ito, pig-confirmer na ngunit na hindi na nakadu.
3: Yun na, dahil na. Ito, so planado. Parang paano makaluwas.
2: Buday.
3: Okay. Kung si nagtabang, gaga nino na rin niya pagluwas. Yeah.
2: Tailing ko makatubaga.
3: Oo.
2: Sumpo pa. Yan pa man gira.
3: Itong taktikan ito.
2: Oo. Ano pa nagka-copy rin.
3: Kamaro. Ito naman. Ano po. Naro kayo sa
2: talaga. Sabot naman iya. Maski puro pa. Ano. Nudi. Ay man ito basta-basta. Mata, na magluwas. May police naman. Na talagang so strict nun sa. Oh.
3: Ayan. Oo. Wala ko na eh. Ay man malaw doon si Bato.
2: Ayos. Ahaloy na talagang si Bato. Kung kan pagluwas niya. Taina po doon siya. Kaino rito. Tisinda. Si kunya Peter. And pangaral na Peter. Magluwas. Magluwas kan plano ng ikoditaan Senado sa Lida.
3: Oo.
2: Ning buruto ha.
3: Sabi na ito, bilog na talaga ang sukuan sa Lida.
2: Talagang planado na ito. May protehiran din sa Senado. Kasi sa'yo mo, pag ako ngayon naging Senate President.
3: Kaya ang tabi ko, lang talaga itong nangyari. Kung baga sa media, kung...
2: Hindi, makimagin ni ba ang media ito? Maski prakpataman tuon sa arogan. Si Bato siya na pagluwas. Mga pasado alas 11, di ba? Pagluwas ni Batong pasado alas formado ready din nandong tindog ni Batong. Tulor kan kunyang comeback na pag-ilaw dahil siya mahihide. Anak, na. May mga na ito. Sabi
3: nga nito, relax lang si mga araw ka ito.
2: Uyugun mo, pinarakasakan. Dahil man kayo may natamaan.
3: Ano po to, ki-injured?
2: Dahil man talaga. Ibus na ito. Maalarmasod sa mga araw ka na mga sitwa. Magka-earning tako. Sinan ko duman.
3: Kaya sabi nga nito, warte pa na hiling sa piling mag-issue.
2: Pero araw kumpirmar na. Napasinan niya. Kaya sabi ko, baan pwedeng maging objust? Siya mismo eh. Ang rason ko nanta na.
3: Kaya yan sir, ang giling, ano na yan, tekanan nila yan.
2: Yan, ngunyan na dahil na si Bato, baka magkaiguana naman yung pagdo.
3: Oh. Yan, pagbarawat-bawas na ganyan yan.
2: Bawas na dahil ito, puto. Iisip ni Lauren Ligarda ba? Yan, kuminibrada si Lauren Ligarda.
3: Oo, yun
2: nga. Nasaruan si Lauren Ligarda nang nangangarap na maging Senate President kasi kaustro rin ng Philippine Senate. Yun din ang gusto niyang makuha ang posisyon.
3: So,
2: siya, day niya aram nang ipalankan mga pag-iri ba? Ano?
3: Dapol pang nangyayari ng Ligarda. Hanggang maglagan ko yung
2: ano pa, Lauren Ligarda. Ayang ngayon ko ang Senate President. Man pa rin mangyayari. Yan, kaya.
3: Yan, basta dahil ano, apektado kang tindalan.
2: Pero ikaw noon punta ng iba, okay lang ngayon ko de la Rosa, ako maparis to, basta ngayon ko man sa ibang nasyon, ngayon kan Pilipinas, dadagso.
3: Naman talaga, talaga yan na. Ako dahil ko tapisin, na duman si...
2: Elites ang kaso.
3: Kanya-kanya ka tango. Kung si Jay, hindi siya na dapat elite. Dahil piling subatas ka, dahil ka dugan, dahil kita piling mag-asa duman, ang basa sa kigit. Para,

0: ang opinion. So, kung may mga kasano, ano, sumulid, hindi ang kapitisan, hindi na sila nga sana, hindi sa tuya.
1: Iyo, totoo yan.
0: Ang ano ko dyan.
1: Iyo, ang problema kaya lang din sa mga pulang, lalo na sa mga justice na niya point, sa administrasyon, medyo may alam sa...
0: Ang ano niya, sir, ang tuya, ang bagaso sa, ano, bago kin, kung si Sisi na yun dyan, papalitan, at naso, sa ay naman, araw ka nangyari.
1: Sisi pa lang, sir, para sa Sisi. Lalong-lalo na tao, sisi. Sinda talaga so nagkakapot ka mga kaso, rog kayo ng kanit mga issue. Dahil man talaga yan tighir o tigdadangog ang kaso sa satuyang ligwaman. Kaso mo, alimbawa, nabilang kan mga tao, sabi tang naging damage sa sarong niyong programa, presidente. Ang minalaog talaga dyan, national criminal.
0: Ay ano ko man, pwede bawa, pindang naparusahan, guilty sa do. Patbaga, ibalik giraray ang legislation.
1: Pwede man, ano, kaso, sesyonan, duman ang sentensya, duman.
0: Ang pwede niyan, sir, para kaya arutan ang pananaw ko kayo. Kaya, ba'y madabit siya, pero talagang,
1: man kayo na yan.
0: Ayan ang ano ko. Hindi,
1: ako sir, pero dahil kita nag-aaral ang kadaklan na luwasan ng mga istorya pa ano, na nakakaabot.
0: Oo, iba nga na hiling tatalas.
1: Dahil kita si isay man ng mga
0: engine,
1: isay man ng mga huskad. Iyan, pigbabasi ta sa mga nasasagap ta, di ba?
0: Oo, so nasagap ta na nas mo, na nangyayari.
1: Pariyo baga kan korupsyon. Dahil ta man na igwa kinangharap, ilan tayo nagsisirkular. Iyan man ang pag, iyan naman ang gitna, talagang langkaban ang opera ang.
0: Oo, dahil ta na, kaya lang, sa opinion kong, may mga nangyayari nga kaya, kaya, sana alam talaga mag-ibot kita si talagang ano timbawa baga ngayon digde po ngunyan guilty ngunyan pwedeng isangat ang duman siyempre direksyon na sa taas kung sa batas sa digde dahil kitang kakayaan
1: nagkakasala rin ito muna kung mapatunayan man halimbawa National Criminal Court guilty uli gira rin isa to sa tambala dyan na magkunyan magkust araw kay dati Duterte irak maman pati sa totoo igwaman ito kinaging ambag sa buhay kanilang mga
0: ano ko man, igwa talagang ano, nagibo, siyang naginibuhan.
1: Out ang ginibuhan kay ito?
0: Mm-hmm.
1: Talaga na nasuburahan din, may mga innocenting na damay, kaya board sa point niya sa politika na mag-file ng kaso sa saya, di ba?
0: Oo. Ano baga, sigihiling ko siya, pero gaya ng, ano ka, so judiciary na, dadaran at ang kusugang power kang ano.
1: Alas uti araw na tigahagan ni Batualo, yun baga Supreme Court. Oh, sagkot sa nagkar-rebook na tiyan. Ang rebook.
0: Ang tigaano ko, ano ang ano ba? Kaya dahil, mag-isip pa.
1: Dahil natawanan, kasi nahil, si Supreme Court na mga justice, nahiling gayon ninda, ito mga, na mga sisiyam, ako umiyan, basta-basta sa na nakabugtak dyan. Ta, this is a hiling ninda, o, na mga kapot, dahil mabigyan, o, kaya siguro, arog kaya.
0: Mahiling na lang, ano, kung may tawala pa man kaya. Pero, dahil kung ko lang, tama ba, naarag kaya, ano, ta, mga tarong, kasi ang yaon dyan, o.
1: Kung ko kaya digdis. Bagang sukanta ni Bambo ang para lang talaga sa mayaman.
0: Yun man ang ano ko.
1: Kaya kita nagkakaigo justice pagkapirakan. Iling ta kung ano apartamento, politiko kaysa sa mga ordinaryong tao.
0: Kaya bala na sila
1: basta. Dapat sa masunod na eleksyon, makanood kita ng matanos talaga.
0: Bakit lang yun so ngayon? Artista or ano.
1: Ayan,
0: pag-adalan ng marayo.
1: Na di.
0: Sa totoo lang to, talagang siguro mo lang siguro sa to, ang talaga fair sa mga nangyayari.
1: Ayo. Ako, bali dato si ikaw si ang kunyan, di nga rin.
0: Tibo.
1: Ikaw.
0: Paano ni man, ano, mawag nag-isiyan si Tibo. Dahil ito so, ang tawag ba ko so,
1: ma-appeal. Sa pubot kay si sa Tibay. Puta na sayang ako sa saya kasi vacations may hiling mo eh. Qualification niya kaya.
0: Tugan talaga.
1: Oo, oh, tsaka hindi lang sa tao.
0: Mm-hmm. All right. Dahil sa, ano, dahil sa post ng ispos ng araw.
1: Hindi po.
0: Na pa-regal sa mga media.
1: Sila ni Robren, ba magkandidato sa...
0: Ay, pero hindi ako, mapirit pa siya.
1: Igen, rara.
0: Pati mo niya nag-aimpik si Sarah.
1: Sa mga masunod na murugtian. Amo sir ha, thank you so much. Sige. Sige. Iyan kay na tindog na crime sa gan hear kay yan in criminal court kun an sarong lugar an is kan criminal court pwede yan duman tabi sa se mo maimpluwensyahan an pag na kunya na politikong lugar mo yan man day mo yan basta-basta an mga nagkakapot kang kaso di ba so marinod to ano mangod to na kita ano lamang
2: itinerin sa linya
1: si Robin
2: itineraong kang pag-iriba. Kaya nga siya, masingi ang baliyuliya.
1: Sarap naman eh. Ika talaga!

0: talaga. Pinampao! Pinampao! Ako, pinampao naman ka ng mga pag-iriba.
1: Oh, oh, pag-iriba.
0: Na, kahit, kaya ang pasunod-sunod. Oh, ang pasunod-sunod na.
1: Nakita niyo.
0: Oh,
1: yung manangga. Yung
0: manangga.
1: Yung manangga. Yung manangga.
0: Nga, yeah, total nga, sa naikaman.
1: Ika
0: talaga, sa naikaman, naligaw naman.
2: Muna nga, nahihiling, pinahiyaw.
0: Ayun man ang, may sis mo.
1: Everybody, ang kakasuo, cancer, puganta, international, yan.
0: Yan. Baga, ika nag, nang official kang gobyerno, ika pa nagpadulaga.
1: Ano, sa rupa dyan, maradilan mo nga, kaya ka kaya ni Rumagang Pangaya. Umukyan
0: ka naman ka. Ay, hindi ka. Hindi ka
1: baga. Hindi
0: nga, kayang, kaya. Kaya na, no. Kayang, kayang sumabay. Matin na, Lisa. Ay, may nga, makutaon to na. Sige na.
1: Ito ni si Manayza. Makusog.
0: Oo, tayo. Sa ilinggo kaan.
1: Sa survey. Ay, magunan. Ang makusogon sa survey. Pagbrilangan. Daw.
0: Ano mo, media? Kung talagang makusog si Sara. Dahil, maluya na.
1: Ang pagmadali
0: na. Ayo. Maluya pa ang pag-abot ka.
1: Kikiday nga na sa nagkapanan sa kuya.
0: O, oh, Migo, kunyan ko, habo ko kan presidente bagang Arab doon. May saltik. Ano ba
1: lang sa Pilipinas pa? Baka lamang.
0: Dipisi lang maging leader mo. May saltik. Arab doon. Takot. Makatakot. Iyan. Sabot na sa
1: nabag. Malibong ang payuga po.
0: Yan. Pumusabot. Pangan ka national television na rugat. O, so, tigi gurot-gurot baga.
1: Pag-uuti
0: na nga. Sa tugang naling mo si Baste. Ayan kay Puhan May. Supayo nga yan niya.
1: Ngayon na kukan mag-ina ni balik sa
0: ang kaso. Duwaduwahi. Kaso duwaduwahi. Tulong kita.
1: Tulong kita.
0: Ayaw ta. Ayaw ta na kita. Huwag magog na. Ay, inda. Aura ship na. Tulog tigdikan burog tiyan ng Pilipinas. Palan si Robin Padilla tayo ang maluya-luya punto dangag nini ay inda sa alas nino tumawra siya yung piratang una
3: orasya laban o pang mga kalam itaas mi kamso pasal nga nga las imong magtao mo ako sinhulikan sa imong natakambilog na kinainay sala kami sa imo asin sa kapalibutan din na na paraataman kalinala. I mean, asin to sa imong kabunata pinaban. Tasakitan sa manggibo, kunya mama, usang balik, kansa mong pag-aboso, tabayaan. Padagos ang labi-labi init kang kinaban, kainin naglalawig ang tig-init, nag-asinag mga bagyo, pagtan, asinibapalidad. Kaming mabibirikan kamong susahagad, niyan kansa mong matay mo kami, nga namumot asin sa peligro ni Magman ang tabing na masponsabling para ataman yung mga naparasang ka na ipulikikri sa mong kago Nuestra de Salvación ipamibi nyo rin amibi mo kami Nuestra de Salvación mo kami
4: Rasha by El Photography Beyond Limit Today on Attorney Jobos and Feldsdorf Miss Maria Salomva and Family Municipal Salamily by Mrs. Marmir 568 General Merchandise Anali of Zone 5 Kanaway Mabay
5: 1 Point FM

0: proprietor, Mylin Mylinas, fighting exponent.
1: Ko na ba or kadahalata ko na unti-unting naglinipis at noong sinadya aking kaibigan ito ira ko iba e unting lagas ng aking buhok at kumapalapang diya sa iba shampoo.
2: Ira Natural Organic Shampoo for improved care, regrow and restore hair growth available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Mga mom, dapat baon ng iyong anak sa school. Plus one powder drink mix. The best ang tansy gulay at prutas na sasyan ng palaya, carrot, sarang sangkamusin, goya range at ang isang sa litro at pambuong pamilya na. Kining Globe Awards or Sulit sa
4: Ben in 1 plus 1 powdered drink mix tickets.
5: One great now. Best news and music. This is One News and One Voice. Station Radio FM. Tamang balita, pasyon at the betugan in One Radio FM. Tindugo na dia. Andia.
6: Alright, mga manonay. Madagos kita. Tema ngunyan pong unto. Preskon ngunyan si ang natugan ni so mga nangyari si ang press conference ngunyan na aga. Ang sergeant at nag-warning siya. Tapos, mga tugang nagbalos mo su NHL. May taga NBI talaga duman sa
7: tira.
6: Pero, nagaman kan libo. Yeah, so sabi ni Saber, walang NBI agents, walang operasyon PNP na nadurba to. Oh, talagang si Nugo. Oy, Senate President! Sino ang nagsugo kay Senate Arms Mau Aplas Kaput? Oy, Senate President!
7: Tira!
6: Kailan nyo ginawa yung script? Ah, kargo mo iyan, Senate. And Senate post aapod-apod ni director. Hindi maghalik. So ngayon, ngunyan, maapod-apod lang dyan. Minako niyan, drama, no? Kanal kong Pilipo, ito na si Bato. Diba? King Bato pa. Ngunyan, kaabang-abang mga to. Ang kaaban, ta mga tugang tanakabda na doon Senado so mo nahali po sa Kongreso articles pigpadara na mga impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasubanggi duman sa Senado na ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza dapat kutakan pitcha 13 makon Senado iyo ang magiging korte sa kaso. Sinalot na bagalot kan pang panghuwes. Anta, ibaad sa mga masaw, sa sesyon kan Senado, igwana naman in bala sa han. Iba to. Mga pag-iribang senador or congress, mga tugang sa giribong lakdang tansabi suminakay inibahan. Uminiba ki Rob, pwedeng sangatan ng kasadilya. Sesyon of justice, mga tugang ikadot. Kasanerno, so mga kasong pigpile, Jing laban kay Villanueva mga maalang siyon baad magkasaan bako bago na naman ang Senate President mga yan ang kaabang-abang sa dito sa mahal kong Pilipinas. Ano nainig kita sabi ninda mga tugang dahil nung andig di sa Pilipinas kong mahal okay. Niya onduman sa Senado sin ang chief, ang PNP chief pa si Nico rin mga tugang, tibaad may na-arrest, tibaad na, huni pa o, boto na mga si Philip Gar. Ang Pilipina, kesta for any man word, nakita ang Pilipina mag-end sa International Criminal Court. Iyon, sponsor kay Nipon, sinda sa defense, Buda rin Ligarda. Iyon ang nag-is, ngunyan, iniputabi, pinagsup, Sinan Peter Kayata, Senador Pino, Senador Estrada, Senador Cheese is mga nagpabugang tabi. 17 propo and kontra dahil kan panahon na ito mga tugang kan 2010. Ining apat na ining binagado kan panahon na iyan kamay na sinabor kami. Pero ngunyan mga katindugon tabi na suka iyon duman sa

taan sa International Criminal Court. Wala kaming pakilabot panahon na kamo nag sa jurisdiction National Criminal Court. Mapakilabutan misa na so ang panahon Pinas konektado pa sa ando minalag huminali ibaga si Duterte kan mama katugang na medin kita may naka-advise kay Duterte ngaya boss delikado kita digdi boss madadali kita kang criminal court kan war on drugs campaign dakul nga reklamo kan mga naging biktima kaya ang sabi ICC mga tugang kaya kaso napigkakampang ni Rodrigo Roa do ICC so periodo na kita konektado pa mga katindo international crime si Rigman kay Bato de la Rosa iyo yan mga kaya until now ahali na may poder iyo sa mga ang ICC dawa kita sa pasyunta dai naman po mga katindo miyembro kan enter criminal court so mga nagpapampanhong 2011 amo nang ang tabi iso nakikidapaan para itag mga tugang ador Bato de la Rosa. Ito, kung ang buot na nangangapudan kay Senador tininakasuhan si Trin. Dahil ka ngayon magpasurog ngayon ado. Iyang ka makaturog sa Senado. Ikang kang kuryente sa Senado, tubig. Magpasurog ngayon ado. Iyang ka makaturog sa Senado. Ikang kang kuryente sa Senado, tubig. Kaapil niya ang aarist ang

0: Dito Lapid. Jinggoy, artista man yan. Dito Lapid. Kasi pang artista dyan. Artista, ang pinakang maapit. Kasi na nagre-re. Silensyo sa but sa burot. Si dahil na cool na paliwanag ko nanta siya nagbubotong no. Hala. Basta reaksyon kat mga naghihiling sa maging patas trabaho ng mga senador ta sa mga tao ba para sa pang nagdadrama pa sa Senado, sabi ni Dali. Sabi ni Vista shout, igi shout to sa imo Arnib ra po ang warrant of si ipakal banda iso uto nang hani Supreme Court abi dining ko niya Supreme Court alam ang Marcos na yuan binuto ko oh, binos oh. So iba din nag-aangko kan sa yan na binuto mo si Marcos Cristina ko pala niyo argado to ni ngunya ng si mga elementary nag hindi tutukan yung problema kundi sila lang ang nag-aangko walang pakialam si na po sounds man kita malu sounds Sir Ed kaon si kailangan tapatapos naman sa natarap si Bermas good on sa mga paraan tabay sige hello
1: hello
0: hello hello oy marinood to tabi ano lamang ito
1: magbati kan my birthday
0: nasisayang my birthday maki birthday kita
1: aga pa kayo
0: ilang iyan
1: advance mo na ito.
0: Si Sayan.
1: Wala na akong love.
0: Oh, yung manangado. Sige, nabati.
1: Si Sayan. Happy Fiesta sa aga. Grabe.
0: Wow.
2: Happy birthday!
1: Ang pagbati, hali sa tita niya na si Tin Quinta.
0: Okay. Tin, happy birthday, Tin, sa imong pamangkin. Ano nga?
1: Si Moran.
0: Elby Moran.
1: Puro happy.
0: Sige. Elby Moran, sabi sa imo tita.
1: Aga pa,
0: oh, para rin naman. Alay kay Tin Queen B. Thank you, ha?
1: Okay.
0: Yung tabi. Sige, sa mga pray na uto tabi sa sindong. Paano lamang madungit maray ini na dalong. Pasalamat B. Ang sa tuya mga sponsor sa pray. Oh, yun. Nanta daw an. Ay, daiman ko na mo. Oh, mamute na ako sa antigahagad mo. Talaga akong Gcash. Dikit na ikusensya. Gcash number pala. Una ah. Haluya kita. Ay, salamat ko na, Scott. Ha? Salamat sa Ronnie Bio Barsagapa. Malayo, Gravel and Sand. Pantabi sa my sponsor da si Amuli Store. Amuli, fight sana. Salamat dyan sa yan, iniho. Maxil Oxid, Erin Trading, dyan po sa pod. San, Marina Pagkauto, salamat. Salamat man po, bagat. Kunyan, inong... O dyan sa tabi na si Store, kay Mamuli. Sponsor da si Mamuli. This... kunyan digdi mga tugang sa pataratara si Saipa ay kunyan aning City Council Renner Burse tandaan kagawad sa pag-amigo Renner Burse salamat man Honorable City Mesa Honorable Mayor si Kapong Malinaw Board Member Carol si Bigsiga Jr. Thank you so much tabi support ha salamat sa mga sunod ha bad kunyan naman kinaman daw marirahay ano medyo inosente medyo decent mga tugang na pang salambang Pilipino. Sana rin kayo ni Karibok, ano? Sunod na taon, mga tugang. Matrangkiluhan na kita. Kung paano kita maging matpo sa Pilip, pagpili taning leader, sunod ng maging presidente, konektado sa Marcos, daikunugang sa... Iyan ang hiling ko para maging matpo. Hilot. Hilot. Oo. Dapat ay do para maging matrang.
3: Kilo po ta sa Pilipinas. Hindi sala kang Duterte. Wala nang ibang senior kampanya ho. Biden, bukang gobyerno mo yan.
0: Kasi, tayo mag ano, sabi niya may, o yung manangga.
3: Pagbaharam rin siya.
0: Kung buda, kung mahunod ko ta na di si Sara Duterte, adi, Dahil nagpahunod sa mga Duterte, adi naginibong Vice President sa nakota.

0: na di. Hindi ta ko tango niyan Lenny Robredo. O tabara nga do Dex do 30 Buda Arcos. Di bagsiri black. Pasi Robredo, remate ko ta di.
1: Remate ko ta.
0: Tranquilo manangkad ko ta. Ako nag day ako nagbuto si Ma'am Lenny. Day ako nagbuto sa iya talaga. Ang binuto ko si Isko kay Isko.
1: Di ato.
0: Oh. Bicolada no. Oh.
1: Alay ni ga mga doktor. Kay di na ko senior. Binusol pang maging pre.
0: Nagpadao gano pad ko ta.
1: Oh. Mga sara ko pag itong ma.
0: Oho.
1: Pirte. Then ang pwedeng maging leader ang babae.
0: Yan. Kaya nga ni ako dahil managbuto. Kaya nga ni ako ikunyan kay Lenny Robredo dahil sa arog ka na. Arog talaga. Yan ang sa kuya man na panundan. Sa pag, ano, bako sa pagmeno sa kakayanan kan mga babae. Kang inot, king lalaki, maski sa sabay.
1: Sabay po niya na ito sila.
0: Oo, yun. Kaya perming ko niya yan. Dari lang, perme ang babae tabi.
1: Halo, nasabay tayo.
0: Si Kibuloy. Ay,
1: nakadaway lang si Kibuloy.
0: Nakadaway. Sabi na naman si Kibuloy. Pero kung kampanahon talaga, adik, kanso nangyari. Ba't si Lenny Robredo nung nagkaralawusan ko ta? Kudi panahon taan.
1: Tama na. Paglagay na. Nasutur ka. Nagkaroon nila na
0: eh. Yan. Basta sa mga sunod sa Robredo Budado sa kung mga Marcos. Ano naman.
1: Ay, di matatapos.
0: Ayo, pero permi iyan. Kaya dapat makaisip na baralusan iyan.
1: Tuwa dyan agang
0: ayun
1: tinigang record
0: ayan tuwa dyan buminutuwa si tuwa de eh rimate
1: yeah.
0: Ayun sigurado ang problema da kay tusuidad eh kapag mga yun pikiun sa PSA PSA arog kay Alice Guwo diba
1: nakamataw na
0: turuan ta sa PSA mirang
1: ang pagfile mo niyan si ano birth certificate.
0: Oh, bago PSA, kauro abanti lang.
1: Nakulong kayo
0: sa sarikto. Oh, pwede na. Ay, amigo, tako, amigo. Sama, thank you, ha. Salamat, ano, al idea. Ay, nabuta kita rin ang trust sa magparam, tabi. Sa, uy, sa Biyernes, sa aga naman. Baga, yes. Pero kami di dide, ma brown out. Kasi nansanggunian ang programa ta sa Biyernes. Param na, uy, masunod na po. What mga diyan sa technical yun kay ba Pene at Bordeaux Plamang binalag atak di sa mikro sa Lud sa 1391.3 News FM.
2: Doc Ting Kasaul Education invites you to their early registration for academic year 2020-27 for the following courses for inch students. Education course, Bachelor in Special Needs Educator in Elementary, Bachelor of Secondary Education, Major in Ipino and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Education, Major in Management, Electronics Technology and Autology, T Program, Business Education course, Bachelor of Science in Education, Major in Financial Management and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Bachelor of Science, 2 in Technology to offer strengthened senior high school academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first, original Form 37, 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate, original certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original 8 or certificate of completion, 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate, original certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Enroll now, no entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Kasaul, Educational Foundation Incorporated.

0: balita at impormasyon, inyong maaasahan, mga paboritong tugtugan at sari-saring kasiyahan. Nandito lahat yan, all in one. Ini ang Tabaco City's number one radio station. One Radio 91.3.
1: Tindogo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Sarge! Good job! Mission accomplished! Uwi na!
3: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah!
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong as in snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Zap!

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 1:57.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras nini natod sa indo. Ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano ang na-report na sunod-sunod na putok nin Barila sa loog ng Senado kan Miyerkules nin Banggi, Mayo 13. So sa iyang live, sinabi ni Cayetano na personal na kinumpirma kang Senate Sergeant at Arms ang insidente mantang siya ang nasa loog ng Senado, kaibaan iba pang mga senadora. Sigun kay Cayetano, presente sindang nasa caucus kang makareceive ng report na may subot mga personahe kang National Bureau of Investigation o NBI na nagporbar maglaog sa edifisyo. Hali sa parte kang GSIS side kung sain may nahiling subot na nagbabarena sa padera mantang pinahimutikan subot kang NBI na sa indang mga personahe sa mga nasabing individual. Sinabi ni Cayetano na nagka-receive siya ng official na report na nagkaigwanan ng putukan na sa loob kang Senado. Pulidigdi, tulos na ikinandado ang mga kwarto kan mga senadora. Mantang nagtitinarasindang day makaluwasa as in day masyerto ang kaligtasan kan iba pang mga staff. Nangapodan man si Cayetano sa Department of National Defense, Department of Interior in the Local Government, NBI as in iba pang otoridad na tulos na linawon ang sitwasyon as in ipaliwanag kung natasubot na sa irarumkan pag-atake ang Senado. Ipigduon man niya na preparado siyang maghampang sa anumang legal na proseso, gawali na ang pagserbi ni warrant. Alagad, tinuligsaan marahas na pangyayari sa loob ng institusyon. Padagos man ang paghahalat sa opisyal na pahayag sa mga kinauukulang ahensya, mapadapit sa insidente. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tingtugo na.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Love is in the air.
6: Everybody needs a little time away.
7: I could start dreaming, but it never ends.
5: Music touching your soul. Memories come to life.
8: My
5: one for the heart. On One Radio 91.3. The one for you.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Ready na ba kayo sa ultimate night out experience?
2: Let's count it down!
1: Get ready for Beer Plaza 2026. Happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight. Sambalay sa udan. Music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al. Siguradong tuloy-tuloy ang party all night. Mag-enjoy kasama ang barkada. Sumabay sa tugtugan at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026. Inom responsibly. Party endlessly. Kita-kit sa Balay sa Udan. This event is presented to you by Balay sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
3: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
4: Yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram! Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black,
8: also available.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
10: Tindugo na.
11: Oy, nata ito. Anyway, hello po mga katindugon and welcome sa programang One for the Heart, Heartbreak Webes Edition. nainot su background music kasi sa song. Anyway. Kumusta mga katindugan ang sa indong pagkahapon? Mainit na naman ngunyan, kaya doble ingat sa mga maruluwas, data by paglilingawan. Ang protection sa indong mga kutis. Siringwan ang protection sa indong mga puso. Parang mas importante yung protection sa puso, ha? Anyway, welcome po again sa Heartbreak Webes Edition kan sa tuyong programa, One for the Heart. DJ Chloe, the Love Ambassadress po, ang sa indong mga kairibanan hanggang alas 3 na naman ng pagkahapon. Kumusta, Tabacao City, the city of true love? Siling man tabi sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo. Maray na hapon! Sa gabas pong naabot kang sa tuyang signal. Hello po. Dyan ka lang. Stick around until 3 p.m. para sa mga kantang pang broken-hearted, sa mga kantang isinulat para sa'yo. Broken-hearted ka ba? Ay, sorry. Masaya ka pala sa iyong love life. E di ikaw na, be. Since today is Heartbreak Webes, ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day is related siya somehow sa what if Wednesday question of the day ta, yesterday. So, kung matatandaan po nindo, kasuudma, ang sa tuyang what if Wednesday question of the day ay what if last day mo na today? And, munya naman tabi isa sa tuyang Heartbreak Webes question of the day, ang ating question ay last day na sa kinaaban kang tawong kinulugan ka. Ano ang sasabihon mo sa iya? Kung kasuudma, last day mo na, ngunyan, last day naman kang tawong kinulugan ka. So, ano ang sasabihon mo sa iya, katindugan? 0927-996-5002 po ang sa tuyang text line. Ay, text mo na. Ang sa imong simbag, pwede ka man pong mag-PM or mag-comment. Hanapon mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress.

0: Ram Sana.
1: One Radio.
2: 91.3 News FM.
1: Tindugo na. Tindugo na. Nagbabalik kita sa Tugtugan On One. Oras niya to, 41 minutos na makalis ang alas 3 ng pagkahapon.
2: Hey, Ma'am Karen Rodriguez, yun na po. Nakasalag na. Nakasalag na sa imong, sa imong, pagkaiyan, request ng song na Walking on the Rain. So, pa-shoutout na kina Darwin. Mag-agom na si Darwin at Carmela.
1: Si Rams. Nag-uuran na sa luwas. Let's, Walking in the Sun pala. Ay, happy Marianna time sa mga nagmimerindal na sa mga oras na ini. Ano lamang sa inyong merindala?
2: Ang galing.
1: Ano lamang ang sa inyong pigya? Tingin mo dyan na kung may tigmimerindalan ka na. Ay, go pa na ropro pa na ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Pampa healthy na, pampa sexy. Ramsak. Diba? Sa inyong masiram pa ang best coffee green. Kaya iyan ang the best talaga pag inumo aga udto banggi merienda
2: the best inumo sa mainit na panahon.
1: Grabe si init kasi daan siya naka matulong karigos kayo lang ko. Ay mabranout sa aga.
2: Mabranout na naman na sa aga mga katindu.
1: Alas 8 ba ito?
2: 8 to 5.
1: 8 to 5. Yugoyugoy mo.
2: Isipan na kung sa imo ka matambay.
1: Isipan mo na kung ano ang sa imong gigibo. Para magkaiwas ka sa mainito na panahon.
2: Sa imo madumana, sa imo malangoy.
1: Sa imo malabto. Yara ni daw ngayon sa anong gigibo. Basta dahing karabaw sa inutan, pwede na iya. Dahing nakalabdong karabaw sa inutan.
2: Oo, gariporte naman ka ng mga padaruman na sa kanawa. May mga naka-jeep. Grabe.
1: Naka-ano?
2: Kaya pala nagsarog barangay.
1: Nagsuro-suan sa... Kari gusto na ano? Iyo talaga, grabe yan sa aga. Para no, paano iyan? I-expect na nito iyan sa ang brown out sa tabako, sa malilipot.
2: Pero dahil man ma-brown out sa ano, sa may bagong ano, isla.
1: Sa isla, madara man kita. Kita man ang mag-ano naman. Magkibalita sa inda. Duman may Korean kasi inda. Sana o
2: naman. Yan. Sige sa mga kada mo kang tugtugan on one. Mga katindugan. Ano?
1: Dae. So may mga debaterya mo na ano. Mga radyo
2: dyan. Pwede sa cellphone. Mag-download ko mga katindugan. Igwang ano. Radyo PH. Iya. Tama.
1: Oo. Radyo PH.
2: Duman madadahog nindo duman ang One Radio.
1: Hanapon nindo sana duman. So One Radio Tabaco City. Igwang man naman kay One Radio dae. One Radio Tabaco ang hanapun ninyo para makasabay mag-girari kamo sa tuyo ng tindugan.
2: Up yan mga katindugan na.
1: Ay, aga pa sa ma-post na kami ha. Para
2: mag-comment
1: ka mo.
2: Sige, mga alas 7.
1: Okay, ako niya nabanggi.
2: Pwede.
1: Ano ang, may naisip na akong hapon. Ano ang plano mo tomorrow? Masain ka. Sain ka mapalipot-lipot. Sa Mariro o sa San Isidro. Ibang palipot ito. Ano? Baka lamang may anong salad.
2: Warang kuryente. Kaya ang mga salad na iyan, ngunya na iyan pagkaunod. Oo,
1: panaunanin ko sa kuya.
2: Panaunan na iyan.
1: Para dahil masaya.
2: Ang galing mo.
1: Ay, mabalik pa ang tugtugan na naman. Diyan sa nakamod. Rigilang yan sa One Radio. Tindugan na.

0: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sinda sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwan ni mga serbisyo, arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
3: One Radio, Tinduguna.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
5: Yes, man! It's another reggae song by J. Rocky. Those will bite the dress. Yeah!

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolano yan. Uy na ang bareta sa oras na ini natod sa inyo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Itinaasa full alert status ang Philippine National Police kasubanggi. Makalis ang magkakasunod na putok nin badila sa laugan ikadawang palapag ka na Senado. Ang lockdown ang aparte kan standard security protocol asin nga na masyarto ang seguridad kan publiko mantang pag-iimbestigaran ang insidente. Binibo ang alert status sa bandang alas 8:30 ng banggi kasubanggi na nagresulta sa pagkanselara kan leave asin na dugang na deployment akan mga pulis sa palibot akan Senado. Nasa 1,500 na pulis ang enot na ipinalako panganin na bantayan ang lugar. Sa presente, padagos man na pag-iimbestigaran ang nangyaring karibukan sa Senado. Yan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata. Para mo, Jose Erickson Brutas in Tuguna.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Bernard.

0: si Ramsana.
1: One Radio
2: 91.3 News FM.
1: Tindugan na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 18 minutos na pagkalis ang alas
3: 4 na rin pagkahapon. Grabe. Pero kaso bago alas 3 lang.
1: Makaskas ano.
3: Grabe ang fast forward kang mga mangyayari.
2: Parang gusto mo nalang umalis sa Pilipinas. Minsan kaya minsan pag ano, pag bangge, ugaliing manood ng ano, ng news.
3: Para aware kita sa, syempre, para awareness din bilang ano, kang,
2: bilang mamamayan.
3: Bilang isang mamamayang Pilipino. Na may pagmamahal sa ating sariling bayan. Wow.
2: Di ba? Para pag nagduman ka sa tindahan ni Manay.
3: Aha, day ka ma-out.
2: Ang may chismis ka. Day ka ma-OP.
3: Sa mga ano.
2: Ka. Di ba?
3: Day ka ma-OP sa indang paghuhurun. Araw ka iniya. Kung day ka pa naka-follow sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One.
1: Day ka makakakomment.
2: Hindi mo mahinig sa mga komento.
3: Day ka magkakajaming sa Samuya.
1: Mapasiring na naman kita sa tuyang portion. Ang jamming na restoryahan, chirismis ang portion na Tugtugan na. Kung dahil ka ba naka-follow, i-follow mo na ang Tugtugan. Taon din na arke niyang sa miyang pipilipudigdi o ardaw. Ang chirismisan. Pero may mga kahapotan. As in, sisimbagan ka na sa tuyang mga paraan taba. Diba? Magkikisa paagi ka ito. Makaka ano misimba? Makaka-interact misimba. Sa paagi ka na pagsimba. Sa satuyang one question. Every day. Monday to Friday. Araw nga ni Kaini. Ang satuyang kahapota naman ngunyo na alta. Sa kasabihang habang may buhay may pag-asa. Sikat na sikat ba yun na ano na kasabihan ano habang may buhay may pag-asa. Ano ang pinakasadit na bagay na nagtatao sa imo ning pag-asa? Kung nakakamate kani nagkapagalan na sa buhay. Ano itong maski sa diuto na o di ito na bagay kung hilingon, di ba? Pero nagtatao sa imunin ano pag-asa kung ika nakakamati ning kapagalan sa
0: buhay.
2: Kada ika nakakamati ning kapagalan.
3: Aha, kumbaga ito ang nagpapakusog sa imo maski pako siya sa pulaon. Ano daw ito ang sa tuyang ano ang sa indang comment. Ang ano man daw ang chismis ni Daddy, ano ang masasabi ni Daddy kung habang may buhay may pag-asa. Ano itong nagtatao sa indong pag. Ay, marara pagkahapon kay Ma'am Christina Cubilia. Ang sauni kay Ma'am Christina Cubilia. Nagbibigay ng pag-asa sa akin ay yung nakikita ko yung bahay namin na unti-unti nang nabubuo kahit hirap pagod na sa paghugas ng pinggan. Wow. Congratulations po, Ma'am Christina. Ano, maski grabe na ang sa iyang paghihirap as in pagod. Pag nahiling niya so harong niyang padit-diit nang nabubuo. Pero nawara so gabos na kapagalan niya.
2: Iyon niyang sa iyang nagtataong inspirasyon para ipagpadagos ang sa iyang pagbubuo.
3: Iyon ang rason niya tangani magpadagos sa ibong kang namamatean niyang pagal as in kahirapan sa buhay.
2: Pero biggest achievement yan ha, kapag nahiling mong nabuo na yung harong mo na talagang pinagpagura. Thank
3: Siyempre,
2: you, Ma'am Christina.
3: Siyempre, takula-ula achievement. Kay Sir Dominic Belchas Canyon, welcome po sa satuyang jamming.

0: Yung kong importante din, hindi. Pinaghirapan mo, so,
1: So, pigbabayad. So, Dahil sa inutang mo para magbayad ka sa utang mo, di ba?
0: Igwa ka, ano? Nag-utang ka, binayad mo sa utang mo, inutang.
1: Okay, sa'yo mo, Sir Dominic Butchas.
0: Dahil pinaghirapan mo ang sa imong kwarta, as in pagod at hirap ang sa imong pinag-agihan. Kung kaya, iyoan sa imo nagiging inspirasyon, di ba? Eh, sa iya yan, di ba? Di itaman na pwedeng sabihin na sa kwarta na ito, Mr. Dominic. Sa iyo man ang
1: Arong sa aga, garing maugmaon ka na naman, Sir Dominic.
0: Kaya pala iyo ang inspirasyon ni Sir Dominic. Ay, salamat tabi, Sir Dominic. As in, welcome sa satuyang session kanda. Tugtuga na portion sa Tugtuga on One.
2: Tama!
0: Kay Ma'am Desid Boneo, uy, rala ba? Pag nahiling ko ang mga aki ko po na nag-aadal na maray, nawara ang pagal ko, sulit ang pagsakripisyo ko para sa inda, lalo na nga ni pag ma-end ang school year, 3 times ako nagsasakat sa stage para ibahan ang sa iyang mga aki na magkuakan sa indang award. Overwhelming para sa kuya dahil nahiling kong daisinda nagtigdaininda tigbaliwala sugabos na kapagalan ko para lang mamakaray sinda sa mag-abot na panahon. Wow!
1: Ito na kaugman ka ng mga ina.
0: Biggest achievement. Pag nahiling mo sa mga aki ininda hanggang nagsisinda. As in, day babarumbado sa pag-aral. Kumbaga, nagtutol-tol sa kaklase. Lalo na bagay. Lalo na. May mga achievement every end of school year ang akin ni Ma'am Desid Boneo. Wow. 3 times na affirm siya nagsasakat sa stage. Pero tabi, madam, dahil ka man na
1: napapaga.
0: Dahil ka man natutumba sa hagda. Dahil ka man napapagal, madam, pag sakat baba. Pero dahil dahil ka man talaga mapapagal man ang ganda din. Pero sa sobrang ka-overwhelmingan mo, nawawara na itong pagal na ito. Ay, salamat tabi, Ma'am Desid Boneo.
1: Sana more
0: pa. Sindor diretso iyan kada taon.
1: More awards sa imong mga aki.
0: Kay Gado, dyan sa panggang siga kay Basi Manay Kikhan. So, mga utang, may pag-asa pang mabayaran, lalo na sa home credit. Habang nagtatrabaho ka, may pag-asa talaga na mabayaran iyan. Pero kung dahil ka na nagtatrabaho, ay, masakit iyan.
1: Hindi man talaga ako digdi kay Gado. Anong gawin? Kahit anong gawin.
0: Basta basta maranga.
1: Diba? Gusto ko din Gado ni Manay Kikay sa may sito. Sana takol ko mong bentang niya na. Uy, may nag-message sa tuyang, messenger. Kay Sir Edgar Morris Geriva. Sabi niya, good afternoon po. Sako po ang sakuyang mga aki ang nagtatao sa kunin. Kusoga. Lalo na kapag hali ako sa trabaho, pagal-pagal, pag nag-uuli ako, nahiling ko na ang sakuyang mga aki. Nahali ang pagal ko. Pabati po ka ni Riva family sa San Vicente Relocation. Salamat.
0: Ay! Sa mga taga San Vicente Relocation. Ay, meron ang pagkahapon sa ente dyan. Kumusta mo dyan? Ang sitwasyon dyan. Sabi ni Ma'am Janeline Cabo, kaugmahan po sa pamilya as in sa ibang tao na nagpapaugma sa imo as in kusog nin buo. Ang sa iyang pamilya, ang sa iyang nasasandal. As in, tiwala.
1: Sabi nga ni Ininda, palibutan mo ang sa imong buhay nin mga taong nagpapaugma sa imo. Maabsorb mo sa positivity ka itong mga kairiba mo oral daw, di ba? So, dahil ka magiging negative. So, magiging maugma ka. Lalo sa work, di ba?
2: Tama!
0: Sabi ni Sir Bolodoy Ibuanga, ang pinakamaliit na bagay na binigay sa akin ng pamangkin ko, surprise siya niya umuwi galing ibang bansa, pinasalubungan niya ako.

0: Oh, sana all.
1: Si Sir Bulutoy.
0: May pasalubong da sa iya. Ang pag-uli.
1: Nag-uli haling ibang bansa.
2: Ang galing mo.
1: Yan ang pinaka-talagang nagpapaugma sa iya.
0: Kamusta tabi ang fishing ni Sir Bulutoy?
1: Dakol lamang ang nakuha. Dahil mong paglingawan ng sayo mong pamaon.
0: Dahil naman yan, malilingawan. Sabi ni Ma'am Eva Oliver, ang pinakamaliit na bagay nagbibigay sa akin ng pag-asa ay ang aking mga anak. Kapag nakikita ko silang masaya at walang sakit, masaya na ako doon. Ah, kapag nahilin mo maugma sinila, sin healthy living sinila, dahil nagkaka-iguanin ano-ano mo na helan. Pero syempre, yan ang magayon na bagay na ano, nahilin mo sinila na dadakula nin malaki, as in healthy.
3: Tama!
0: Maraming na paghahabon sa ano dyan, sa Barangay Buwang, Tabaco City.
1: Pero sa mga taga-Bulod na nagdadala ni na radyo para lang makadamog sa One Radio. Kamusta ka po dyan? Garo mainitun dyan, pero garo mapresko honta.
0: Ah, tama!
1: Grabe, ang
0: dakulo ng palimpuyan dyan. Kaya ano, ingat-ingat ka mo dyan. Ay, kay Nathan Canaya, Apien, na magandang hapon para po sa akin ang pinakamaliit na bagay na nagbibigay sa akin ng pag-asa ay ang aking pamilya. Sila ang pinaghuhugutan ko ng lakas sa mga panahong pinanghihinaan ako ng loob. Sila rin ang happiness ko sa buhay. Family first before anything else. Dahil at the end of the day, sa pamilya ko pa rin ako tatakbo.
3: Tama!
0: Yes. Family man ang ano ni Nathan. Ano? Yan ang pinaka-the best. Kaya mga taong primero niya itong madudulukan.
3: Tama!
1: Buda ba kuman nga ni ano, sabi ba gagisapot, ano ang pinakamaliit na bagay? Pero sa mga based sa mga comment nito mga
0: kalimutod,
1: bako ini pinakamaliit na bagay, ini ang pinakadakulang bagay para sa ito. Ini ang pinaka-importante para lumaban sa araw-araw.
3: Diba? Tama!
1: Kapag pagod ka na, yan, isipin mo lang ang iyong pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Kay Sir Christian Abrera Chan, marina hapon po.
0: Ay, 30 minutos na mag-alis sa alas 4 ng pagkahapon. Diyan sana, mabalik pa ang Tugtugan on 1.

0: Number one.
1: One. Number one.
2: One radio. One, one radio.
3: Number one.
1: One radio. News FM 91.3.
4: Tindugo na.
5: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, isang buwang pasasalamat promo.
6: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Alam mo ba na activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakarami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
14: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, construction.
0: consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
15: One Radio.
4: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
16: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Ram Sana.
1: One Radio
2: 91.3 News FM
1: Tindugan. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 16 minutos bago mag alas 5 nin pagkahapon.
2: Buhay pa, dahil pa man nagbabalik.
1: Dahil pa. Sabi, ma-brown out, dangon yung kaya. Aha. Dahil ko natin gahala ang cellphone ko sa charger. Guma brown out. Dahil man logod. Abuog ko. Grabing init kang panahon. Tapos mapabrown out ka. Ay, salamat pala sa mga nakairibanan ta sa ano, sa Talk to Dan, sa jamming session. Ang mga katropa peeps na itong followers kan Tugtugan on one.
2: Sa aga, Friday. Yon ka mo.
1: Friday?
2: Yon ka mo.
1: Yon ka mo. Sana yaon mag-giray ka mo. Sana upa ka mo magluwa. Sa dahil pa ka mo magkaano, magka escapo.
2: Pilit natin yan.
1: Ay, 4 minutos sa Sarabagoan na alas 5 ng pagkahapon, makaskas ang oras. Salamat giraray sa mga followers kang Tugtugan on one, sa mga nakaiban mo ito kasabag. Asien, masunod po pala para the try ta syempre makakaibanan pa po girarin do kami diyan. Alas 5 hasta alas 5 y media nin pagkahapon. Siring na kami an sa inyong nakaibanan digdi sa Tugtugan on one. Dingi ba ko sa Erickson?
2: Niman po si Bernie Banawon. Salamat girarin mga katindugo na saga giraray maski brown out digdi lang iyan sa Tugtugan on one sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tin, two, go, now.

0: sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: One, ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na, Bicolandia. Rachada, mga bareta, parada 30, parada 30, sa indo ng mandadangog, parada 30, parada 30, bareta international, national, lokal, sports as in weather update, parada 30, parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, parada 30, parada 30, sakay na, parada 30, parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Barreta Lugan! Parada 30! Parada 30!
2: Sa headlines kan mga parada nin mga bareta.
1: Parada 30, parada 30 headlines.
2: Apat na aldaw na schedule kan night market sa siyudad nin Tabaco, nakatalaan ng ipautob sa masunod na semana.

0: Ang volcanic materials na ibinugakan Bulkang Mayona, Pika Karkulong nasa 69.64 milyones kubikong metro sigon sa Facebook.
1: Pagbubugtak nin microchip sa mga ayam sa Legazpi City, napo na na!
0: Opisyal akan barangay Misi Daraga, nagpaliwanag kasunod kang reklamo kang nagkapirang paraoma na dain nakakuha kan cash assistance.
1: Sang gatos na rim nin pigtutubod ang illegal na kontrabandong sigarilyo na kumpiskar kan Coast Guard District Bicol.
0: 1.7 milyon na kantidad nin pigtutubod ang shabu na kumpiskar sa high value individual sa Kamalig Albay.
1: Sa lado nasyonal, BNP itinaas sa full alert status sa makalis ang nangyaring putukan sa Senado.
0: Bato, nakahali na subot sa Senado kasubagong magahon.
1: 50 pesos kada kilo ni na bagas na price ceiling sa imported rice, ipigsugo ni Presidente Marcos.
0: Palasyo, kinumpirma na Senate Sergeant at Arms ang nagpaputukan warning shots an NBI agent.
1: Luzon as in Visayas grids, isa sa irarom sa red as in yellow alert. Rotational brownout sa ma-e-experyensyahan.
0: Articles of impeachment versus BP Sara, na-resibi na ka na Senado.
1: Sa luwas sa kanan, Estados Unidos sa planong dagdagan ang base militar sa Greenland.
0: Israel nagpasarnin bagong leya para sa pag-atake kang rinibong grupo.
2: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Diyos marhay na pagkahapon Bicolandia. Aldaw po kitang unya nin Webes. Mayo 14 taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod Bareta. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata natod sa Indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Parada 30!
1: Mapuunang ipautob ang magiging apat na aldaw na sanang pagkakaigwa nin night market sa syudad nin Tabaco sa masunod na semana. Sigon kay Mayor Ray Bragais, nagkaigwa na nin pinal na meeting asin nakumpirmar niya na nagkaigwa talaga nin paghururon ang mga vendors sa kaiba si Consel Roy Bon asin na Consel Ram versus Janko. Magigirumduman na sinuspindera kan alkalde ang implementasyon kainiya dahilan sa naging alegasyon na kan mga nightmare na dahil nagkaigwanin meeting kung kaya nagpaapod giraray nin paggururon an alkalde. Kung sain na kumpirmar niya na napaghururonan talaga sa isinagibong meeting kan nakaagipang taon na magiging apat na aldaw na sana an night market sa syudad. Mientras tanto, dahil paman kinumpirmar kan alkalde kung ano mga aldaw an apat na aldaw na iniya dahilan ta kakahurunan niya pa an mga imbueltong lado digdiya. Pagihuron man na kan alkalde na kung anuman ang magiging desisyon asin mapaghurunan lugod man na ito na lampang sarwa.
0: Mientras tanto, padagos ang pigigibong monitoring kana Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Phibox sa Bulkang Mayon na kumuna nakakapagrehistro nin mga lava collapse pyroclastic density current. Sigon kay Mayon Observatory resident volcanologist Doreen Avelende na maabot na sa 34.82 milyones na kubikong metro ang lava flow sa bulkana. Sa kabilugan man na volcanic materials na kompuesto kang lava flow, lava collapse, pyroclastic density current as in rock fall, pigkakarkulong, maabot na sa 69.64 milyones na kubikong metro. Dagdag pa kan opisyal na ang pinakadakulang uso na nangyari kan Mayo 2 ang nagkrear nin 4.6 milyones na kubikong metro na nasa lower slopes kan Miisi Gali. Ulidigdi, nagpagirumdum si Abelende sa publiko na daing maglog sa Green Lava o sa Miisi Channel, huli ta pwede sir naabuto

0: Nakan mga pyroclastic density current na magiging peligroso para sa buhay kan publiko.
1: Alas 5:08 ni na pagkahapon. Padagos kita sa detalyas kan mga barata sa lado lokal. Kinumpirmara ka na barangay responsible owners of dogs enforcement team na pinautugnaan na pagbubugtakan ni microchip sa mga ayam sa syudad kan Legazpi. Sigon kay Bong Samar, focal person kan BRODET, hinali na ang dog tagging. Huli ta pigtutuyo sa buot na haliun ini kan dog owner. Huli sa posibleng penalidad kapag may bayulasyon. Sa pagisubot ka kan ipinalit na microchipping sarong gadget na piglala aga sa kulit nin ayam o sa kulit nin ayam, madali nang ma-identifikar an may sadiri kay niya kung in kaso nga may nakagat o na-aksidente dahil digdi. Dugang pa kay niya, ma-erase o mabubura sa naan impormasyon na sa database kung gadana an ayam. O beto subot kay niya na ma-monitor kan LGU an mga ayam sa syudad asin mapakusog an responsible pet ownership. Kung in kaso subot na ma-monitor na pinabayaan ang ayam, insigida na papamultahon ang may sadiri kainiya.
0: Mientras tanto, nagpaliwanag ang opisyal kan barangay Miisi sa Banuaan kan Daraga Albaya dapit sa cash assistance na ipigtatao para sa mga paraoma na apektado kang nagpapadagos na aktibidad kan Bulkang Mayona. Ini makaliisa nagrangay kang nagkapira na daisinda kasabay sa listahan kan mga nakarisibi asin makakarisibi kanya 10,200 pesos na cash assistance. Sigon kay Kagawad Servando Loria, nadakul na mga paraoma ang bako miyembro kan mga Farmers Association asin bako rehistrado. Sinabi kan opisyal na bako ang barangay ang naglilista kan mga paraoma para sa ayuda. Pigduon kay ni na poon pakang taong 2023 padagos na sa indang pag-inganyar sa mga paraoma na magparehistro. Alagad ha sa sangunyan ana dakul man liwat ang day nagsusunod kaya warang rason ang mga ini nga ina maghinanakita huli ta daiman sinda nagkukulang sa pagirumdoma. Katunayan, nagaharong-harong pasubot ang barangaya nga ina makipag-olay na mag-atindira sa meeting ang mga paraoma alagada dakul ang nagmamatagasa. Sigon kay Loria, nabukas ang Upland Farmers Association para sa gabos na mga mauot na magparehistro.
1: Detalya sa kan barata sa Piyuduran Albaya, maabot sa sanggatos na rim sa nina pigtutubudang illegal na kontrabandong sigarilyo na igwang brand name na Shuangji ang nakumpiskara kan mga personahe sa kan Coast Guard Substation Piyuduran sa Piyuduran Port sa Banuaan kan Piyuduran Albaya. Nadiskubre ang mga kontrabandong sigarilyo sa ginibong random paneling inspection sa mga paluwas na lunadan sa Pantalan. Sigon sa report kan Coast Guard District Bicol, nakalaag ang mga sigarilyo sa apat na bag na nakasakay sa sarong na pampasahirong bus na pahali na sa Pantalan. Pigmamaneho subuot ang nasabing bus ni na sarong 53 anyos na lalaki mantang sarong 45 anyos manalalaki ang nagsiserving bus helper. Pigkukonsiderar na illegal contraband ang mga nakumpiskara na sigarilyo uli sa pagbalgar sa Customs Modernization and Tariff Act o Republic Act 10863. Katakodakan National Tobacco Administration na Memorandum Circular Number 3 Series of 2004. Katabangkan na CGSS Piyuduran sa mapangganang operasyon na ang Coast Guard K-9 Field Operating Unit Bicol SOU/EOD Bicol o Special Operations Unit as in Explosive Ordnance Disposal. Siringman ang mga personahe sa kan PPA Port Police.
0: Pasiring man kita sa mga detalyas kan bareta duman sa Kamaligal Bayan. Arestado ang sarong individuala sa ikinundisir na by-bust operation sa Banuaan kan Kamaliga sa probinsya ni Albaya. Ministro ang suspeka na si Elias Alan, sarong high-value individual, 39 anyos, Tubong Sultan Kudarat as in presenting nag-iistara sa Banuaan Kandaraga sa kaparehong probinsya. Nakumpiskar digdi ang nasa 250 gramos ngayon pigtutubudang shabu na may estimated street value na 1,700,000 pesos as in buy bust money na ginamit sa operasyon. Naaresta rin ni makaliis na magpabakala ng pigtutubudang ilegal na droga sa sarong pusher buyer. Ginibuan operasyon sa pinagsararong operatiba ka na Provincial Intelligence Unit Albaya, Kamalig Municipal Police Station, Office of the Deputy Regional Director for Operations, Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Special Operation Unit Police Drug Enforcement Group 5, as in Philippine Drug Enforcement Agency Albaya, Provincial Office sa koordinasyon sa PIDEA Regional Office 5. Niyan tras tanto, nasa kusudiyan na inikan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon.
2: Parada 30! Parada 30! Albas 30! Lukan!
1: Alas 5.14 ni na pagkahapon. Basiring naman kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nasional. Natod sa Indo, kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindigan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Barata Nasional!
1: Itinaasa full alert status ano Philippine National Police sa Kasubangi, makalis ang magkakasunod na naputok nin Badila sa laukan ikadawang palapag kan Senado. Ang lockdown ang naparte kan standard security protocol asin ngani na masyarto ang siguro gitada kan na publiko mantang pigi-imbestigaran ang insidente. Ginibuan alert status sa bandang alas 8:30 nin Bangi kan Mayo 13 na nagresulta sa pagkanselar kan leave asin dugang na deployment kan mga pulis sa palibot kan Senado. Nasa 1,500 na pulis ang enot na ipinalakop ang ngani na bantayan ang lugar. Sa presente, padagos man napigi-imbestigaran ang nangyaring kariribukan na sa Senado.
0: Yan transtanto kinumpirmarmanin sarong senadora na sigun sa Senate Secretariat wara na sa laog ang Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigun sa senador, naghali isubot si de la Rosa bandang alas 2:30 nin maagahon ngunyan na Webest, Mayo 14. Ang paghali ni de la Rosa sa Senado nangyari pirang oras makalis kang sunod-sunod na putok nin Barila sa laog kang edipisyo kang Senado kasugma Mayo 13 nin pagkabanggi. Ibinasurang man ni Israelito Triona ang legal counsel ni de la Rosa ang nagkapi ng akusasyon na ang nangyaring insidente nin pambabarila saro sa ng diversion tactic nganing makadulag ang senadora sa lugar. Ipinailing man kay niyan mga retrato as in video ni de la Rosa na kinuha subuot kan alas 12:13 nin aga sa laog kang edipisyo kang Senado. Magigirumduman na naisyuhan na nin warrant of arrest si Senador Bato Police International Criminal Court sa mga aligasyon na imbuelto ini sa kampanyang War on Drugs kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung sa ina siya nagserbi bilang hepe kan Philippine National Police.
1: Ipigsugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapataw ni na paramiang taras na price ceiling sa imported rice nganing mapugulan ang subot da iya makatarungang paghalangkaw kan na presyo sa merkado. Sa iraram kan Executive Order number 118 na itinakda ang maximum retail price na 50 pesos kada kilo para sa imported rice na may 5% na broken na content. Epektibo ini sa laog ka na 30 aldawak. Ang lakdang ang simbag sa rekomendasyon na kan National Price Coordinating Council sa pagsasagibon ng tulos na intervensyon na nganing masyarto ang napagkakaigwanin abot kayang bagasa mantang pigmamantinir ang katatagan na kanamerkado. Binanggit sa Executive Order ang Republic Act number 7581 o ang Price Act na nagtataunin na kapangyarihan na sa presidente na magpautobakan price ceiling sa basic necessities as in prime commodities laban sa bako makatarungang pagtataas na presyo, hoarding, profiteering as in market manipulation. Tinukoy man ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024 na nagpapataw nin padusa sa smuggling cartelization as in iba pang klase ni napangaabuso sa supply kan agricultural na produkto. Sinugo ang Department of Trade and Industry as in Department of Agriculture na bantayan ang naprasyo as in syertohon ang maayos na pagpapauto baka nagkasuguan na katabag man ang Bureau of Customs sa mas mahigot na inspeksyon na laban sa smuggling as in illegal na pag-angkataka na bagas. Mantang ang Philippine Competition Commission as in law enforcement agencies ang sinugong tutukan sa kartel

0: Tell us in iba pa nga mga anti-competitive practices.
1: Yan tras tanto kinonfirma ni Palace Press Officer Claire Castro na si Senate Sergeant at Arms na si Mao Aplasca ang subot inot na nagpaputok nin warning shot as inagbalos ang National Bureau of Investigation sa premises kan Government Service Insurance System sa Senado. Sarong briefing, makalihis ang nangyaring kariribokan na sa Senado. Ipiniliwanag ni Castro na naghagad nin tabang ang GSIS President as in General Manager na si Wick Veloso. Sa NBI, ang ani masyerto SIS building sa taho kang tensyon na pag-trigger kang subot pagdakop kaya Senador Ronald Bato de la Rosa. Niyan transtanto, nag-abot ang mga NBI agents sa edipisyo kang GSIS mga alas 6 ni Banggi. Kung sain ang Senado as in GSIS nasa sarong papriyordad as in konektado sa paaginin sarong tulay na anasusi kay ni Kapot Subuot kana Senate Office of the Sergeant at Arms. Ipigboyayag ni Castro na kana mahiling kan Office of the Sergeant at Arms na may mga ahente kan NBI sa GSIS tulos na risa kan Office of the Sergeant at Arms na nakagear up na sinda nakasulot ni vest as in nagpreparara para sa sarong operasyon. Pighistorya ni Castro na kanadulukon subot ni Aplasca ang mga NBI agent as in nagpamibid digdi na nagpaputok ni nasarong warning shot ang nasabing Senate of the Sergeant at Arms as in nagbalos man ang NBI agent. Nikasigurar ni Castro na wara man subot ni ginibong assault ang NBI sa Senado as in wara subot na operasyon nganing arestaro na si De La Rosa. Niyan transtanto, sinabi ni Philippine National Police, Police General Jose Melencio Antartis Jr. na pigi-imbestigaran na kan Pasay Police Station ang kausa kan mga putok sa koordinasyon kan Criminal Investigation and Detection Group.
0: Inalarto ang power consumers ngayon na aldaw ni Nueva sa Mayo 14. Ulita isa sa irarom ang Luzon asin Visayas sa grid sa red asin yellow alert status. Uli ini sa forced outages asin deleted capacity sa kanagkapirang planta susog sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa Luzon, igwang available capacity ng 12,479 megawatts kumparar sa peak demand na 12,595 megawatts. Mantang sa Visayas, nasa 2,413 megawatts laban sa peak na demand na 2,541 megawatts. Nairehistro ang outage sa 17 planta sa Luzon as in 11 planta sa Visayas. Afuera pa sa mga nainot ng outage poon na kan 2025 as in 2024 ang taon na. Mantang labi sa 4,242 na megawatts sa Luzon as in 866 na megawatts sa Visayas. And ipamagagamit huli sa deleted capacity sa ang red alert nangangahulugang kulang ang supply ng kuryente ngani matugunan ang demanda. Mientras tanto ang yellow alert indikasyon na kan manipis na reserve ang kuryente. Huli digdi posibleng maka-experyensya ng rotational brownout sa Luzon asin Visayas ngunya na hapon na bigpapayuhan man o pigaabisuhan kan NGCP ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente asin lauman na ipapautob ang manual load wrapping kung na lalangkaw pa ang demanda.
1: Yan trastanto, narisibi na ka ng Senado ang Articles of Impeachment laban na kaya Vice Presidente Sara Duterte kan bangginin Miyerkutrase. Kinumpirmar man ni House Secretary General Cheloy Garafila na narisibi ni Senate Secretary Dong Mendoza ang Articles of Impeachment. Nag-abot man ang dokumento lunad kan convoy hali sa House of Representatives inako inikan ng Senado pasado alas 7 nin banggi sa ibong kang nagpapadagos na tensyon sa laogkan mataas na kapulungan. Magigirumdumang kang Lunes, Mayo 11, kan inimpeach kan House Committee on Justice si VP Sara sa botong 257 na pumabora. 25 ang nagkontra as in 9 ang nag-abstain. Makaligis ang dagos matransmit ang impeachment article sa Senado na katala ang magtindog bilang impeachment court anak kapulungan na para sa paglilitis. Nainot ng sineto ni Senate President Alan Peter Cayetano na forthwith utulos na magkundi

0: na nakaulay na ninda ang mismong commander asin pignigaran na sinda ang nagpaputok. Ulit yaon asin itinanggi nga nagpaputok sinda dahil yaon man sana sinda duman para magtaunin na suporta. Paglilinaw kan general na trabaho kan marines ang nakatalaga sa senado na isecure ang pasilidad asin ang bakuan na siguridad kan nasarong senador. Yan, tras tanto, pigaaram na ka National Bureau of Investigation as in Philippine National Police ang posibilidad na staged o igwang naganap na sabwatan sa insidente sa Laogan na Senado. Pignigaran man kan MBI na kumpirma ro na ang parte ka na sabing spekulasyon as in iginiit na parte ini ka na padagos na investigasyon. Sigun kay NBI Director Melvin Matibag na katutok ang saindang pagbusisi sa mga factual evidence mantang nakikipagtabangan ang PMP sa pag-imbestigar sa 20 personalidad na presente sa nasabing lugar. Igbusisi na maninda ang makuha sa CCTV asin mga basyonin pala na narecover sa insidente. Tinaawan doon man ni Matibag na daipasin Deputy Sierra na magpaluwas ni na anumang konklusyon mantang nagpapadagos ang investigasyon na alagad sinerto niyang isa sa publiko ang resulta sa oras na ini matapos. Kinumpirmar man ni PNP General Nartartes NBI ang nangenot na ang nangyayon ang investigasyon na sa pagtutukoy na ka ng mga otorin igwang mga bitbit na arma na mga nakatalaang secure sa Laog Canas.
1: Parada 30! Parada 30! Parada National!
0: Update man po kita sa kamugtaka na kana sa tuyang panahon na natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipon yanin minerals kay guloy ng paginom ni sarong kapsula oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang nasabi po ka na pag-asa ang low pressure area ay nasa 995 km east of southeastern Luzon. Dahilan kang localized thunderstorms ang Metro Manila asin natadarang parte ka nasyon. Magkakaigwanin madampog hasta sa mas madampog na kalangitan na may mga pag-uuran kung sa ina posible digdian na flash flood o landslide durante kaya na makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.28 ni na aga asin masulnop alas 6.16 ngunyan na pagkahapon. Pasiring naman po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Nakikipag-negosasyon ngunyan ang Estados Unidos sa Denmark mapadapit sa planong pagpapahewa sa kan mga military base sa kaini sa Greenland. Na pag-araman na katuyuhan kan Estados Unidos na magtugdok nigong military base sa katimugang parte kan Greenland bilang pag-andam sa posibleng aktibidad kan Russia asin China sa rehiyon na kan North Atlantic. Magigirumduman na nainot ng nagkaigwanin na ipagkakasinabutan ang Denmark asin US. Makalis ipaayag ni US President Donald Trump na sasakupon ang nasabing isla kasunod ka na mga paghaadit na kukuanun niya kan Russian asin China ininya. Alagad makusog na pagkontra kan Denmark asin nga kan Greenland ang anuman na na ideya ni na pagsakop sa teritoryo. Sa ibong kainiya, nagpapadagos ang diplomatic talks sa kanduwang nasyon kung sa ina kinumpirmar kan Denmark na igwang nagpapadagos na negosasyon na sinda kan Amerika manungod sa posibleng dugang na presensya militar sa Greenland. Alagad nagsayo masindang magtaunin dugang na detalye na pag-araman na planong itugdok ang military base sa Narsarswag sarong US military facility na may salit na napalubadan na. Tututukan man kaini ang maritime surveillance o pagbabantay sa iro kan mga barko asin aktibidad militar sa GIUK Gap sarong importanteng ruta sa tahaw kan Greenland, Iceland asin United Kingdom. Sa ngunyan, wara panin pinal na kasunduan sa tahaw kanaduang nasyon na manungod sa Orulay kan Libdok kan US ng military base. Kabali sa Orulay ang naplano kan Amerika na kontrolon o sakupon ang Greenland. Sa presente, saro sana ang namikan Estados Unidos sa Greenland, ang napitufik space, baka na panahon ng Cold War,

0: si Konsi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, pay later. Last pay later, Atome, credit card limit, home credit kwarta. Unverified e-wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdig sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
8: One Radio, Ting Dugana.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: paghalo-halo dapat chowking.
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses: Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration, or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat, at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system, nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: 新的不一样的秀。
1: 嘿嘿 ，Joyce Malay dan Bang Gika Bikolan. Kamu sila mabawon sa indong waves. Ha, makaulok yan. 14 kan Mayo 2026. I made you sweet but in a voice good today. Well, ini mampu girara yang sa inong lingkod na bako masyado magayunan pero mahamuton. Tita Pollyanna, but sweet na naman tonight. Pasensya na po ninyo ako at medyo may pinagdadaanan ng aking respiratory system. Anon? Yes. I got under the weather. And ito na naman ngayon, eh, merong parang pollution. Parang amoy pintura na hindi ko maintindihan. Ubo ako ng ubo. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Maraming mga pagsubok. Eh, ako pa. Diba? Hindi ko mararating ang 70 anyos kung hindi ako ganyan kaganda. Charul! Diyos, Manila Bangisa sa tuyang mga katindugan in the City of True Love. Diyan po naman sa Tabacon City. At syempre, nadangog kita sa 1st, 2nd, and 3rd districts kan Albay. Some parts. And of course, some parts of Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur. At syempre, sa One Radio Diet, nadangog kita sa bilog na probinsya kan ng Camarines Norte. As in sa mga parte kan Quezon Province. Whatever you do, you can't get away from your tita. Munyang aldaw na Huwebes, nagpapagirundom sa tuyan na dapat kita mag-inom kitubig. O, diba naliningawan nindo? Mga matagaso na mga payo nindo. Nalilingawan nindo mag-inom. 8 to 10 glasses of water a day para liquefy ang mga beauty nyo. Hindi kayo tigang. O, diba? Ang hirap kayo na matigang. It's a Thursday. Asin aldaw man ngunyan kan mga parahibi. Mga iyakin. Oh, kasi hoo-hoo, Webes. Oh, diba? Nailusol. Of course, kaiba na niya to forever sa The Tita Pollyanna Show on Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, Manantayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata, in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata, favorito ng mga bata, of course. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, M2T Drink, Golden Town Sardines, meron tayong original, Golden Town Sardines with Chili, at ang paborito ng lahat, Golden Town Sardines with Extra Chili. Well, para mas gusto ko kayo ng voice. Of course, para sa ating mga sweeties, meron tayong Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. Kibanan manyato sa The Tita Pollyanna Show, ang one knock. Chicken Inasal Daed. Nyaon po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue, Centro Kan Daed. visit ang kanilang Facebook page, Wano Chicken Inasal Diet, para sa inyong mga online orders. Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Para naman po sa ito yung mga katindugan in the city of true love. Para sa mga magagayon dyan ang mga katindugan. Kaya po niya rin oras para mamantinilan sa tuya mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapahands pag Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excel is Meso Lipo, as in Karakul pang Spa Essential Services. Kaya mari na sa Pink Spa. Magkukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sampang sa Nakanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyara naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumanas na nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! At syempre, kasama rin po natin ang Leo Lavandero. Mamaya-maya, malalaman natin ang ibang mga chika tungkol sa Leo Lavandero. Dito lang po sa The Tita Poliana Show.
0: The Tita Poliana Show!
2: Show me Spotify!
1: Ano na naman yan? Bakit na naman meron na naman ganyang palutang-lutang sa mga sulok-sulok ng ating mga online lives?
3: Online lives? Oh, buhay online natin.
1: Bakit pinapalutang nila na pwede magkabalikan ang cast din? Catherine Bernardo at Alden Richards. Bakit? Meron din sila mga exchange of sweetness. Paano yun nangyari yun? Eh, syempre, alam naman natin na ngayon ay mukhang in a relationship itong si Catherine Bernardo kay Mayor Mark Alcala ng Lucena City. So what are they trying to do? Well, eto na ang duda natin. Diba parang sasinado lang yan? Meron conspiracy.
3: Sure!
1: Anyway, mukhang meron silang gagawing pelikula. Dahil nga naman sa kanilang dalawang pelikulang mga Hello Hello Love, Hello Hello Hello, Goodbye Goodbye Goodbye Love, eh talaga namang tumabo paldong paldo sa box office. Kung kaya naman, syempre pagkadatungan ng pangangailangan, kailangan magsama ang dalawang malalakas na artista katulad ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards. Kaya lang kailangan mo nang i-drum up na sila ay sweetie-sweetie. Pwede naman. Marami namang ganyan na talagang effective sila bilang love team. Pero sa totoong buhay, hindi naman sila talaga. Diba? Katulad ni Vilma Santos at ni Christopher De Leon. Patok na patok yung mga pelikula nila. Pero hiwala. Kahit minsan, hindi sila nagkaroon ng relasyon. So love team lang talaga yan. Dapat ganyan ang gayahin siguro ni Catherine. At ito naman si Alden. Hanggang ngayon, ay wala pa tayong nababalitaan na nagkaroon siya ng relasyon. Diba? Totoo kaya yun?
4: Ang Alden. Meron kasi mga chika-chika.
2: Showbiz!
1: Saka na natin pag-usapan yan. Parang gusto ko yung may pabulong-bulong. Sana naririnig nyo pa rin ako. Again and again and again, pasensya na po at medyo I am under the weather and I cannot just make tili-tili because I may sumambulat ng ubo-ubo. Talaga naman, magpapakit na lang ako
3: kasi medyo nangangati yung lalamunan ko. Ganyan talaga ang buhay, lalo na pag mainit ang panahon. At ngayon, meron tayong mayat mayang brownout sa buong Pilipinas. Kung kailan mainit ang panahon, saka naman sila magbe-brownout. Diba? Kaya mas maganda na talagang tara na sa kabukiran. Doon lang tayo sa ilalim ng kakahuyan. Diba ang lamig kaya nun? Kaya nga ako ngayon, naghahanap ako ng bukid na merong batis. Doon na muna ako. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet with your Tita. 18 after 6 o'clock.

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Pataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Pataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Pataba!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing...
2: Pataba!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Pataba!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Pataba!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
13: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley, available at all drugstores near you.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puyana Show.
1: The Tita Puyana Show.
2: Hola, hola, hola. 19 minutes bago sumabi ng 7 o'clock in the evening. Parang gusto ko ganito yung voice. Parang sweet. Parang malapilita Corrales. The day. Oh, di ba ang ganda? Ay, sige, mamaya kanta tayo. Gusto nyo, ha? I wanna sing Charm. Ang hirap kaya kumanta pag ganito. Alam mo yun, yung barado. Barado ang pipes mo. Hindi ka makakakanta ng maayos. Anyway, ano ba ang tumitrending ngayon? Talaga sobrang mga pangyayari sa atin. Sa larangan ng politika, ibang klase ito. Parang hindi tayo makapaniwala at tayo natulala. Kahapon nga habang nagpuprograma tayo dito sa The Tita Puyana Show, biglang nag-flash na meron na ang putukan na nagaganap sa Senado. So, ayun, nagtingin-tingin ako, nagtanong-tanong ako sa mga friends. At sabi naman nila, ay nako, nang galing daw sa loob mismo. So, hindi nilusob. Tapos, nakakapagtaka naman, etong si Amy Marcos nag-reveals. Yan, hindi ito normal. Sabi niya gano'n. Eh, kung ikaw, no, kung may halimbawa may ganyang pangyayari, parang napakakalma lang niya. Parang alam niya na yung mga pangyayari, di ba? So, according to a lot of political analysts, mukhang it's a conspiracy actually. Para naman maitakas. Parang diversionary tactics lang yung ganon. Para makatakas daw si Bato. So, ayun na nga. Hindi na nila mahanap ngayon si Bato. May nagsabi na nakita daw sa airport. May nagsabi naman na, malay namin. May nagsabi naman na, oy, baka naman kumakain lang doon sa opisina ni Jingoy. Oh, may ganon. Kaya ginagawa na nilang katawa-tawa. Kasi alam nyo kung seryoso yung mga pangyayaring ganon. Aba, hindi lang basta-bastang ganon ang mangyayari doon sa mga senador. Biro mo na pasok na sila doon. O ano pang dahilan noon? Actually, sila din yata ang may kagagawan noon. No? I don't want to say this, pero according to a lot of political analysts, mukhang ito'y diversionary tactics. At syempre, hinatid na rin kahapon yung mga nakulimpak-limpak na mga papeles tungkol sa impeachment case mula po naman yon sa kamera. Kaya parang halo-halo na. Summer na summer kasi. Kaya halo-halo na talaga ang kwento. Yung impeachment case baka daw madelay. Meron na namang usapan ngayon na baka na naman daw magkapalitan na naman daw sa Senate yung kanilang ano, yung kanilang Senate President, baka na mapalitan itong si Cayetano. Kaya ang gulo, di ba? Para silang buhok sa baba. Ang gulo-gulo nila. Kaya dapat i-shave na yan. I-shave na yan! Nako. Para ang hirap yata yun. Ipa-Brazilian yun na lang yan. Para maging maayos na ang takbo ng ating bansa. Ay nako, ang daming drama-drama. Ang dami talagang nadismaya. Hindi na natin alam kung anong mangyayari ngayon. Pero let's just hope and pray na sana po naman ay kumatok ang katinuan sa pag-iisip at puso ng mga taong naghahasik ng kalituhan sa ating bansa ngayon. Nakakatawa na. At pag nakakatawa na, mukhang... alam niyo yun? Yung parang meron silang mental health issues. Bakit ganun ang mga pangyayari dyan? Eh, mga senador yan. Hello! Buti na lang ako, ha? Buti na lang talaga ako. Hindi ako naiinis na ngayon. Hindi na ako nagagalit. Hindi na ako naiinis. Dahil masaya ang love life ko. Diba? Yung iba kasi parang magulo yung love life nila. Siyempre, mainit ang ulo nila palagi. At least ako, maayos ang love life ko. LDR nga lang. Siyempre, magkikita na kami sa August. Hindi naman. Siyempre. Wow, tungtuhan naman sila, no? Anyway, sa buhay natin, marami tayong mga katanungan. Ako naman may itatanong sa inyo. Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo o pamilya at love life? Relax ka na dahil nandyan lang ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only $149 for up to 6 kilos, $169 for up to 7 kilos, and $189 for up to 8 kilos. At alam niyo pa ha, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card. At mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service puyan, and helmet cleaning vending machine. Open daily po ang Leo Lavandero. Tawag na sa 0962-780-0844. Inuulit ko ang number ng Leo Lavandero, 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your love, bada. Ipa Lavandero na yan. Leo Lavandero, niyaon po dyan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bomboan, Tabaco City. Thank you so much, Tito Joy and Tito Leo. Seven upang oras natin ngayon. Kumusta na yung ating mga bagets? Hindi na ba sila amoy araw? Amoy gabi na? Mapakis naman kay mami. Mahamuton. Bakong maalsumon. Sige, mag-din ang Bonnevie na kayo, ha? Siyempre, light lang ating din ang Bonnevie. At siyempre, yung ating mga bagets, ha? Iwas-iwas po tayo sa mga processed food tulad ng hot dog. Ano pa yan? Marami eh. Pati yung mga fast foods. Dapat turuan natin ang ating mga bagets na huwag masyadong kumain ng mga fast foods at mga processed foods dahil hindi po nakakaganda yan sa kanilang buhay. Tingnan mo yung isa, oh, ang hilig-hilig niya sa fast food. Naku. Nagiging, ano kasi, nagiging cause yan ng obesity, no? Ano yan? Proven. Kaya dapat maging health conscious tayo and let's start them young, okay? Parang sweet ng voice ko talaga. Parang hindi ko talaga maintindihan. Parang gusto ko na ganito. Parang ayaw ko na magbago. OA. I thank you nga pala so much sa aking doctor, Dr. Joyce Gail Santos, para sa kanyang mga reseta. Ang mahal ng gamot. Hello! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio Tabaco, one radio.net.

Hola, hola. Welcome sa ikadawang oras kung sa ito yung programa, The Tita Pollyanna Show. Medyo talaga pa-sweet ako kasi pag nag-effort ako na tumaas ang aking voice, inuubo ako na dapat pa-sweet lang. Okay lang sana sa inyo, ha? Ilang araw lang to. Baka nga bukas, okay na ako. Wow! Hi, good evening sa mga nanonood sa ating Facebook Live sa One Radio 99.7 News FM. Diyan po sa Tabaco City na dadalang po kita sa Facebook page na Tabaco City of True Love. Pasya lang po kayo doon, mapapanood niyo po ang ating Facebook Live. Sa Daid naman ay pwede kayong pumasyal sa Daid Public Market. Thank you so much sa mga admin ng Daid Public Market. At syempre po naman, napapakinggan tayo sa Radio 1 Radio Tabaco and 1 Radio Daid. Parang hindi na yata tayo sinishare sa 1 Radio 91.3 Tabaco, no? Parang hindi na. Kasi ilang araw nang wala. Nagtampo. Ay, baka busy. Hi, good evening kay Eusebio Enteng. At ganun din naman kay Osabello Barciliano Castillo Banyares family dyan sa Panarayon, Bacacay. At ganun din po sa ikaw na po family dyan sa Fatima. Hello kay Romnick Bilaos. And of course, good evening kay Kapitan ng Cagayon Gayon, Barangay Captain of Barangay Pasig Daet, Priscilla Avila. Ang ganda ng pangalan, no? Parang beauty queen talaga ang pangalan ni Kapitana. And of course, good evening, konbawa, kay Jal Abordo, na ngayon ay nasa Japan. Jeneline Camo, good evening. Ganun din kay Bernal Daisy Bona Obra. And of course, kay Tita Cherry. Hello, Tita Cherry. Pero pala pa pinapabati si Tita Cherry. Teka, hanapin ko muna, ha? Sandali lang, Tita Cherry, ha? Kasi baka magtampo ang iyong mga pinapabati. Ayan. Kay Nieves Bongganay, Ellen Cabria, at Mama Virginia Borja. Tindugon pa. Wow! Salamat din po sa iyong pagkikinig every night. Ang ating hotline 09-6144-73923. Nag-text sa atin kanina pa itong hapon. Itago na lang daw siya sa pangalan ng kanyang yaya. Bakit may ganun? Hindi ba pwedeng itago mo na lang sa pangalan kung ano man ang gusto mo? Talagang sa pangalan pa ng yaya mo. Ah, sige, itago mo na lang ako sa pangalan ng yaya kong si Carmina. Wow, ang cute naman ng name. Paano po ba, tita, ang epektibong love language? Aba, malay ko. Siyempre, kanya-kanyang ano yan? Kanya-kanyang style. Pero ang epektibong love language ay hindi lang tungkol sa kung paano ka magpakita ng pagmamahal, kundi kung paano ito mararamdaman ng taong mahal mo. Magkaiba kasi ang paraan ng bawat tao sa pagtanggap ng lambing at effort. Diba? Yan ang sinasabi ko sa iyo, eh. Kanya-kanyang diskarte yan, eh. Pero meron tayong mga kilalang love language. Ewan ko lang kung familiar ka. Yung tinatawag nating words of affirmation. Words of affirmation? Yes, mahalaga ito dahil ito ay salita. Effective kung sincere at specific. Katulad halimbawa ng pagsasabing, proud ako sa'yo. Salamat sa effort mo. Ang gaan mo kasama. Diba may ganon? At ay, sandali lang. Nawala. Hindi naman kailangan na masyadong corny, no, or cheesy. I have love. You're so cute. And I love you so much. Hindi na yung love language. Abang bubola na yun.
Kailangan lang, mas mahalaga ay consistent ka. Siyempre, isang love language din na mahalagang mahalaga ay yung quality time. Ha? Ito yung hindi lang basta magkasama, dapat present ka talaga, di ba? Hindi ka natatanong na, Love? O bakit? Are you with me? O diba, nandiyan siya pero wala siya. Dapat kasi, nandiyan ka. Yan ang tinatawag natin quality time. Effective, ha? Kapag walang cellphone muna. O di kaya naman, meron kayong totoong usapan. May shared experiences. Yung nagkukwentuhan lang. At kahit simpleng lakad o pagkain, malaking bagay na yun kapag attentive ka sa kanya. Alam mo, nararamdaman niya na nandiyan ka talaga. Diba? Yun ang pinaka-effective na love language. Nakakatawa doon. Kailangan din yung acts of service, no? Yung actions speak louder than words. Effective ito kapag mapapadali mo ang mga pangyayari sa buhay niya, katulad ng pag-aalalay, pagtulong sa problema, pag-aasikaso kapag pagod siya. Love, I'm so pagod. Anong gusto mo, love? Bigyan mo naman ako ng food. O, diba? Lulutuan mo siya. Siyempre, importante din yung nagbibigay tayo ng gifts. Diba, natural sa atin yun, pag gusto natin or mahal natin ng isang tao, nagbibigay tayo ng gift. Parang parte ng ating sarili, binibigay natin. Hindi ito yung pagiging, ano ha, materialistic agad. Yung mga epektibong gifts kasi ay yung thoughtful ka lang. At hindi naman kailangang mahal yan. Halimbawa, yung favorite snack niya, dinalhan mo siya. O yung bagay na naalala mo dahil sa kwento niya, di ba? Nagsabi siya, alam mo, love, talagang natutuwa ako dyan sa iyo. Yung Espanyola, yung bulaklak, o nakakita ka sa may, ano, sa may kagubatan, kumuha ka ng bandera Espanyola at binigay mo sa kanya. O, di ba? Ganun kasimple. O di kayo naman mga handwritten note na, I love you. Siyempre, kailangan din ng physical touch. Yung yakap, holding hands, tapik sa balikat, lambing, papisil-pasil sa bisig. Effective ito kapag may comfort at may consent. Oh, huwag mong pisilin yung pigsa niya. Masakit yan. Ha? Hindi na yan, ano, lang love language. Pang-aasar na yan. Doon lang sa mga parting, very comforting. Minsan kasi yung simpleng yakap sa stressful day, sobrang lakas ng dating. Ako ganun, feeling ko. Pag, lalo na noon, pag medyo pagod na talaga sa layo ko, tapos bigla akong yayakapin, tapos ang ganda. Happy na ako. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ha ay nagbibigay sila ng love sa paraan na gusto nito o nila. Hindi na paraan na kailangan ng partner nila. Parang minamanipulate nila kung paano nila mamahalin isang tao. Hindi kanoin. Halimbawa, yung mahilig kang magregalo pero ang partner mo gusto lang talaga ay oras at response and presence. Kaya kahit todo effort ka, parang kulang pa rin ang mga gawaing ganyan. Effective yung alamin mo kung ano ang nararamdaman ng kanyang puso kapag naipadama mo sa kanyang mahal mo siya. Ay, ang lalim nyo na. Tapos ibalansin mo rin yung sarili mong paraan at yung kapararaanan niya kung paano din siya nagsishare ng kanyang love language. Adava. Dapat tinitingnan din natin kasi yung edad, yung emotional status, yung stress levels niya at yung stage ng inyong relationship. So, para naman sa iyo, Carmina, sana ngayon meron kang kahit papaano ay nasilip na pwede mong gawin para mas maging effective ang iyong love language. Good luck. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
10 minutes after 7 o'clock.

0: to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion 2, Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium aloe.

0: that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
3: Mahalagang paalala. Ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: Pesos. Half chicken lechon asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Diet Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.

0: Bueno, bueno. 7:31 po ang oras ngayon. At syempre, Huwebes pa rin. Sana po naman ay naaalala nyo tuwing Huwebes na tayong lahat ay dapat uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day. Dahil Thursday nga ngayon, diba? Thursday. Araw ng mga uhaw. At syempre, araw din ng mga iyakin. Dahil Huwebes. Hindi niya nakuha. Corny. You're so cheesy naman. Huwag naman like that.
1: Showbiz Papitik.
0: Sa Showbiz Papitik naman ay tungkol na naman sa love life. Mukhang merong isang artista na masayang-masayang sa kanyang love life ngayon. Ipinangangalandakan niya na nagkabalikan sila after so many years. At sila naman ngayon ay nasa kanilang mga 50s na yata or 40s. Late 40s or 50s. Of course, ang pinag-uusapan natin dyan ay si Aiko Melendez. Si Aiko, na isang half Japanese, half Filipina. At napakaganda niya nung kabataan niya. Siyempre, marami siya mga pelikula. May acting award ba si... Parang... Ewan ko, parang meron naman siguro. Magaling naman siyang umarte eh. Anyway. Naging boyfriend niya yung nung kanyang kabataan sina Agamulak, si Juan Mig Bondoc, yung kanyang return lover ngayon. At nagkaanak siya kay Jo Marie Eliana. Si, ano ang pangalan ng anak niya? Nakalimutan. Pero gwapo yung anak niya, ha? At syempre naman, si Michael G. Kane, nagkaroon naman sila ng anak si Martin G. Kane, na si Martina, na ang ganda rin. Super ganda na ngayon, ha? At naging boyfriend din niya si Patrick Meneses, mayor ba ng sa Bulacan? At yung isa sa pinakamatagal niya ng karelasyon, si Jay Kung Hoon, na isang kongresista mula po naman sa Zambales. Last year lang sila nagkahiwalay, then bigla siyang nag-announce na nagkabalikan na sila ni Juan Mig Bondoc after so many years of separation. May nagtatanong, hindi kaya gumayagaya lang siya? O diba dahil si Jo Marie, nagpakasal na sila talaga ni Priscilla Almeida. O diba, yun ang kanyang girlfriend na nagkabalikan din sila. So sabi naman ngayon, magpapakasal din kaya si Aiko. Ako ilang beses na may nag-aasawa. At puro nagpapaanal. Paminsan-minsan ha, bago tayo mag-asawa ay dapat siguraduhin natin na mahal natin ang isang tao. Abala yan eh. Abala yan sa pamilya. Abala sa puso mo. Abala sa lahat. Kaya be very sure. Like for example, meron kang namit na isang tao na biglang yung, alam mo yun, pag kasama mo siya, nararamdaman mo parang wala ka sa Pilipinas. May ganun. Parang ang bango-bango ng mga pangyayari. Tapos parang lumulutang ka sa hangin. Oo, dapat after that kasi, after ma-enjoy mo yung feeling na yan, dapat nagkakaroon din ng realizations kung siya na nga ba ang magiging forever mo. Yung mga ganon, meron ka pa pakiyang hahanapin sa kanya. Dapat talaga magkakakilanlan muna kayo bago kayo magpakasal dahil magkasos magpakasal. Tapos mamaya magpaanal na. Naalala ko ituloy yung pamangking ko. Nagpakasal, ako nag-catering. Pagod na pagod ako. Sure. Para talaga ako. Parang sabi ko, teka sandali, bakit ako bigla naging catering? Kasi civil wedding lang. Hindi naman malaking ingrate. Mga simple lang. Doon ko na-realize na pwedeng-pwede pala akong maging catering. Ano nakakatawa doon? Hello, Kuya Charlie! Kamusta ka na, Kuya Charlie? Nakikinig ka pa ba? Nasa kotse daw si Kuya Charlie ngayon. Si Charlie Maine. Wow! kung halimbawa magdesisyon ka na magpakasal, medyo siguro kausapin mo ng masinsinan yung mapapangasawa mo. Sabi mo, sure ka ba, love, na wala ka nang harapin na iba pag tayo napakasal na? Sasabi naman ng asawa, ba't ganyan ang boses mo? Kasi napapakute ako, love. Huwag ka naman magpakute. Tama na. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang mahal ko. Eh, bakit naman ganyan ang boses mo? Parang labas ilong. Eh, diba? Actually, kaya sira-sira talaga ang buhay, no? Whatever will be, will be. Maraming mga nangyayari sa buhay natin na hindi talaga natin tiyak. Kaya dapat palaging ready lang tayo sa kahit ano paman. At dapat ayusin din natin ang ating mga desisyon. Lalo-lalo sa pag-ibig, sa career. Career? At syempre po naman, sa mga bagay na talagang napakahalaga sa atin. Kung mayroon tayong advocacies, no? Ba't sila tawa ng tawa?

na ihabulin na kayo? Malamang. Kasi ano na eh. 7:38 na, kaya dapat naghapunan na tayong lahat. Dapat nakahali na si Tom Jones with si Rico Punaw. Tapos niya ako na dyan ngunyan, si Chats Chanda, Chanda Romero. Kinakamot-kamot. Sabay ganon. Saka yung ating mga senior citizens, palakad-lakad sa kalabas ng kanilang pergola. Oh, alam niyo yung pergola? Sa kanilang mga pergola. Saka ingat lang po tayo dahil baka may mga tulog na ano dyan, lumot. Diba? Ingat po tayo sa ating mga inaapakan. Doon naman sa nagbabalak na hindi na muna kakain ngayong gabi, well, siguraduhin nyo lang na hindi kayo masyadong gutom. Dahil pag kayo nananaginip na kayo kumakain, alam nyo ganon, pag gutom ka, nananaginip kang kumakain ka, baka makagat mo yung tenga ng katabi mo. O may katabi ka. Minsan nangyari sa akin yan, gumising ako, sabay wala naman akong katabing matino. Pagising kong ganon, ninangat-ngat ko yung hangin. Kasi parang sarap-sarap yung kinakain ko. Nangyari na sa inyo yan, di ba? Tapos yung mga nananaginip ka na parang lumilipad ka. Tapos ang dami, may nakikita kang parang lechon sa baba. Bigla mong idadive. Di ba ang weird? Kaya dapat kumain tayo kahit papaano para hindi po tayo gutom. Ang haba naman itong music na. Pagod na ako. Parang gusto ko na umubo. Pinakapahinga ko ngayon, ubo. Aray ko, ayoko rin tumawa ng tumawa kasi napapaubo din ako. Alam ko marami dyan ngayon ang inuubo. Pero uminom kayo ng gamot. Para wag lumala. Para naman sa pangangati ng lalamunan, kung pwede sa inyo yung antihistamine, oo, yun ang iniinom. And of course, kailangan marami kayong fruits. Kung pwede nga, palagi kayong nagka-calamansi juice. Napaka-effective po niyan. Tsaka, oo, oh, wala pala akong ano, luya. Sarap din ang luya sa labat. Very relaxing. Sasabihin talaga ng lalamunan mo, thank you so much. It's so soothing. Sabi ng lalamunan. O, di kayo yung mga lozenge. Ay, ang lozenge naman mahal eh. Ano na lang, sa labat na lang. Tsaka yung mental candy, masyadong matamis.

course, nandito pa rin po kayo sa The Tito Pollyanna Show. Sobrang pa-sweet ako ngayong Huwebes ng gabi. At syempre naman, sa inyong Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, OneRadio.net. Tita Frami, hello. Ganon din kay Ina Puchol Floor. Good evening, dyan sa Legazpi City. 7:42.

0: Hello, hello, hello, hello. Welcome sa panghuling oras. Kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show. Parang gusto ko talaga ganito ha. Masyado kong pa-sweet. Siyempre, mag-holding hands na tayo para naman sa ating greetings, greetings.
1: Greetings, greetings. Shout out, Bulibar.
0: Siyempre, binabati po naman natin ang mga nanood sa ating Facebook Live. Lalo-lalo na kay Annalisa Binon.

Jake and Lizelle, Basse, John Salibton, at syempre kay Alexa, hello. To the Barasona family, Miles Borromeo and Rina Bumbuhay, dyan sa Basagan. Kailan nga pala ang ano dyan, piyestahan sa Basagan. Hi, Tita Eva Oliver. Dyan po sa Kinaland, to the Vergara family. Maria Emma Vergara Gonzalez, good evening. Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Ao. Ganon din kay Ati V. Bongala and kay Mami Normita Contreras. Dyan po sa my port area. Hello, good evening. Dyan po sa Chris Resto Grill. Kay Tita Chris Barameda at sa mga Mami Kujan, Mami Lani, Mami Evelyn, at kay Lynn. Fernandez family, dyan sa Garchitorena, Kamsur. At kay Kuya Noy Noy, dyan sa Karamoan. Parang gusto kong pumasyal sa Karamoan. May nakita akong video. Ang ganda. Gusto ko nang pumasyal. Ang problema lang, wala akong magkakasama. Gusto kong umakyat dun sa bundok na ano, puro bato. Ay, ang hirap. Pero I'm sure, kakayanin ko yan. Sasakay na lang ako sa drone. Sasakay sa drone. Nakakatawa yun.

sa lahat po naman dyan sa Barangay Sogod, baka kay Albay, kay Cap Joji Morales, good evening. Ganun din sa kanya mga Barangay Council, Kagawad Leonel Frio, Kagawad Tatut Bermundo, at si Kagawad June Bilien. Good evening. Shout out kina Roland Balana at kay Johnson Melvin Bio. Naburo yung nadaan. Ay, haloy na pala ini. To the Colasito, Siriola, and Cass family, dyan sa Malolos, Malinaw, Albay. Kuya Rudy Kalisin, Tita Tez. Dyan po naman sa Rio's Street. Emily Braun, dyan sa Purok sa East, Barangay Buhian, good evening. Bayola and Tarnio family, dyan sa Santa Cruz, Malilipot, good evening sa inyo lahat. Ganun din naman kay Thea Padua sa Kubo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. 10 minutes after 8 o'clock.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na Bicolandia.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampasexy!
7: Pampamacho!
9: Pampahealthy!
7: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: 12 pesos lang per sachet.
11: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
10: and Best Cafe Black.
12: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
13: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
12: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
14: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
15: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
14: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
16: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up
9: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also

0: Available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

Las 8:35 na po. O, diba? Napaka-sweet ko talaga. Napakabilis na mga araw ngayon. Weekend na naman. Kaya marami na naman nagbabatian dyan ng have a great weekend. Have a happy weekend. Sana naman eh ang inyong pagbati ay have a family weekend. Para mas maging effective ang inyong mga weekend. Lalo-lalo na kung meron kayong mga bagets sa mga kasama. At syempre yung mga senior citizens sama-sama sa paglilinis ng ating mga bakuran, tahanan at syempre sa ating mga isipan. Tabi muna yung mga gadget na yan. Pahingahin nyo yung mga mata nyo. Hindi nyo napapansin, ang lalabo na yung paningin nyo. Kahit si cellphone nyo yan. Tapos mamaya-maya, iiyak-iyak kayo. Kaya dapat talaga palagi nating iniisip. On weekends, we should always be with our family. Luto-luto dyan, kain-kain. Kwento-kwento. Very happy. Kumusta nga pala dyan sa Legazpi City si Pau Pau at si Ate God. Ay, talaga naman. Of course, forever po niya itong kaibanan. Digdi sa The Tita Pauliani Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can snow fresh products, Rejuvian products, Luyan, Lola Nord, Rapsa, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, Snowtime, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and of course, Candy and Sweet Station Mallows. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. Siyempre, kasama din po naman natin dito sa The Tita Pauliani Show, ang Wanok Chicken Inasaldaan. Diyan lamang po sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue. Thank you, Wanok. And yes, the Tita Pauliani Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gem Products. Siyempre, para sa mga magagayo na mga katindugon, sarong lugar sana po para sa satuyang me time, as in self-pampering. Of course, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, sa Ampang Sanacanamando Copy Hospital. Thank you so much, Pink Spa. And yes, kaibanan po niya to ang Leo Lavandero Laundry. Kung kayo pagod na sa kalalaba, busy sa trabaho, negosyo at love life, relax, relax. Nandiyan naman po ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Ang Leo Lavandero, niyan po dyan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Open every day starting at 6 o'clock in the morning hanggang alas 8 ng gabi. Or tumawag kaya sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Mabalos po, Leo Lavandero Laundry.

0: bukas, Biyernes na naman. Natural. O, diba? Last day of the week. Last day of the working week. Kaya naman dapat i-wrap up po natin yung ating mga dapat gawin. Para naman sa Lunes, panibago na namang pakikibaka. Karoon lang ang buhay. By routine. Pero siyempre kailangan meron tayo mga inspirasyon para hindi tayo napapagod sa ating mga ginagawa. O, diba? Ang sweet ko naman. Hindi naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunan pero mahamuton. Gurang na pero may harang pa. Tita Pollyanna, nagiiwan ang mga katagang. Kung di ka naman kagandahan, magpakabait ka na lang.
1: Hoy!
0: Sweet dreams!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: bonito com a manocne osa. Masira muito legal. A manocne osa. Yum, yum, yum.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manocne osang fried chicken. Puerteng siram.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Argon, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Argan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede ninyong i-home credit ang mga kaipuhan ninyong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magandang sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
5: Kilabot ng mga dalaga.
4: Dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot, Pes?
7: Hindi ako.
6: Makinis to.
7: Parang walat.
6: At parang batang-bata.
7: Dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ERA.
1: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay...
8: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
1: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: And 2026, 100% successful midwifery board passers.
1: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators. At diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
5: Jaya Enterprises.
4: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
5: Jaya Enterprises.
6: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
7: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower,
8: with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
14: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
15: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
16: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
17: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang Tabaco.
18: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
19: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
20: Ang bombes, natugtugan,
19: all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
20: Tindugo na. Bicolandia.
21: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
22: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agavicus, blase muril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Yan po ang ating pinakaunang variant. Ha? Yan ang Best Cafe Original. Yan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit na 12 taong tinatangkilik sa maraming probinsya sa ating bansa at nanatiling number 1 ha? Nangunguna pinagkakatiwalaang brand ng herbal na kape sa ating bansa sa maraming probinsya sa bansang Pilipinas. Ha? Bilang patunay, ang Best Cafe ano po, mula sa survey ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards, ginawaran po ang ating paboritong kape bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Yan ay patunay ha, ng quality ng Best Cafe, patunay na napakaraming tao na ang nakinabang dito na tulungan sa kanilang kalusugan dahil ang mga sangkap nito ay piling-pili para po magbigay sa inyo ng maximum optimum health benefits na tulong sa kalusugan. Eh lalo na ngayon na mas marami ng variant ang Best Cafe. Nandyan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangkap, mas lalong pinasarap para mas lalo kang makinabang. Ha? Yan, lumalakas po yan. Napakarami na rin lugar sa ating bansa na talagang humahataw yan. Ano? Kinababaliwan, okay? Ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan yung paborito ng mga magkakapartner, paborito ng mga mag-asawa, ha? Okay, yung Best Cafe Mix. Dahil maliban po sa mga health, dagdag energy yan, dagdag lakas, dagdag stamina, dagdag gana para sa alam nyo na, okay? Best Cafe Black, basta may black, may balak. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong, ano po, para

0: tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, okay? At ma-achieve mo ang kaseksihan at kamachuhan na iyong pinapangarap, okay? Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Actually, unti-unti na rin po pumapasok sa market, ha? Babanggitin ko lang, yung Dr. M's 36-in-1 Coffee with Herbal Mix, ano po, yan ay recognized din po ng inyong lingkod, ano? Baka isipin nyo, ginamit lang po yung pangalan ko doon, ano? Siyempre, ako po ay kumbaga ako rin po ang nag-formulate po niyan, nakakabit po diyan ang aking pangalan, ano, kaya pwedeng-pwede niyo rin pong tangkilikin niyan yung Dr. M's 36-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman. Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
5: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, collecting, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, mga ka-wellness, bago ako tumalakay ng magandang topic na inihanda ko tong araw na to, ha, syempre babanggitin ko muli na ang Best Cafe ay hindi po nagtaas ng presyo. Samantalang ang iba, ano, ibang herbal na kape ay nagtaasa na kasi crisis daw, nagmahalan daw ang raw materials, pero ang Best Cafe, sinikap po namin na kami ang mag-absorb ng pagtaas ng raw materials at hindi po namin yon pinasa sa mga customers. Yan ay pagmamahal, pagmamalasakit ng Best Cafe po sa inyo. Kaya inuulit ko, ha, hindi nagtaas ang ating presyo. Kaya kung may nagtaas man ang presyo ng Best Cafe, maganap kayo ng tindahan, ano po, na

0: bago? Oo, may bago!
1: Anong bago?
0: Bago ang Best Cafe!
2: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
8: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: Mga ka-wellness, syempre maliban sa Best Cafe, ang dami pa nating other products, ha? At ang isa ngayon na i-highlight ko ay yung syempre yung napakatagal na rin sa market. Ano po? Since 2007, nilabas na po natin yung Tatak na Era, ha? Ngayon yung ating Era, dalawang klasing sabon yan. Andyan yung Era Charcoal Soap at yung isa yung Era 3-in-1 Beauty Soap. Noong nakaraan, pinaliwanag ko yung charcoal soap. Ngayon, hayaan nyo, ipaliwanag ko kung gaano kaganda ang Era 3-in-1 Soap. Ha? Nagtataglay po ito ng glutathione, kojic acid, ano po, at alpha-arbutin, mga ka-wellness. Ha? Etong mga to, sikat sa buong mundo. Ano? Ilan sa mga ingredients na pinakasikat pagdating sa pagpapaputi, pagpapakinis, at pagpapaganda ng balat. Kaya kung gusto mong magmukhang bata, pumuti at kuminis ang iyong balat every day, ano, sa mukha hanggang sa leeg, ano, twice a day gamitin mo ang Era 3-in-1 Soap, okay? Aprobado yan ng Food and Drugs Administration, rehistrado po yan sa Intellectual Property Office, ano po, at available sa mga butika at supermarkets sa inyong lugar, ha? Era 3-in-1 Soap. Sa aking pagbabalik, yung tatalakayin nating magandang tap.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
11: Hello, this is Paul.

0: 80 years old na po siya, lagi daw pong nanghihina ano, yung kanyang tuhod. Kaya lang gusto niya pa rin syempre lumakas ang kanyang tuhod, makapaglakad ng maayos. Ha? So humingi po siya sa akin ng payo kung ano po ang pwedeng gawin para lumakas ang kanyang tuhod. Una, nais kong ipaalam sa inyo na syempre, kapag nagkakaedad ang tao, normal talaga na manghina ang katawan, manghina ang buto, kasama na po doon ang tuhod. Pero syempre, may mga paraan para naman maiwasan ano po, yung agad na paghina at kahit nagkakaedad na, manatili pa rin malakas. Okay? So, eto yung mga ipinayo ko sa texter natin na pwede nyo pong pakinggan. At kung may kilala kayo na gustong lumakas ang tuhod, ha, eh syempre, pwede nyo po itong ishare. Ha? Una, uminom ng sapat na tubig araw-araw. At yung tubig na inyong iinumin, haluan nyo po ng hiniwang pipino. Malaking tulong po yan. Ha? Uminom din araw-araw ng tsaan ng pinakuluang luya. O kaya, Dr. M's Amazing Tea twice a day. Kasi ang Dr. M's Amazing Tea, nagtataglay din ng katas ng luya. May bonus pa ng stevia at turmeric ang isang tea bag, templado na isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Okay? Ang Dr. M's Amazing Tea, tulong po yan para gumanda ang blood circulation, maalis ang pananakit, pamamaga, at pamamanhid ng katawan kasama na yung sa tuhod. Ha? Dr. M's Amazing Tea, aprobado ng Food and Drugs Administration at napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha? Pinagkakatiwala ang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Okay? Dr. M's Amazing Tea. Tapos, araw-araw ay imasahi ang inyong katawan, lalo na po ang tuhod, gamit ang Kyusai Massage Oil. Kasi ang Kyusai Massage Oil, nagtataglay ng luya, katas ng sili at grape seed. Tulong para gumanda ang blood circulation at tumibay ang muscles at buto sa katawan. Pampaalis din po ng pananakit, pamamanhid at pamamaga ng katawan. Ha? Kyusai Massage Oil. Okay? Then kumain araw-araw ng saging na saba, hinog pero hindi niluto, hanggang 2 piraso sa isang araw. Okay po? Yan yung ilang tips na pampalakas ng tuhod. Marami pa ha, sa aking pagbabalik.
1: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho.

0: Yusay Masal si Uwi na aking kapartner sa Ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Kapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Yusay.
1: Yusay Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Yusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement, nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement, 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-wellness ha. Siyempre makakatulong lalo na pampalakas ng tuhod ang laging pagkain ng mga prutas at gulay. Umiwas din muna sa mga lamang loob, ano? Pero makakatulong ang pagkain ng itlog at karne paminsan-minsan. Umiwas sa pagpupuyat, sa stress, alak at sigarilyo. At kung kaya namang maglakad-lakad, mag-walking exercise. Eto, napaka-importante, magpaaraw sa umaga kahit sa loob ng 20 to 30 minutes lang dahil tulong yan na pampalakas ng mga buto. Tulong din na pampalakas ng immune system. Ha? So everyday magpaaraw. Malaking tulong din ang mga minerals. Kaya uminom araw-araw ng Best Caps Minerals Food Supplement. Ang isang kapsula nito nagtataglay ng purong minerals mula sa kalikasan para lumakas ang mga buto, lumakas ang immune system, mas mabilis kang gagaling anuman ang sakit mo at tulong para maiwasan kang magkasakit. Ha? One capsule a day ng Best Caps Minerals Food Supplement. Uminom din araw-araw ng isang baso ng tubig ng buko, okay? At kumain ng mani, buto ng pakwan at buto ng kalabasa. Yan ang pwede niyong gawin na makakatulong para kahit nagkakaedad na, manatiling malakas ang tuhod, malakas ang buhok.

0: buong katawan. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.

Philippine Standard Time, do sa kanyang asli na aga sa mga magkatikam, di na siyong tang kisong sarong pog pinagdisa sa mga distrito kanalbay sa kamautan kan may o mas pinahiwa siyong may puso kapartisipar sumabay ba? Kinisil sa Kongreso say sundo alas 7 nin pagkaaga kada aldaw na Biyernes digdisa na sa 91.2 FM tindugo na. Pangaran ni Manong Mani, pangaran po ni Dugabos na parala, digdi sa 93, News FM.

0: morning sa mga Kantiwi, morning. Mga Taganaw, mga taga Sato, Bakak, siyempre mga Katindugo, Halilipot, at sindigdi sa siyudad, Kapagkamot, Tabaki. Good morning. Sa tuyang pagkaaga, mga Katindugo, na pamanlugod na nakapag-ipos-ipos na si mga mapasir lang. Sa mga malaog sa una, nakapaasinag karig na liwa taon ng serbisyo niyang mga regular na kliyente. Oy, a blessed place every day, mga Katindugon. Although medyo pigado ang kamugtakan kanya, pero dahilan sa satuyang kagurangnan at satuyang paghigos, Katindugon, libyano man po kita na nakakadispone sa satuyang pangangaipo sa Oro Aldaw. Ano nga yan, friend? Ang mga bagay na maaraman ngunya na agas activities kan sa tuyang dresswoman si Madam Criselle Borsilagman sa nakalis nanda, medyo talagang makulor, ano? Doon duman sa pungulan kan sa tuyang gobyerno, duman sa man. Alaga, digdi mo nagdugon, igwa naka-schedule na interruption na birnes. Ang kaini, City of Tapuerakan, San Miguel, City of Malilipot, Apuerakan, San Antonio, Santicona. Porsyon na kay Barangay Utorse, Sugod, Panaray, at Ilaw, Raya, Igang, Basod, Bayandong, Binisitahan na Basod, and Kahugutan, Pili Ilawod, and Pili Iraya. Alang dugon, at sa tuyang woman, nagsurat po sa Albay Iltib, lalo na kay Engineer Willie Buksit, Almanig Kan Kooperatiba, ang sabi kan, isa surat, Dear A.G. Buksit, we are scheduling of power interruption on May 2026 to 1626. Please be informed, the guys within the affected areas will be celebrating the Rangay Fiestas 15-ly. Fiesta po, ano ha? Brok, Tamako, Barangay Basagan, Tabako, Nisidro, Lipot, and Barangay Gubat, Bakakay. As these celebrations are important community events attended by residents and visitors alike, the scheduled power interruption affect the activities in the said barangay. Please note that no barangay station will be affected interruption bimom 1620. Thank you very much for your understanding consideration. Best, Criselle B. Lagman. Tinatakan mga Katindugo na patutuong na-receive kan approve ng mga Katindugo na nung ahankan mga taga Albay Elective and decision na aprobaran ang request kan sa tuyang Congress na i-octaba na muna ang power interruption bes ngunya na May 15 gibuhon po ining min 2026. Mga Katindugo, yaw na pong nalinya at sa tuyang regular na partner nakakaulo sa programang K na K sa Kongreso, si Districtwoman Criselle Borsilam. Good morning, ma'am.
1: Good morning.
0: Opo. Kumusbihan?
1: Ay, okay man po. Nanahentro. Actually, may man sa satuya po na sabi sa kuya kang Aleko, bako man po change so build,
0: okay.
1: It will again be
0: changed. I see.
1: Okay. So, it's not tomorrow.
0: Basta approve mo niyan tabi, Madam Congressman.
1: Approve po, ko, apat na firak man. Handa man sa mga
0: ano so, spaghetti.
1: Pero yung mangyarari so nangyari, pagpipi man. Banggi Dilaw, oo sa Tabak, Malinaw, there's no? Mm-hmm. Na ano nga ni ako marhay ta so sa bye-bye kang tiw na preparasyon ni Kapitan sa inyong ano ito kari mucha man inang ng bye-bye ala ta ito nakadispon na kidya syempre iba man
0: iyon po
1: so kuryeno
0: and so mga nagpipreparar kan sa indang mga kunya di kaipan ito ning

0: Kuryente, buko sana.
1: Pero alam mo, kakaano is the 70s and 80s. In Metro, and that was yung pani ni Marco
0: Senior.
1: Power interruption kay ito. Over grabber scarcity kang mga panahon na ito. Sabi talaga, so sabi ko, na kumukhang repeating
0: it.
1: Oo. Hindi nga po, kasi ayari yun yung kabataan namin. Ang hirap talaga noon. Walang tumite.
0: Mabuti.
1: Mga kabataan. Hindi na sila sanay.
0: Mabuti kami, nasa bundok. Nakatira kami sa bundok. Talagang tunay, wala kate.
1: anyway, so, ganap. Grabe
0: nangyari. And sa
1: maraming magaganda to, pwede sabihin, ma-proud ako. Ma-proud ako sa aking paninindigan. Pero marami rin namang nakakalungkot.
0: At nakakadismaya pa. Dismaya pa.
1: Tago, mga garibaga. Yung nalami, mga demo na aram kung acting sana. Tapos inipiprep sa nakit po na araw kayo sa nangyayari para makikas, makatalingan, play of words. I escape. He just deceived. Ano kaibahan ka? Nasa premises siya. Kasi,
0: And sabi nga ni Sentry, ni Trillanis, stage sa nagpigibong saginsagi ng mga purutok-putok.
1: Walang bullet shells. Walang bulls. Maan. Oo. May sisihili na nagka-director pa to. Apo ko, ikay ito. Sabi ko, mata-manta. Yan sa publiko. Security measures ang CCTV. No, pero kung niya nakaipong tamahil nangyari sa Baradilan, hala, sino baka ko accurate footage?
0: So, sama, gurang. Sabi kan mga gurang,
2: doon ako
0: nalungkot. Mga gurang, doon ako nalungkot. So, after this turn of events, madam, ano na ang pigi-expect niya to? Ma-i-forward na si...
1: Because of impeachment.
0: Because of impeachment. Ano na ang pigi-expect niya to?
1: Natanggap na nila yung impeachment. And ang masunod, have to convene
0: impeachment court.
1: An impeachment.
0: Pero sabi ka na naghihiling, kaya nga ni Senate President Agari, habo maninda talaga na i-forthwith ining pagtratar ka na impeachment laban kay Vice Patabi, Madam Congressman.
1: Ang nahihiling ta po ay naarsena, no? Nga tapagbabago, nga tatanag to. Nga aramiya, nadadakupon siya. Aramiya, kaya nga ni for the past half year, no? Dahil siya ng sessions. Nga tatanagbutwa siya. Ansa na daw na mangyayari sa iya talagang
0: buti.
1: At importante yun na mag-computership. Kaya nga ni may mamaneover dahil paabot na sa articles of impeachment. So, actually, it falls in place. Tapos, iniba ko sa nagpalapalagay kasi nakita natin yung pag-stay niya sa sometime para aram naman natin wala namang i-issue ng TRO.
0: Hindi labas. Ng TRO yung Supreme Court.
1: Pero keep the crowd there supportive of Senator, but the senators also who are coddling him. Kaya puhanin na sabiho na, ay, may TRO na maikahalat pa kita. People will not leave, no? Sa gibo sila kapahara diyon sa parang wala talagang coverage. Kasi nga, preparing for,
0: Itong so well, ano ninda?
1: Yes.
0: Parang
1: ngayon,
0: exit.
1: Hindi mo alam sino ba Agent at Arms talaga kung anong mangyayari.
0: Hindi, alam niya kasi misto. Si Alasco ba yun? Mista pa to.
1: Tsaka diba, pati yung Sergeant of Arms, binago nila.
0: Bigoy.
1: So talaga, it was all calculated. Ang ultimate, yung mga taong bayan, kasi nag-position. We are the make.
0: Yeah.
1: So mga decision na ginip, talaga kaya ang mahampang ang mga konsekwensya, maging positibo o negative. Kaya para sa kuya daw, magmamaterialize ining impeachment, magkakaigwa kitunay talaga ng justisya at paglilitis sa impeachment court ay to keep our Senate all. Be vigilant. Mahihiling tama kung paano ining article.
0: Pero Dakul, ang naghihiling very volatile ang majority sa Senado kasi na miyembro problema
1: True.
0: Puro spy proof.

0: problema. Chis Escudero, Reba, Senador Estrada, Bestiman, siyempre so ina, daaki, ning magatugar na hampang sa trillion Security of Exchange Commission. And then nabilyar pigi imbestigaran kan Department of sa Conflict of Interest. So til na marami and pigi dai man mahaloy yes. ang
1: tapos
0: kuya
1: si
0: na ini
1: Senator Bongo sabi masunod na
0: masunod na si Marcoleta Bago itong supig tataram ni Senato o Senador Lacson na 500 balls na pig request niya sa DPWH
1: 500 mo sa CA
0: mm-hmm. Puro sin na may
1: so,
0: problema.
1: Boss, igwang pigapan ang sadiri. O, principally ang sadiri. Okay.
0: So,
1: kayaan ka para sa sadiri. Paano mo maproteksyonan ang sadiri mo.
0: Pero,
1: so, mga tugang, dumating mo sa sitwasyon na arogaan, saan mo hahanapon ang taong bay? Nasaan yung Filipino people sa saindang agenda?
0: Wala. Klarado man. And comment sa social media
1: po kita. Dadakol ako mga syempre dakol kita mga kababayan na pigla respeto taman ang sa indang ti mga opinion. Kaya lang sa mga araw kayo ng pangyayari nahiling na nindo. Sana naman wag niyo i-analyze ito this authorities who really ploy all of this para ma-evade ang justice para bako sila itong ma-evade ang justice kasi nga hindi dahil pipahampang si Bato sa mga accusations sa iya. Pero si Ringman po dahil man iiwasan na tokarchment complaint ang articles of impeachment, I mean karong korte na matatauan talaga kiliwanag no? Kung totoo nga ba talaga may sala o warang sala. Kasi kami, siyempre, sa Kongreso, ang amin lang papel is presenting evidensya para ipagpatuloy ang paglilitis.
0: Yun lang.
1: Okay, pero
0: so fiscal,
1: hindi kami pwede magsabing convicted or...
0: So fiscal
1: only the court can do that.
0: So fiscal na iguaning post. Kaya,
1: yes.
0: Ining kasong ini, darahunta na sa...
1: Right.

0: mga
1: unliquidated, maybe the COA disallowances and confidential funds, accusations of bribery,
0: dami
1: inside
0: pa.
1: Insedition, mm-hmm. di ba? Kaya lahat yan dapat sana bigyan ng liwa tamang forum, which is the impeachment. Mm-hmm. And baka naman, marap na Vice President Sara kasi sa yan siya ng lahat ng pagkakata air her side. Ayaw niya mag-participate sa deliberations.
0: Parang isip ng Vice President at sa kampo nito na walang impeachment. Kasi kuha nila yung ano eh, yung majority sa tulad ng nangyari kay Cheese Escudero, wala unang pansinin, wala win na yan na immediately, di ba? So yan natin sa pag
1: abra. Ayun ang mga simple mga tabo, no? Iba ang hustisya sa inda.
0: Mm-hmm.
1: Dito sa mga na darakula, grabe ang pagpoprotekta.
0: Mm-hmm.
1: O bakong patas.
0: Uh-huh.
1: So yan yung sabi ko, Sir Puen, ako para sa kuya, kaya itong sa kuyang na oath of office,
0: mm-hmm.
1: dahil yan ang nagpaparumdum sa kuya, ako nga position.
0: Opo.
1: Yan ang nag-aangya sa dapat na padumanan ko. Because ultimately, my power came from the people.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sinda talaga ang nagtao sa kuya kang
0: mandato. Opo.
1: Tapos ining mandato ko, araman nila ang paninindugan ko manangon sa baray na pagkukupyerno.
0: Mm-hmm.
1: Araman po kang tao na kabinatohan ng susod kang pagsirilang alkalde. So tama, susala. Dakol ako na sagasaan, dakol ang dagitsa ko. Dahil nga ni, dahil sa integridad sa paninindugan.
0: Opo.
1: No? Kaya ang ano ko man, consistent man ako duman sa kuya na sa Indo na maserbi ako talaga ng tapat.
0: Mm-hmm.
1: Bako pwede politika, takong politika, bako man ako Marcos.
0: Tapo.
1: Nasa minority po.
0: Okay?
1: Uh-huh. Di man ako po ka mga perks na pigtatao kang sa majority kung ikwaman.
0: Mm-hmm.
1: Kaya bako po totoo na may mga maleta.
0: May mga mali 100 million.
1: Sir, pwede sana nahiling na nindo sa pagbabago kang buhay ko.
0: Mm-hmm.
1: Aloy na pag mga pigsasarabing arog ka iyan, di man.
0: Okay,
1: mm-hmm. na ma-disabuse na rin nga. Si Levista, ininota niya na bago lumanpasa na sa pag-tackle sa kang committee report, sa mga insinuations sa si Rinky, and that's poisoning.
0: Mm-hmm.
1: You know? Igag-condition niya na ang tao na pag nagboto ini, ki yes, ang ibig sawa na ini.
0: Pero sa mga pigigibo niya aligasyon man sa nasa duman sa prangkesa kansular.
1: Ba't sa mga ginibo niya makang eleksyon?
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya difisil na. Iba ko na kuman po. Kaya sabi ko, ay, yes, nabakong araw kayo niya ang inabutan ko.
0: Oh, sana yerno, simposisyon o alang ko man ang perming gamiton o mga gibo bit-bit ang prinsipyo mo, tabi, ma'am, na what is right is wrong, para libyano ang pag-usa luwas.
1: Mas komplikado kasi ginagawa mong mali.
0: Mali,
1: pilit mo tama, katulad ng ginangyayari sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Tignan mo. Instead of bilang mga tagagibok ang batas is batas,
0: mm-hmm.
1: naging batas para mm-hmm. maprotektahan, so gusto nila protektahan. So, libo talaga ang sa iyang loyalty.
0: And,
1: loyalty pa talaga sa sinumpaan na posisyon bilang representawo or nagkapirasan na pico protection.
0: Opo. So, luway-luway man, namumuklat ang publiko sa nangyayari digdi sa satuya.
1: Sir Buen, bulat na ang publiko. Ang problema lang ay na ako. Nag-worry ako na baka dahil sa dahil sa mga pangyayaring ini, magsana.
0: Mm-hmm.
1: Na din ako magiginibo, sige na, bahala na kamukha mo nindo. Tapos pag abot kang eleksyon, iisipon, ay, di eh, pare-pareho man sanaan ka, batohan ka na sana kung saan kita ang magagali. Resign ka na, kaya di ka naman inindo. Kaya amo na lang si Buhako, doon na lang ako muna.
0: Pero,
1: kaya nga, that's why we get the people that we deserve, no?
0: Yes po, madam. Pero out pa man lugod na bumalik ang dugo ni Andres Bonifacio sa lambang saro na danan ang mga mapang-api.
1: Ay, nakakalingaw kita. Harukain nakalingaw kita that there are people who are
0: Yes po, madam.
1: Oh, naisahanan naman tayo, Priti. Akala niya, so orulian na kita to. May mga meetings. May pika ka na pala.
0: Pero klarado naman, sinda ang

0: accountable.
1: Hindi, o tingnan mo yung minority, nagsialis.
0: Nag-uruli tulos.
1: Eh kasi nga, tapos na yung session ng 5:30. Mm-hmm. Yung putukan nangyari past 7. Diba?
0: Basta, ang accountable, Sinda. And kung iguanin batas na pigbalgar, Sinda ito na kaipuan manimbag. Bakaraw-karaw na giniribo ninda, linoko ninda.
1: Yes, yes. Ang tao. Gusto ko baraman, yung accountability ng leadership as mm-hmm. well as in sergeant, at ang trabaho niya talaga is to ano, to enforce the law. Kaninong law enforce?
0: Yan. So, ma-investigar ang
1: allowing a fugitive mm-hmm. you know, to leave the Senate premises. And of course, talagang escape ito mm-hmm. dahil 30 a.m.
0: Mm-hmm. Pero bihikulo.
1: Talagang gusto mo sana maghali na dahil chiyucho leave. You leave at a time na hindi naman yung tago.
0: Ana.
1: Ito talagang ganyan na oras. Ito talagang escape yan.
0: Anpig ni Cayetano na dati, deng niya kiayari na daiki warrant of arrest hali sa local court ang daradara iso na sa ICC. Tapos nguna na si Bato, pwede magani, tanay man siya kiwarant o muna.
1: Kaya nga, ano, what is sa iyang posisyon? Iyan ang magiging argumento.
0: Nalibong ako sa mga abogadong araw ka.
1: Ganyan, twisting the truth to satisfy their whims, no? Mm-hmm. Kung ano magluwas, you twist it so that it will benefit, you know, your position.
0: Yes po,
1: so, ma'am. So, anyugang aram ko, sabi ko, exciting ining mga nangyayari, pero hindi naman po pwedeng we just allow to happen. Ano, mm-hmm. Ang importante, who are we going to call?
0: Yes po, ma'am.
1: Sa mga pangyayaring banbayan talaga na ang impeachment ay mangyari.
0: And,
1: no?
0: And we understand, Madam Congressman, that your group will not simply accept this without foundation and explanation. Kasi na Kongreso ang nakataya digni. Bako lamang ini silsa na ako untabi, Madam Congressman.
1: Grabe ang ano. Kaya po hanam. Well, the president should step in.
0: Yes.
1: Man yung president.
0: Silensyo ang presidente.
1: Hindi ko nararamdaman. This is the time na we need someone who is strong, who is decisive. No?
0: Dapat you show
1: and
0: up.
1: And we can look up to. But I think it's his moment. If it's really there, then this is his moment.
0: Yes, mahilinta kung anong magiging pahayag niya. Kasi nangyaring putukan, nagkaigwa siya ning himotik siya kang gabos-gabos. Pero after kaini, kainyan, dahil na naman ki announcement o ano man na kuyang presidente, direktiba sa mga authority.
1: Ay, naka, sir, pwede. Anyway,
0: 42 na! Makalipas mo ang analyze! Oh, big mga katindugon. So, sa muayang seryoso ngoro ni Madam Congressman, talagang, maski ako, pasa ko ang gabos-gabos. Garini, makaro, duman kita, Madam, sa ibang mga magagayo na ano, ha?
1: Sa mga buta.
0: Iyo po.
1: Hindi natin kontrolado. Oh. Kontrolado namin na aksyonan yung mga mahalaga atas, katulad ng Fauci.
0: Na
1: we're able to pass on a second reading today.
0: Uh-huh. Ano ang mga i-expanta? Tabi, Madam.
1: Okay. Ang Fauci is just between have had intimate relationships.
0: Okay.
1: Like for instance, a husband and wife, a boyfriend, girlfriend, baka past relationships, mm-hmm. no? So, merong intimacy na nangyari. Fauci is not just that, no? Like, for instance, may stock text ng text sa'yo
0: mm-hmm.
1: using your cell phone. Mm-hmm. Tapos, may mga nagpapadala sa'yo ng mga lewd pic aracher mo, pero pinara o naman lawas mo, pagpapagibo sa emo na dahil mo manggiro nasa litrato sa mga AI-generated, no?
0: Uh-huh.
1: Sa mga deepfakes na. So, ang violence ngayon ay hindi lang, ang vow sila ay hindi lang yung mayroon kang intimate relationships, pero kahit wala kang intimate relationship, psychological, na may minsan physical, na

0: abuse na nangyayari sa kababae o sa mga aki kababae is considered as violence against women and children.
1: Okay.
0: Aki lang na conventional na mga paagi, no? Kunyan may ano na na may may AI na. No? Uh-huh. May mga pick-upon sin ng technology assisted vowsy.
1: Uh-huh.
0: Okay, at ibig sabihin gumagamit na ng gumagamit ng cellphone, gumagamit ng computer, gumagamit ng ito technology, no? Para okay. So may recently may ginibo sa Kongreso niya ginibohan ki mga fake pictures ginamit supad tapos na lang ginibin na internet. So no? So sa tuyong presenting vowsy, hindi siya vowsy.
1: Okay.
0: Papasok lang siya as para diyan so mas halang ka ang pinalidad kaan so electronic may man po dyan, pero hindi violence against women.
1: Mm-hmm.
0: And so, with this pig palawak na natin kaya nga expanded or e-vowsy na. So ma'am kasi dapat talaga mapigilan na rin natin 'tong mga pagkalat ng mga may mga terminologies eh.
1: No? Ako kasi baka pa masyadong ano
0: mga pigagamit na
1: familiar.
0: Mga platforms pag merong tawag ito maluya ako sa mga arkad ang kada sa like ang meta, di ba, mga meta nakakagibos din na ki pagbabago sa ano sa like kunyari ipahadok sa doon tayo managahadokan kayaan
1: iguanin mga so, applic na nagagamit takla na pinagagamit tapos may suyaon dyan sa available sa cellphone iyang pinagagamit na pang-edit o madali unsa na kan iyan mga matitibay lalong-lalo na ini mga aki pa matitibay yun.
0: So di gamit mo para sa sadiri mo pagayunon mo ang sadiri mo pero di ka bang raot kang kapwa mo lalong-lalo na kung gagamitin mo siya to inflict violence.
1: Yes.
0: One and ma'aman was that yesterday kaso ma'aman so Safe Spaces Act naman amendment man
1: to amendment
0: Safe Spaces Act. So may ito na simula na corporations presentation pa lang wala pang deliberations as na bill. Okay, again gusto ko sana po na i-clarify divorce is only an option. Yeah. It is not for everyone. Yaon manggirare po sa ibang mga solution of marriage arog kang legal separation. Hindi pala siya marriage, no? Legal separation is just the separation of the spouse. Yaon so annulment and the nullity of marriage. Divorce is going to be another option. It will not destroy an existing marriage because marriage should be founded on love, no? And then the marriages na pigsisevere tanong yan are long gone. Ano ibig sabihin? Sa papel, yes, mag-agom ka mo, pero ang kaloy na separated, kaloy na na grabe na so nakausa na na violence, diba? Abuse or economic
1: ang
0: abuse.
1: Ang iba nga ni kaiyan, igwa na kiiba man.
0: Abuse.
1: Ang iba nga ni igwa naman kiibang familia kaiyan eh.
0: Exactly. Kung may sa mga civil registrars, o siya ni chairman kang population and family, sabi niya, ano pinaka-problema nito? Ang problema, may sabi, nakulo ng mga illegitimate children, na di iman ma-legitimize dahil nga ni, nasa relationship pa. Ama o su ina. Okay? So, naarog ka yan po ng mga problema. Ang pinaglalaban na ang sanctity ng marriage. Pero sa marriage na ito, should be founded on love and respect.
1: Yes po, okay? Madam.
0: Magsabi ng mga pagsasarapitan na ano na separations or severance of the marriage we have is long overdue. Kasi sabi mo nga ang iba diyan may mga other ang iba diyan na mga dakol ng lamat sa relasyon na hindi na talaga magbabalikan. Kaya doon man sa provision kaini ikaw na pick up na yung speedy. At ibig sabihin kung 5 taon mahigit na hindi nagsasama, hindi na kailangan dumaan sa masyado mahaba na proseso.
1: So sa madaling sabi, basta mamit itong mga requirements, tangani na lumaog ka digdi sa absolute divorce kuning kaso man.

0: wala tayong mga quickie divorces. Mm-hmm. Hindi katulad na magpirmahan lang kayo tapos
1: na.
0: Dadaan pa rin po ito sa korte. Mm-hmm. At kailangan may mga pruweba pa rin na ipapakita kung bakit mm-hmm. kailangan talaga absolutely mas severe the marriage bonds.
1: Eh, dapat so, ang both parties magabay digdi kasi kung saro man sana ang gusto, dahil man mangyayari kayo ang ano, absolute divorce. Kung saro man sa ng party ang nag-ano.
0: Nagbawawal nga natin ng collusion. Kasi uh-huh. mga iba pilitan. O sige, bigyan mo na ako ng ano kasi bibigyan na lang kita ng mga hururon baga. Uh-huh. Nagbabawal po yan. May penalidad yan at may imprisonment. Kasi collusion.
1: Siyempre, masinda sa halawig na kuyan ka iyan. Mga kuyan nga may mga pang counseling, di ba?
0: Ang nasa existing bill natin is 60 days.
1: Ah, 60 days.
0: Oo, nagre-recommend ang DSWD na gawing 6 months. Sa original mm-hmm. bill ni Pop talaga, six para mabigyan months. Ng pagkakataon na magkururon, mm-hmm. na aron ka ang tatibaan, ma-repair pa. Uh-huh. So, marami po mga interventions.
1: Para sa
0: pero, uh-huh. pero Sir Buen, kung binubugbog ng asawa niyang babae na. At minomolest na yung mga anak niya, hindi na kailangan ng 6 months, 60 days
1: pare,
0: na.
1: Pare, kang ginis na, basa mo ito, so ginibukan, pulis duman sa agob niyang magayon, na binugbog naman. Ginulpi
0: iyo, man. Tapos sasabihin ko yan.
1: Sinampaling nga yan.
0: dapat ito.
1: Mga katindugon, ang gabos na ini, pinagigibo po, tangani na maging maray talaga. Familia na kundai naman sana nagkakauyon, de naran so well-being kanseki. So, minaki na kanabis, nagiling si Mr. Buda, si Mrs., gari na ikus na nagdudulak, mga katindugon. Niyo po?
0: Oo, tas ano pa ang sa indang mag? No? Mm-hmm. Ano, mahi, siyempre, iyan man ang pwedeng iyan man ang arugon mo mm-hmm. ayan sa nahihiling mo propirmi so it can be intergenerational
1: yes no? Po madam,
0: and ibig sabihin if you see violence in the home most likely mm-hmm. dahil iyan ang sa condition ka to see that as baka parte lang na yan ng buhay ng mag-asawa mm-hmm. no? So baka pag ikaw rin naman
1: ganun din yung mga yun.
0: So let us stop the cycle of violence and kaipuhan talaga Paul na talaga ang mm-hmm. union ka mag-agom, then there should be with you to find love again.
1: Yes po, madam. Kasi pagka...
0: life is too short eh. Mahali po ito mag ang buhay.
1: Do not make it shorter.
0: To suffer. Mm-hmm. Oo. Oh, for a wrong decision. Uh-huh. For a wrong decision.
1: Yes po, madam. So, mga katindugon, ano, igwakin mga magayon na resulta duman sa mga pagpagalkan sa tuyang kongresis, makamurumundo, as in, makauyam-uyam na pangyayari sa Pilipinas. Ano, so, makipiesta ka? Ay, makipiesta ka ba niya? Mapiesta ka? Sa inga digdi, mapiesta? Diba, ining...
0: Mapiesta, bali ko, after na ta 20th po.
1: Ay, see.
0: Next weekend na ako mauli po. Ta, di ako nag-uli nun yan na, no, na weekend. Uh-huh. May mga celebrations pa si family. Celebration kang aking mm-hmm. si Diego. Mga college naman mm-hmm. Tapos si Lars tunod sa kuya birthday mayaman sa 23 pero mm-hmm. si-celebrate yung linggo
1: I see.
0: Para sa pamilya and then di talaga ako nakaulik ang last weekend mm-hmm. dahil nga inibig kahandaan niyo so impeachment so divorce mm-hmm. sa committees
1: iyo po so
0: nahapod man na speaker man ako sa mga group of young women in politics no mm-hmm. or so nagugusto maglaog sa politika and I'm going to chair and governance.
1: Okay, so busy business na pero yaon man niya then si mga staff sa iyang kuya district office na pirming preparado na magresibikan sa indong mga na automatic man natatawanin kuya action. Kumusta bago niya tong mga kahagadan na nagkaigwa kita ning oportunidad na muha so DSWD and other kuyan mga secretary sa government agencies concerning kansadan sa farmers sa fisher folks as in ipapang mga pwedeng ayuda na sa mga pigado tabi Madam Congressman.
0: Sangon yan si Yad ang kahampang ni Secretary Gatchalian and the

0: Man po akong kahagadan masyado kasi po talaga natutugunan masasatuya mga requests. Ano? Mm-hmm. Inisa na talagang development siyon the Cove na i-extend ang per zone from 6. Diba at po pwede sana talagang affected, mm-hmm. Sir Buen?
1: Apa.
0: Ta, kung ako mandig di sa tuya, Jake, di din na pag-expanding dita, matitipisilan pa kita maglikas kaya itong nasa 7 kilometers.
1: Mm-hmm.
0: Kung baka man talaga afektado, di pag na may lahar, may lava flow, masahinin ko, dapat talaga pag-adalan na marhay. Ta, delikado, pag nag-uran, mag-sludge, mm-hmm. So lahar, talaga po pwedeng maafekta rin sa mga komunidad. So sabi niya iyo, we are okay. Going how do you call this? Kasi one size fits all decision.
1: Mm-hmm.
0: Sa nasa areas na talagang affected, ito ang pwedeng ma-extend tas na so evacuation.
1: Sige, madam, si iba pang mga gusto niya tong ipaabot digdi sa mga taga Premier Distrito, Canal Bay, please go ahead.
0: So manungod naman sa fuel subsidy na actually presidential ano ini eso sa mga parauma pa folk,
1: mm-hmm.
0: Naugmaman ako dahil nga ni natatawan ako kay pagkakataon na ma kahuron so USEC ang agriculture
1: mm-hmm.
0: Para sa pagtarao kay ayuda bay kabus naman na sa mga paratanong ira.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang nangyayari ngunyan, baga tulusan ng crops ang na. Mm-hmm. So, rice, corn, and sugar cane. Paano man sabi ko so high value crops? At kadaklan ka mga farmers sa high value, arog ka nga coconut, abaka, vegetable, no?
1: Mm-hmm.
0: Paano man sinda. So, kanada ho man provincial agriculturist na talagang pitututukan ta na matauhan sa iba pang mga farmer. Gari, dekoram ko nasabi ko na ini sa imo sir buwan sa programa ta. Nag-petition man siya kay Governor Noel. At mukhang favorable ang decision ni Governor na subang nga day nagkatarawan hindi sa presidential fund,
1: mm-hmm.
0: Na sa hindi nakapag-distribute. Hindi, ongoing ang distribution.
1: Ongoing po,
0: na,
1: ma'am.
0: Baka kay
1: Bingo in Malilipo.
0: Sa to Domingo. Kutangon yan po. So sa tabako,
1: sa
0: The insul.
1: Na-cancel.
0: Na-cancel kasi nga
1: brown out.
0: Tuloy yung
1: interruption.
0: Interruption. So nalayad. Diba, so DA, before pa kita nag-petition, change of date. No?
1: Mm-hmm.
0: Anyway, next week na po ang tabako and towards the end of the month gari so
1: Jubilyar and
0: kiwi po da sa tabako malinaw gari next week po.
1: Pero ang sabi ka ni ba niya tamang taparados mo 2,325 na lamang ini malagdagan
0: yung anita ang kwarta siya na po kayan is 10 billion for
1: I
0: the
1: see.
0: Whole Philippines,
1: mm-hmm.
0: May pondo talaga po siya sa 10 billion for the whole Philippines na and supposedly para lang sa rice.
1: Kasi nga, di ba okay. Sa ali iyan sa rice tarification law? Ang budget na iyan?
0: Hindi ko alam kung saan talaga siya exactly hali po, sir. Pero item po siya sa budget.
1: I see.
0: Okay. Uh-huh. So, dapat po rice lang yan. Kasi ang ibibigay, I think, is 7,000 per rice farmer. Puputok itong fuel crisis.
1: Doon ako nalungkot na naman.
0: Oo, pumutok yung fuel crisis, sabi, let's expand it. Kahit mas maliit yung mabibigay natin, mas marami bigyan.
1: Mm.
0: Kaya talaga bibigyan yung ibang mga crops dahil talagang limitado man sa pondo. Pero meron sila ngayon na pinoropropose na parang, Kalinga Fund? Fund. Na duman ko sinabi na if ever magmaterialize ini dapat mag-consider taga boost the farmers okay pati sa mga hog mga poultry
1: apa.
0: And mga iba pa mga arog kayo mga nasa fish ponds na bako sa dagat no
1: apa.
0: So ida na yaon na ito sa indang presentation so anyway going back to Governor. So the inatawan bigde na rice and corn man sa na matatawan today makitang ang provincial ay ma-allocate yung mga 50 million
1: I see
0: para ma-cover man po sa high value crops and iba pang mga farmers
1: mm-hmm.
0: Bata o manggaliki around mga 2,000
1: sige ang pinaka-importante
0: pinginutan ko na pero so sana po mag-materialize
1: okay sige po tabi madam congressman
0: thank you sir
1: Basta ang gabos na ini, pigigibo niya.
0: sa ngarang kang pagkamuot, o

Dati sa program sin o oh, no man ini. Taud-taud pa pala ni ito. Serbisyo. Halataon nga yan, sir. Harayon nga yan sa imong pigiisip ko niya. Now, sukat kaya. Apiktado pa mga tugang. In trauma ka nangyari pong baradilan duman sa Senado. Dagos na, hindi po sa programang Serbisyo Sin Progreso na hatod po sa sendo kan lokal na gobyerno kan siyudad ning tunay na pagkamot. Siyempre, sa Panginoon po tabihan sa liderato ni Alcalde Ray Bragais. Sa mga mawot na magpartisipar, pwedeng-pwede na tabi ka mo na makimema, pwede man ka mo na mag-chat dyan sa comment section. Araw po kay ni kay Cogs Canyon na amayon mo niyan tabi na nagpapaabot ni mensahe ano sa mga paraan tabi. Sir Manny, sa may mga piyestahan, imbitado daan gabo sa pero magdara ka mabalon ha. Nagsurat pa lang sa Congress Hill kay ano Engineer Wilfredo Buxit para may konsidera na dahil nang una pag putulan ng supply ng kuryente ang nagkakapir ang lugar sige po sa Premier Distrito ta igo nga ni Puki kasi ributan.

0: Hindi yan tabi mga tugang. Inihong kanopisina ni Wilfredo Boxit kan alay ko. Kaya lawos ang piyesta. Bako umalingahon ano? Ang pagungit kan ano ang masira mo na sa piyesta? Humba? Sabay nga may piyestahan, happy happy piyesta. Kaso udma, di ako nakauli dyan, Miguel. Dyan sa Rawis Elementary School ko and second coming alumni. Kan gabos na mga nag-graduate po dyan sa Isla kan San Miguel. Ano, sa Rawis, San Miguel? Rawis Elementary School, pasensya na kamo. Day kayang inibidir. Buda niya ako, baad no, mapirot. Ha, mga tugang, di ako makatugdon, digdingon niya na aga. Trabaho. Ganyan-ganyan, dispiras na ganyan dyan sa Rawis, San Miguel, Tabaco City. Sa agang Sabado Piesta. Ano daw kung makapagkatapos kang programang Amayon, ano, sa aga, Sir Manny, diretso na pasiring sa Isla kan San Miguel, makipiesta lamang sa Rawis. Sabado man eh. Hapon, agahan, homecoming naman dyan po sa San Miguel National High School. Yan. Kaya sa mga nag-graduate po sa San Miguel National High School, ano, ta dyan man po. Domingo, 17, tabi yan. Kasarabay na dyan, so gigibuhon tabi mga tugang na founding anniversary ka na eskwilahan. Pig, sabay na po sa kunyanta, alanganin masabay daa ang founding anniversary. Sa bulan mismo kung kasori na yan, namok na ang eskwilahan ta. Gracing maray ang mga people around the world. Kaya sabot na po yan. Ano? Kaya samantala ho na sa mga nag-graduate po dyan sa San Miguel National High School, makikunya na tabi kan sa indong representative, makikontak sa mga plano na gigibuhon tabi sa mga masunod pong aldaw. Si Sir Manny dyan sa technical. Taod-taod mga tugang ta makakaistoryahan ta si Mayor Ray. Mga good news. Kan Bulanta, morning po, apod ko lang po kung tuloy ang brownout, kunyan, o ibasa ko pa, ibanggit ko pa lang kaso bago tabi, Madam Carms Bulanta. Sa dapat mga kota, alas 8, sagkod alas 5, dahil na po, duro-duro na ang ligaya, ngunyan pong aldaw. Jade Disacola, good morning Sir Ed, sa mga taga San Miguel Island, lalo po sa mga taga Sagurong, uy, madali naman ang piyesta sa Sagurong. 23-24 dyan sa Sagurong. Baad pwede lamang maimbitaran kan mga taga Sagurong. Good morning. Nelson Barya, salamat sa pag-greet ng birthday ko kahapon. Ada yung problema tabi. Sa mga arog mo na nagsiselebrar ng birthday, pait sa nakita rin. Ama, ako yun ay si Ed Bordeos, mga tugang. Marina pagka morning man kay Tupe Belo Belga dyan sa Baclayon, Bacacay, Albay. Nagpupuuna dahil siya magburo Baclay. Sige. Christy Bordeos, good morning tabi primo. Happy birthday sa tugang ko Raul Bordeos. Happy birthday. Happy man kay Barangay. Baka happy birthday man kay Barangay Captain Juji Morales. Sa inyo ni mo, sa inyo ni mo, dyan inyo mo ang kunyan inyo sa Bacacay. Inyo mo. Kulang mo ang address mo mo. Good morning. Primay, primay pala ang tababae mo man sa kuya. Primay. Maris Calios, good morning tabi. It's my birthday today. Pakigreet na lang po. Thanks to you. Good morning. Maligayang, maligayang, maligayang. Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Oh, para ini sa gabos na igwaning birthday.

Pasensya na po, nag-online pa lang po kaya ding nadangog, sir. Ay, okay lang, Tabi Carms, Balo, Bulanta. Junior Palpak, good morning po, sir. Agrabante, good morning. Mga tunga, pag-restore ihanta, ini pong mga good news. Ah, sabi ko na dyan sa Bakakayan eh. Ang mga good news, mga tugang, hindi po sa lokal na gobyerno kan siyudad. Buna so, mga nagaharapot, oh, garong ngunyan naman sa ngling simana, ipapa-implementar na po ni Mayor Ray. Ito po bagang, kunyan, limang, apat na banggi.

0: open market. So, kunya na, inihong tawag dito, daita naman siguro pa matataod-taod ano, na ma-implementar yan ta, sabi po kan alkalde, long overdue kan August 2025 patabi mga tugang na nagre-request ang mangyaon dyan sa Saudan, sa merkado publiko na naghahagad, implementar na. Iyan po mga katindugon na apat sa nang banggi na operasyon sa night. Kan Sarong Aldao, nagpasiring po sa Metro si Mayor Ray, kaibahan po si City Legal Officer Attorney Yami Balayo. Nakipagilingan po tabi sa taga-Department Education as in nakakuaning good news mga tugang si Mayor Ray. Nakipagilingan po ang alkalde duban po sa opisina ni Melencio Nartatugang tabi. And good news ta, so pagduman niya, igwa po kay Maray Navarreta para po sa mga taga-PNP. So yan po ang mga good news na sa tuyang pag-irestrihan. Kay Charmaine Tabi, good morning Sir Ed. Pa-shoutout po sa mga taga-specialist sa Hacienda Piesa. Oh, yung mananggal piyesa dyan sa Hacienda. O yung pipiyesa sa mga taga-Hacienda San Miguel. Ano, pikimbitaran ako dyan kasamuyang batchmate, classmate na si Sir Arnel na Balingbing. Nangingimbitar kung pwede da ang mag-uruli ta, makipiyesa duman sa Saindang. Salamat sa imbitasyon, Sir Arnel. Ano? Salamat po sa invitation. And syempre, hindi po sa programang ini ika asin serbisyo asin progreso. Pwede ka mo maghapot tabi kung ano man ang gusto nung ipaabot sa alkalde, ipapaabot ayan sa sayaman. Ayun po, sa paagi po kan programang ini. Kung may mga concern, hindi po magduwa-duwa. Diyan sa technical, si Sir Manny Almugera. Alas 7:29 na po nin pagka morning digdi po sa programa. O mabuelo kita ha, taigwa pa digdikit na pataratara. Resultado ta mga tugang pakalis kay ining mga pataratara digdi. Labo-labo na kita kan mga discussions tabi. Iyo po. Okay. Kunday Sir Manny, si kunyan si Ma'am Amin nagtram siya na lang databi tanda. Mabultada ang programa pakalipas lang kinitabi.
1: Good news mga kabitbarayang, kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient energy savings at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Smart.
2: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS.
3: Paswak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuwak rin sa RRS Marketing.
1: Kaya hintay nyo, punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Hay nako, ang sisip talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na mag... Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para sa akin ng malusog si baby. Tandaan, wise pag kumpleto ang bakuna ni baby, wise ay laging ligdas. Paalala mula sa DOHB Center for Health Development.
5: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutunang sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe.
7: Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asik mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa

0: biyahe ka na naman, make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, battery, and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Rulep City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Oy, bultada na mga tugang sa programa. Serbisyo as in progreso natud po sa sendokan lokal na gobyerno kan tunay na pagkamuon. Siyempre, sa lindong po yan kan liderato ni Alcalde Ray Bragais. Marinaga ko na kay Geraldine Candelcid. Geraldine. Gayon kang aran mo. Geraldine. Morning po. Pabati po sa po ako. Nagdadangog sa imo permihali sa ang pagbati sa Geraldine Candelcid. Salamat po. Elsie Bungalos, kay Maris, Marina Pagkaagaman Tabi, happy birthday. Databi sa pamangkinyang si Ashley Nicole Bulano sa Santa Teresa Malilipot. Uy, happy birthday Nicole Bulano. Kay Josepina Brusola, good morning. Kay Iming Benitez, good morning Tabi, dyan sa Quezon City, Barangay Obrero. Kina Roland Emilio Nico Buda, kay Iming. Kan Sarong Aldaw, mga tugang, ang Office of the Mayor, pati na Tabi, ang City Admin sa panginginot po ni City Administrator Ami Bragais Ilaga. O dyan sa kunyan o mga tugang tabikan Tabaco City District Jail ta pigriparo baga katindugon tabi anaon ang bita ng pasilidad. Ta orgulyo kaya mga katindugon sa bilog na Bicol Region na berbitbit kan siyudad nin Tabaco an pagkakakwatabi kan top number 1 na pagmidbid sa bilog na Bicol Region na hali po sa BGMP paninda so pagiging number 1 mga tugang pag-abot iyan sa pagpapasunod kan tamang padalagan sa pasilidad. O kan Tabaco City District Jail

Kaya kansarong aldaw, kaya members kan media, buda si city admin na amilagan, pangatugang taring po duma. And as kan mga members kan media, na so mga usual sa mga pelikula, kulungan, mayroon, digdi sa kunyan, pinag-urgulyo tabi ni jail warden Aliero na ansaan Tabaco City District may kukonsidera na parang reformation facility. Yan. Bakos talaga siya so pagkukonsidera ninda na kulungan para padusahan o pasakitan may ansaropong personang nakakulong na naipaman nga ni nasisentensyaan. Kadaklan kaya dyan sa mga nakakulong mga katindog ongoing nitis, pigdadangog ansay na mga kaso sa korte. Yun na yung usual na proseso. Ano po? Na kung halimbawa, ikaw na involved sa sarong krimen, sasangatan ka ng kaso, papadarahan ka ng arrest warrant, tadakupon ka. Pag nadakup ka, kukulong kang una habang nagugulong tabian sa imong kaso. O dyan kang una sa loob kang kulungan. Ano? So yan po ang due process. Ihan man mga kababayan ta na na-involve to sa manlain-lain pong krimen. Drugs, ano pa, inihong murder, etc. Abos po na klase mga tugang nin reklamo. Pit buda. Sa laog kan o City District Jail, igwa duman tabi mga tugang kikapihan yan, na pinag-uurgulyo ni jail warden mga katindugon as in nangingimbitar sa mga gusto po tabi, sa mga mahilig, sa mga coffee lovers na magbisita po para ma-experience din doon kakaiba mga tugang na ambience. Yan. Kakaibang ambience mga tugang na kamo nagkakape tapos sa indo mga inmates, kasi inmates na din ang nagpapadalagan mga tugang kan kapihan dyan po sa laog kan, kaya tinawag siyang kapiselda. O diba? Tapos nag-undergo sa training eh. Kunyan kumbaga, another source of income kan mga malnyato sa buhay na pigaapod ngunyan PDL bagang apod sa senda, Pride of Liberty. Yan. Kang panahon, anapos mas bigta sila ng mga naapod na preso kan panahon. So, ngunyan, day na, taan to PDL in the person deprived of liberty. Paring nga, sir. Pero syempre, ang sinabi mo, so, wala ka ng pagkakataon buhay ali, preso ka na nga. Oh. Day ka na makakaluwas. Iyo, PDL deprived of liberty lang. Pareho, pareho din man ang ganda. Kundi, kundi, mas kunyan lang, kumbaga, ano nga niyan, mas pinagyan-gyan lang pagdangugun sa talinga mga katindugon, you know? Uyo yan. Kaya, kung kamo may oras, may panahon, ang sabi mga katindugon kan jail warden na si superintendent, ano na nga ni Freddy Valiero na magpasiring duma, tangani na may experience man po nindo. And aside kayan, so mga produkto, mga tugang na pinagigibo, arog po kan, kuyan, iniho, may nahiling kami duman na foldable na airs, na ang kagibo mga tugang, mga inmates din, pigpapabakal ito, ano? So gabos po na mga kunyan dyan, inihong nagigibong mga produkto, laog kang kunyan, may bakery sa laog kang District Jail, Tabaco City District Jail. So mga produkto duman mga katindugon, sabi ni jail warden, pwede na ito for consignment sa mga kapamilyan sa kulungan. Dadarahon mo duman sa produkto, ika na bahala magpabakal, kumbaga, ipapautang sa imo. Pag once nabakal na, saka mo babayadan. Di ba magayon nun baga? Dangugunta mga katindugon, ano? So parte kan entrevista niya to, hindi po kay jail warden Caballero kan BGMP, Tabaco City District Jail, para po sa dagdag na informasyon kan pagbisita duman kay mayor sa supervision mga katindugon tabi ni Sina Ami Ilago an sa tuyang party kan interview.

0: po sa lahat. Good evening po sa ating mga kaibigan from media, si Ma'am Ami, Pando, si Sir Kirby, lahat po ng mga nanditong guest natin, no?
1: Sige, ta maluya sabi ni Sir Manny and sa tung uta. Tan sa tuyang udyo mga
2: may ba silang mga livelihood products, live programs like ito nga po yung kapihan natin. Meron din tayong tailoring, meron tayong metalworks, meron tayong woodworks. So ang dami-dami mga livelihood. May kita mo nakakaiba talaga.
1: Okay, sige. Putulon tango na ining interview tadig di ha, ining tigpiplay tadig di. Yaw na si Mayor eh. Ining taunang taning ko yung si Mayor eh, taunang taning oras. Mayor, good morning tabi.
3: Good morning, Ed, sa programa si Simo mo pa rin ninyo.
1: Ayo po, Yor. Salamat, Yor, sa panahon na sin oras despite kan sa imong busy days. So, ningo ya, tabi, Yor, ano kansarong aldaw, duro-diretso na kita, Yor, para pikita. Kansarong aldaw, nagpa-Manila ka po, nahiling ko. Kasabay po si City Legal Officer Attorney Yami Bala. Good news kita, Yor, na kunyan, ipapabariwa sa satuyang dipo sa Tabaco City. Igwa kita, Yor, kinakuha pagpasiring ni Duduman sa kunyan sa opisina kan Department of Education tabi, makihirasman kan information po.
3: Ayo po tabi, ano? Duman po sa Department of Education or DepEd, kahit po tabi, Ed, nagkirmahan na kami kan Moa.
1: Okay.
3: Kamod sa three site na school, site patawanan kita ki classroom.
1: Mm-hmm.
3: Duman po sa Malacanang baga, siguro mga 2 months ago.
1: Opo.
3: At pirma na kami kan Moa. Ngunya, nagpapunyalaray po sa DepEd na magkakaigwa po ki supplemental memorandum agreement signing.
1: Mm-hmm.
3: Tapos duman po kita para pirma na po gilaray itong supplemental na sabi baga dagdag sa Moa.
1: Mm-hmm.
3: Okay? Nagpirma po kita na po ang pangtapo naman si ASEC, sabi niya, na mahalatalatan itong MOA, hindi nalatalatan ito na ma-upload itong budget para po naman sa classroom.
1: Mm-hmm.
3: Ang total na budget tabi, eto yun ito, para karagdagan sa karagdagan ng tatlong school site. Diga, duwang school lang po sa San Miguel, sa elementary school.
1: Wow! Yan
3: po ang nadagdag na mahinilagdag na classroom, mahalit po sa national, sa main office po ng Department of Education.
1: Bali, tulong classroom siya, Mayor, tabi, o... O tama ba yan?
3: Ano, tulong ano classroom? Duwang classroom kada eskwelahan.
1: Duwang classrooms kada eskwelahan na na-identified. So, bali, ano mano?
3: Di ba?
1: Kada, okay. Sa San Miguel, saan po particular sa San Miguel? So, mga nag-antabi sa istakan San Miguel?
3: San Miguel po? National High School and Hacienda Elementary School. Gato, tabi. Sorry,
1: ayun!
3: Deko.
1: Okay, okay lang. Basta ikaw dyan yung ano?
3: Duwang school site sa isla.
1: Tabi. Ayun. Congratulations, tabi. Ano, sa matataon na. Kasi tama yan, Yor. Kasi nagpaparadakula na tabi, Yor, ang population dyan sa San Miguel National High School. Actually, tako baga kaya dyan, uroon allocation dyan, diba? Miguel. Yaga kang school na actually, may building pa dyan, Yor, kung mahanapan ng budget kan LGU na dapat ma-reconstruct o ma-repair. Tapos, tahira, sayang man kan nabandunan.
3: Yung ani, yung tabi, Ed, ito po na duwang classroom na raot. Ito ang ina-identify ni principal.
1: Mm-hmm.
3: Ito po ang babaguhon. Totally, taliyo nito, tapos natugdok ang kibago.
1: Ayun!
3: Itabi ito, ito sabi mo, classroom, ito po rin igiwan ta.
1: Oo, tadyan ako baga, Yor, nag-high school, tabi, Yor, pigigamit man na faculty room kay itong panahon, kay rumdumon ko pa yan, sayang man, mapaba yan lang kayo na. Ang implementation ka niya, ngunyan na taon ba, tabi, Yor, umahalat kita by the next year?
3: No, dapat ngunyan po ng taon, mahalat lang kita na ma-download ang budget, ang
1: okay. Kwaro,
3: tabi. Pa-download lang.
1: Pag once...
3: Pero sabi po ni ASEC na mm-hmm. talaga po na ngunyan po niya sabi ninda.
1: Oo. Okay. So pag-araw kayo ni York, tabi na may download na ang budget, anong sunod kayo ni Mayita or diretso na sa construction?
3: Hindi po tabi, Ed. Diretso na po kita.
1: Mm-hmm.
3: May tinaw na nga rin sa kuya si ano niya, si superintendent na Ma'am Fatima
1: mm-hmm.
3: Well, na plano. Sa hindi po ang design. Sa hindi okay. po ang design.
1: Opo.
3: Sila po nag-ibok ang design. Kayo po sa tunod ng lokal na gobyerno.
1: Oh, wow. Ngunyan pa sa Nayor, ano? Advance congratulations na po, tabi, sa LGU. Headed tabi kan sa imong opisina sa esforsos po nini. Madagdagan mo. Digdi sa diba? Tabaco City. Sa Nayor, madagdagan pa makahanap pa kamo makasource out pa, tabi.
3: Di tabi, ente. Hindi kita matunong. Habang... Abang yaraon na magtabang ang national government at ang lain-lain ng mga department.
1: Mm-hmm.
3: Madulog po kita. Sa abot ka sa tuya po makakaya.
1: Ayun.
3: Agad po di kita, di ako nasusupulok, masasaysayin na departamento.
1: Ayun.
3: Nagdulog po ako.
1: Ayun. Bagay tabi, Mayor. Kan na, dawa sa elemento, Yor, na pwede nga magkaikaidagdag na kumbaga tabang para sa tuya. Hali ka naman, paghali mo duman sa Department of Education, nahiling ko, Yor, nan sa opisina ni PNP Chief Nartatis, tabi. Ano lamang ang good news? Kasi may nahiling ako, may good news din dun eh.

0: Na beda, agad, it meant ko aga.
1: Okay.
0: Sa lungal lumas na ba kita naman, na maray sabay man talaga sa appointment ta na.
1: Mm-hmm.
0: Ito ang inot na din naman mitabit sa PNP, kaya Chief PNP, no? Mm-hmm. Kinet, nagsurat ka na agad kita kay Motopo Police Star.
1: Okay.
0: Na maray man ta madali sa Kasimbaga. Sa katabangan man po yung ed, kami ni Councilor Roy Bon, siya mo po nag-facilitate ka suras, siya sa nagpadala naman kay Chief PNP.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kasabi ko naman sa pagpasiring po sa Tom Crome, si Atty. Yami Balayo, and then po si Councilor Roy Bon, kasabi na nagdumang kami na consign. Kailangan pang muna po si Chief PNP, mas nga ni po gutomo na kami, talagang nakulong na bisita alagad. Kailangan pang may tabi sa ed, nawara sa gutom yung tulog. Ngayon nung paano? Paano din mawara sa gutom? Pagtanong sa kuya ni Chief PNP, o mayor, anong kailangan? Ako sumulat po ako sa inyo, Chief, na humihingi po ako ng dalawang motorsiklo. Inapot si staff niya, mayroon po tayong motorsiklo? Mayroon po. Oh, sige, bigyan si mayor ng dalawa. Mayor, ano pa? Ako kailangan, kasabay ka ako sa sulat namin, isa pong police car. Oh, mayroon po tayong police car? Anong police car lang ba? Oh, bigyan si mayor ng isa. Hindi, mahali ka ng gutom. Pag-alim mo tayo miduman, Ed. Pag-alim miduman. Tulad si Tapino, tawagan mo na yung tipo pulis ng Tabaco City na may kukulin silang sakyan sa kamotorsiklo.
1: Ayun.
0: Ipagbaba ko, pagluwas ko sa, ano yan, sa Kamkulam. Yan po lang ko sa COP, Bibat, General Bibat. Okay, guys, ako COP, okay na yung sulo yun, yung request natin. Sabi ni Colonel Bibat, mayo, kinyong kramit, pinapantay lang kami, kung kailan kukunin, ay ako maray. Talaga makasikas ang tabi ito, eh. Pag uli, kunig din pagkaaga, madali yung first flight, uli kami. Pag lumas ko nilis arong galarit, pasilang sa opisina, uminapot ako COP. Kaya, mayor, tumawag na po yung kamklami, pinapakuha na natin sa atin sa Sabado, sa aga.
1: No.
0: Kaya, malarga po si Dale. So, makuha, malarga na, dyan na maaga.
1: Uh-huh.
0: Po sa kamklami para makuha na po itong motorsiklo mula po sa rong police car. Na
1: ayun,
0: kinupa.
1: Sa Lunes, pwede pala may presenter naman yan.
0: Sa Lunes, kaya lang. Baka na iba i-present sa Lunes na bit, out of town kita, tamara si Wiman kita ka award sa accounting department.
1: Uh-huh.
0: Award po sa accounting department ha.
1: Ayun.
0: Sa pangunitan, panginginotan po ni Ma'am Banji, ano po, na ma-receive mang award ang sulat kang tabako. Duman yata sa dakak, kigibuhon.
1: Ining award na ni Mayor, so derechunta na award na nakuha kang syudad para sa Intabe?
0: Sa accounting department po.
1: Okay, minimidbid an accounting department kang Tabaco City sa marhay na performance.
0: Yes po.
1: Very
0: yes,
1: good na maray.
0: Congratulate na po Sinda.
1: Oo, talagang nagpe-perform.
0: Kaya sabi ko, sige, maduman man lugod tabi ako. Kaya durod-durod sa mabu tabi at maduman talaga tabi ako.
1: Ayun, sunod-sunod, Mayor. Sana magdurod-diretso, ha? Ang paglawkan, marahin
0: na
1: marita.
0: Ang tabi, ano? Idagdag ko na, Ed, may oras pa manggaro kita.
1: Ayun po, sige pa.
0: Nag-request man po ang regional director, si General Miranda kang PNP sa Bicol, na magkaiba kita di kasi pak ini bang community police assistance center.
1: Ayun.
0: Na kung pwede ilag sa Aplan.
1: Okay.
0: Kanya na nahiling mi po ito mga sa kanto kang pasiri sa Mayon Rest House.
1: Ayun, totoo yan sa may tribulto.
0: Sa talagang magayon. Ayun po. Pwede naman na bill related na.
1: Oo, haluyo
0: na
1: yan.
0: Naisip na pwedeng ilag naman. Kanya, ang may sabat ng agriculture. Naibalita ko na bagay na ito.
1: Ayun po.
0: Kanya, okay na. Na magkagawa na kita kimuwa. Itadara ko sa sanggo niya para probaralin itong muwa. Tapos, ipresenter ko nito kay Chief PNP.
1: Okay.
0: Sabi ko, ito kagasya namin to, may budget na kami rito kung sana mangyayari na ini talaga. Total, sumuha, aprobado na. So, budget na lang. Pero may budget na kaming nakuha. Sabi ko, Kako Chief, pag nagawa namin to, siyempre, Kako, nasa almost 7 to 8 kilometers from the proper, Tabaco City proper. Kailangan ulit namin dito ng sakyan sa kamotorsiklo para magamit ng mga kapulisan natin. Sabi niya, sige Mayor, gawin niyo muna yan, tapos balik kayo rito, mag-usap ulit tayo.
1: Sabi ko
0: na Tabid na may positibong mangyayari.
1: Iyo po.
0: Na magagamit talaga. Iyon po Tabi Ed, kaagadan po yan Ed, kan mga upland barangay.
1: Iyo.
0: Na magkaguamang kita kipulis na estasyon kang kapulisan. Pulanta ko lang naman ang mga... Ano ba mangyayari na dito mapiga agad?
1: Ayun po.
0: Madali po makarespondi ang kapulisan.
1: Totoo yan, Mayor. Kasi medyo hawarayo na. Kaya tama ito man na mabugtakan dyan tabi, Mayor. Eh. Kaya nag-promise sa imo si PNP Chief, ikunyan mo na, pakaskasun mo na ang kunyan duman, inyong pagpagayon kan building tayo ni makuha mo tulis.
0: Ito lang ang nangalatan ta. Ito lang po na MOA.
1: Iyo.
0: Na maprobar ang kasanggunian and then mapirmahan mo ni Regional Director po ang Department of Agriculture.
1: Sabi mo nakuha na ng budget. So ang budget gagamitin from LGU. local fan.
0: LGU ang building. Ang gasas kang building sa LGU tabi.
1: Oh, yun. Good news yan. Tanga ni Nanday, man natiteng katahalo yun ang

0: panahon iyan tabi yun.
1: Yan, pero, sayang. Buna, ano pa nga yun, magiging, di ba ba, parang total mao, pag nawara ang ining alarm, level 3, pwede na magsikat garara. At least, ang mga tulis na magsikat, local, it's, mahiling nila, dahil secure sila, dahil may police cases.
0: Totoo yan. Dahil pag dahil maghihiyak-hiyak tabi, Mayor, eh. Batang kagayunan ka, ta, kunyan bagayan, inihong, patriangle bagayan, your patukan, yeah, yan, patriangle. O di, kunyan ng God, hiling na maray, kunyan,
1: ang location. Nasa national highway.
0: Ayun po.
1: Nasa national highway, tabi, Ed.
0: Yun, ang mga good news. Sigwapang good news, your, akong nahiling, o ni, o, na ipapatindog na panibago naman, tabi, your, na bill, kunyan, inihong CDRRM, o tabi.
1: Yun po yan, Ed. So, anong tabi yan, Ed? So, sa San Antonio po yan.
0: San Antonio din ito?
1: San Antonio po yan. Yan po, Ed, may budget naman po yan. Kaya okay. Nagyan pala dahil na panagigibo ang programa.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nga, ni baga sa paborobagong presyo, kan mga problema kita
0: dyan. Ayun, okay.
1: Naka mabuyuman kita, magigibo kita. Tapos, pag-abot yung oras, magtas ang budget kang mga materialis. Nangyari ba ganyan, kanagigibo ang krisis sa Middle East, di ba?
0: Iyo po, oo.
1: Kaya, natingga talaga. Sa tuya, kaya na program of work.
0: Oho.
1: Kaya may budget naman po yan, Ed, na nasa supplemental tayo yan.
0: Ayun.
1: Kaya lang, yung nga nito, dahil nga sa paborobagong sitwasyon.
0: Oho.
1: Sa tuya, yung salugay pa po lang. Pero sigurado lang po yan, Ed, na may budget na tabi yan. Manilagos po yan.
0: Ngunyat.
1: Ang mais tambay tabi dyan, Ed, sarong fire truck.
0: Okay.
1: Yun po, sarong kumpera rin mo.
0: Yun. Magayunan ba kami, o? Pagali duman sa Aplan, pag abot mo naman dyan sa Kabangaan, igwalo sagkod sa makaabot tigdi sa sentro. So, magayunan po ang paka, kumbaga, taltag, tabi, Mayor, eh. Ta kung ano man ang respondihan, makaskaason sa na tabi.
1: Yan po, base yan sa paghururon kang request kang Bureau of Fire, as in po, kasi din yun po ni Jill Mulato.
0: Mm-hmm.
1: Ang budget po kaya, Ned, ang budget kaya, nalis sa CDRRM mo. Okay. Magkulang man, baka nagdagan na lang kang budget kang sa to yung opisina.
0: Masupplemental na din lang kayo, tabi, Mayor.
1: Baka lamang sinupraso, inalokart ang budget, baka magkanigo na, para matapos na po yan.
0: Ayun, so yan. Usaro na lang yun, pabago kita magsiblagan. Ano, nakapag-decide na tabi an sa imong opisina kung anong aldaw talaga ma-operate na ning apat na banggisa na ang night market, tabi?
1: Ayun na tabi, aldaw.
0: Mm-hmm.
1: Garo nga nila, pirman ko lang sa office. So, office already, ko lang matanda. Basta mo niyan, mapamasa sa opisina pa ko, eh. Maski dikit ang opisina, mapaduman ako.
0: Okay.
1: Maduman sa to yung sekretarya.
0: Mm-hmm.
1: Na mag-iipo na po kami, niluwas mo na po. Dahil ko lang walang i-reveal, hindi ko na lang aldaw, tabi.
0: Ayun po, oo.
1: Masabi ko baga, mapaluwas na kayo, pag napirman ko, mataw ko sa inyong kopya para sa Lunes, pwede na nindong ibarita.
0: Ay, disseminate ang information. Ayun, tabi, Mayor, tanga ni na...
1: Pag-alaw kaming ururon pa naman yan, Ed, sa market, may ururon po kaming final ko niyan aga.
0: Ayun, sige. Ayun, mas less otherwise, may mawot kang ipaabot sa mga kababayan tang nakatutok, tabi.
1: Ayun po, tabi, gano'n, di amang kitang ibang panawagan pa. Basta po, ako po, Ed, bilang pamayobagan, talagang dapat maghanap kita kibudget, mag-outsource kita sa luwas, ta, ang national na gobyerno. Madali man lang dulukan ini mga manlaylay na departamento. Diba sabi ko, ali ako sa dole, may nakuha mga kita duman ng mga impormasyon na pwede kita maghagad
0: i
1: katabangan. Kasi makapun pa lang tabi, isingit ko na, no? Nagduman sa kuya sa head takang MRC.
0: Okay.
1: Ini sa mga migrant resource center, yung migrant resource center ta. Naigwana pa lang kitang mga OFW na nag-uli. Ali sa Middle East sa 30 ng...
0: Yung...
1: Ngayon, kasapunin na po lang ko naman po sa DSWD Regional Director, si Director
0: Laurio.
1: Laurio.
0: Mm-hmm.
1: Nasabi ko, binarita ko ito sa iya, and then sub-coordinate na sa CSWD o sa office. Sa Lunes, sabi, Ed, mag-uuro sa head kang MRC, si Agnes Nadesos, and then si Jean Mayo, na magkikipag-coordinate po kay DSWD Regional Director.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano man po ang piling itabang kang departamento kang DSWD.
0: Iyo. Pati nga ni Uwa.
1: Sa iling ko, tabi, Ed, sabi niya, sige, Mayor, pag-iusapan natin to, tapos wag itutulungan natin. Kaya sana, di ko ani, maapot pa kita naman sa dingyari. Kung naman po may tabag, hindi po sa 30 persona na napiktado kayo ng crisis po sa Middle East, tabi.
0: Pati kanuwa?
1: Nagdag na informasyon, tabi.
0: Pati kanuwa nga ni Mayor, pwede kayo doon matabangan din kanuwa ang mga kababayan. Hindi po
1: nga kumuntak, tabi, duman, Ed. Pero sa Lunes siguro, baka makakakita ang kontak ko. Maski mo niya siguro,
0: ayun po, tabi, Mayor.
1: Pula ang tamang gilaran. Pero kaya lang, 4-day work man yata sila, eh.
0: Ayun po,
1: Sige. Hindi mo ang takimagabos na pagi para may, makadara kita
0: yung
1: mga may oras ng deposit sa tuyo. Pre, aram ko man, sa tuyo yung kongresuman, si Kongresuman Gusel, na naghahanap pa po yan kay mga katabangan para may dara sa tuyo sa tabako.
0: Opo.
1: Eh, siguro, sa bilog mo na pero meron gusto.
0: Ayun. Sige. Salamat, Giraray Mayor, ano, sa panahon, asin oras, sige sa programang serbisyo at progreso, tabi. Salamat, Maray! Thank you so much and good morning po, sige po. Si